0: Santong Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, then tumanggod, sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Ay, batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko.

0: kansulay sir na kahuro o blok at nahit na ko nga adunay alibiyo akong pamati o unya normal ba kong menstruation.
1: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
3: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nanuman, unsa na adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis magasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Discouraged na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga dakong improvement sa lawas.
8: Sulayi ang Premium D3.
9: Premium D3.
8: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
9: Premium D3.
8: Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
9: Premium D3.
8: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
9: Premium D3.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
9: Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
11: Billy, di ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko tatanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabating na ko ang dugang kusog ug ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
12: Dong, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo balay dong. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatag nato sa Elenion Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Visit ka na sa Elenion Shell Mobility Station.
3: Turbo Food Supplement from Ed.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Sa balik ta mga katropa, durata ya 19 minutos milagapak ang alas 8 buntag. May buntag din tanan. Nakapamahaw na ba mo? Kaya ako yung putanon, wa? Pagyan. May buntag di katropa Randy Santisas. Good morning katropang Randy Artiaga Santisas. May buntag, salamat sa pagpaminaw. Kini, usak, panalagsara po ni mag-comment. Pero usak, kabatalyon sa niyang i-comment. Oh, may gabuntag nga ni Lercy, ako ang niya pangalan, si Cyril Lumilang Maulas mo siya. Good morning sir, pwede mo shout out, pwede kayo. Shout out lang ko sa Lumilang family, Maulas family, Kanuog family, Banyas family, Hatulan family. Og shout out sa akong bana, Milisyo Banyas Maulas, og sa akong two kids. Leo John og Sairami Lumilang Maulas og sa akong mama Inday og Papa Boy Lumilang og sa akong mga igsoon Arthur and Juan og sa ilang duha ka anak Rian and Rica Ila Lumilang si Berber og si Minmin og silahang kids sa Kisha Lumilang Julieto and Reselaine og sa ilang two kids Jorins Jai o Jay Jorins J og Jasmine Lumilang Jackilo and Rachel Jane og sa ilang mga kids sa Christian J. Lumilang og sa akong manghod Arnie Lumilang Angelica og sa iyang bana Totong sa Liguyan Lisa and Jennifer Lumilang salamat sir og shout out niya sa Mauswagon Kabanglasan watching here Riyadh Saudi Arabia thank you and God bless so daghang salamat God bless you always salamat ma'am sa pag-greet sa usa ka batalyon si Tristan Yat Vigulay may buntag katropag Jonathan may buntag di akoy Watapaks! Watataps, day! Watataps! Watapaks ngon. Watataps, my good morning dol. Ato di ka mga amigo, mga tropas, BNP, balay-balay. Good morning kayong tanan di ha.
9: Bullseye! Bullseye!
8: May buntag mga nga katropa. Dire sa taas, kompleto ang detalye sa mga balita, mga suki gating paminaw.
9: Bullseye!
8: 265 karem sa Peking sigarilyo na recover sa Kalilangan Bukid noon usya ang nadakpan. Ang report pinagi ni katropag Michael Ricabo sa XFM Bukid noon.
10: XFM report.
11: Malampusong na-recover sa mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo nga nagkatira og 212,000 ka pesos og nadakpan ang usa ka peddler atol sa checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa sitio Puerto Copor, Barangay Malinaw, Kalilangan Bukidnon. Pasado alas 9:30 sa gabi, Hulyo 12, 2026, ang hiniusang pwersa sa kapulisan nagpahigayon og checkpoint operation din ilang gipara ang usa ka Toyota Revo nga gikan sa Lumbatan, Lanao del Sur, paingon unta sa Cagayan de Oro City. Atol sa inspeksyon, nadiskubrihan ang 265 karims sa mga smuggled na sigarilyo nga walay government health warning stickers nga gitago sulod sa sakinan. Ang driver na ilang si alias Aaron, 30 anyos, usa ka peddler og residente sa Lumbatan, Lanao del Sur. Kinsa gidakop human kinihin na pakyas sa pagpakita og mga legal nga dokumento alang sa maong kargamento. Gidala na ang dinakpan sa Kalilangan Municipal Police Station og pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo og sakyanan itugyan ngadto sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Rato Ricabo, ex-FM News.
9: Happy birthday! Bullseye! Bullseye!
8: Happy birthday na minoon kino.
9: Bullseye! Bullseye!
8: Sus, pagadaghan mga katropa di sigarilyo nga nasa sakyanado. Kung makita nyo karo sa itong Facebook Live mga katropa, daghanang sakyanan, daghanang sigarilyo lagi. Pwede naghanag sigarilyo mga katropa ang wala pusog na sakmit sa tuwag mga otoridad.
9: Bullseye!
8: Mga katropa sa dugang report. Mga katropa, ito nang paspasod kayo. Dali, aras, oras. Eh. Oh. Dugahan na yung mga balita, mga suking timpaminaw.
9: Bullseye!
8: SPC, SPCMC? SPMC, nakatala o pagtaas mga kaso sa Cebu intoxication. Atong seron report ni katropag Jovito Sanyol sa XFM Davao City.
10: XFM Report.
12: Nagpagawas og mapakabalaka nga datos ang Southern Philippines Medical Center kon SPMC human niini gibutyag ang padayon nga pagsaka sa mga kaso sa Cebu intoxication sulod sa milabay nga tulo ka tuig. Sumala ni SPMC Poison Treatment and Control Institute Dr. Ella Joy Nogas nga mas daghan na karon ang mga pasyenteng gidala sa ospital tungod sa methamphetamine hydrochloride o Cebu intoxication kun itandi sa alcohol intoxication. Matud niya, halos matagadlaw aduna ay nadawat nga kaso o referral nga may kalabutan sa paggamit sa maong iligal nga droga. Gibot siya gusab sa SPMC nga sagad sa mga pasyente adunay grabing sintomas sama sa taas nga blood pressure, kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, pagkalisang o agresibong pamatasan nga mahimong musangpot sa stroke o heart attack kundili gilayon matambalan. Nagpadayag sabog kabalaka ang mga medical experts sa maong ospital tungod kay kadaghanan sa mga naapektuhan anaa sa mas batan-ong pangidaron. Gipa sabot karon sa SPMC nga ang pagpagawas sa maong datos alang lamang sa medical o public health purposes aron maalerto ang publiko o makatabang sab sa mga ahensya sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga o paghatag og hustong serbisyo sa mga naapektuhan. Mga katropa, arong kadunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
9: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
10: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o pulmitado.
8: Balik na mga katropa sa Togas Gutanan. Salamat katropa Juvet Espanyol si Bugar Report. Gikan diha sa XFM Davao City. Kagahapon kadlawa mga tropa, katulad gay pagpresenta sa mga ebidensya kagahapon mga suking tigpaminaw, walay mapamatud-ang nga impormasyon sa giingong hulga bato kang Vice President Sara Duterte. Bato kag VP Sara. Gipadayag ni NBR Regional Director Jeremy Lutok nga wala makakuha ang National Bureau of Investigation og nagpamatuod mamatud ang impormasyon kalabot sa giingong hulga bato kang Vice President Sara Duterte. Og sa pamilya niini subay sa giingon sa kampo sa depensa nga reaksyon lamang sa bisi ang iyang pamahayag subay sa nadawat nining hulga sa iyang kinabuhi. O mao na ninyo. O pag ang vice presidente ang ingon nga aduna si hulga di mo mutuo. Una mga tropa, sumala sa NBI na ha. Sumala sa NBI mga tropa, walay na pamatud ang impormasyon sa giingong mga hulga batok sa Vice President Sara Duterte. O di ba? Muna. O di mo mutuo pag naiya ha. So kini gihapon mga tropa, gi-question gihapon ni Defense Lead Counsel Sheila Sison ang pagsigi og basa sa iyang notes ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lutok og wala magbasa gikan sa dokumento nga una niyang giila. O mo ni mga suking tigpaminaw, ra gagahapon lagi sa mga komento sa mga Facebook Live mga katropa diha sa hearing sa Senado mga suking tigpaminaw. Kana bitaw gumbaga murag wa na sanay o wa na tarog practice ang script. Oh, daghan mga komento gahapon ba nga murag wa man na sanay ang script. Mitubag si Private Prosecutor Armando Ligutan response wala po sa rules na kailangan yung tugon sa isang witness ay dapat base sa isang dokumento. Ang gipasabot sa dokumento mao ang assessment sa National Security Council o sa Armed Forces of the Philippines may labot sa giingong grave threats ni Vice President Sara Duterte bato kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Na ni mga suking tigpaminaw. O niya, ano pa diri o? Kining gipadayag ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok, dili kinahanglan nga dunay ebidensya nga tinuod nga dunay gihire nga assassin si Vice President Sara Duterte aron musulting adunay grave threats batok sa kinabuhi nila Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Dugang pa ni Lutok, posible gihapon nga adunay grave threats bisan pa o adunay kondisyon ang hulga. Human niya gipahayag nga si Vice President Sara Duterte, the furious and farming mad sa nag-viral nga video ni adtong Nobyembre 2024. Samtang himakak sa kampo sa depensa ang aligasyon nga nagkontrata si Vice President Sara og assassin. Pero kagahapon, nganong pagbasa niya mga tropa sa giingon ta mga suking tigpaminaw bitaw nga kanayahang dokumento da nga tubang da sa hearing. Iti naghana magsayop ko. Pero ato paminawon mga tropa gi-question man po niyo. Si Senador Amy Marcos nangutana sa pizza sa NBI sa Sampina sa investigation ngadto sa Vice President Sara Duterte. Ato gay paminawon mga suking tigpaminaw ang pamahayag sa mao nga senadora.
13: Marcos, you may proceed ma'am when you're ready.
14: Thank you very much presiding officer and Attorney Lontok,
15: maugay yes,
14: nga pag-abot din
15: hindi
14: ha aton Senado.
15: Apo, ma'am.
14: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noon nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad inorderan kayo, in-instructionan ang NBI na mag-imbestiga. Tama po yun?
15: Hindi po, Your Honor. Sabado po yun, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ng Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yun.
14: Tama. So anong araw yun? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
15: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
14: Oo, gabing-gabi kasi yun eh, di ba?
15: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
14: That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
15: Hindi ma'am, hindi po kasi namin alam yun.
14: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
15: During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
14: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
15: That po same day, ma'am.
14: Ayan nga, November 23.
15: November 23.
14: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
15: So, yes, ma'am.
14: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kunento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
15: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
14: Oo.
15: Yes, Your Honor.
14: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
15: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution.
14: Sa analysis path at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President, iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
15: No, Your Honor. I believe that's a typo yung date.
14: Sorry?
15: Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent po siya doon sa ibang initial.
14: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
15: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6.
14: Typo na naman katulad ng Department of Justice.
15: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
14: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh.
16: You may do so,
14: this
16: counsel.
14: This is page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN.
8: Mona, kamulo pa silang ukay, mga
14: wala
8: katropa.
14: Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang
15: kata-ABS. Meron po, Your Honor, if I...
14: Pakituro lang kasi hinahanap po namin.
15: Sabina.
8: Oh, kamulo pang ukay si Kwan, katropang... si katropang Dars. Oh, naniiwang si katropang Dars. Senator...
14: Siya po yung makagaling, di tayo.
16: We're Abi. Only counting your the questions that you ask.
8: O, Moni, mga katropa, kumpirminting, ani ka langay, mga katropa, sige pa tag, toki-toki, dira, masamot na dugay. Sige, pwede raman siya dugay, kaya bahalag, mula pa pagpulo, kabulan, ning hearing na sinado, mga katropa, rohangton, kadi igini mahuman. Mahuman na lang ang magpadulong nilang piniliay.
14: Tukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference, hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh.
8: Oh, ano saan yun?
16: Attorney Lutok, the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. You said you sent a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, yes. Because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So, the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena?
15: If I can see the real subpoena, Your
16: kindly
15: Honor...
16: Kindly talk to the mic, please.
15: Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our assistant director, for investigation service.
16: As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked
14: wala.
16: By the counsel for prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit.
15: Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ko.
16: Wala sa'yo ngayon.
15: Inaanap ko po rito.
8: Una kay nagdadalag ebidensya na Senado daghang kulang. Mao na makalangan mga suking tigpaminaw sa korte pa ni wan ni. Dismiss ning kasuha. Padayon
15: conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor.
17: If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard if the court will allow?
16: Only if you have, can produce a copy of the November 6 subpoena, counsel.
17: Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please.
16: So okay. It's here?
14: Presiding officer, then are is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful and that November 6 is not the right date? What then is the right date of the subpoena to ABS?
17: With all due respect, we take we object to the use of the term
8: object na po.
17: Defective.
16: Counsel, Michelle, wait. Let the document speak for itself.
17: Yes, Your Honor, please. The witness is now in the process.
14: It was the witness who said that it was a mistake, not me.
17: I know, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective.
14: No, I merely said the date was wrong. Right. Because that's what he said.
17: Yes, Your Honor.
8: Oh, muna, pag kamo ang namali, mangita mo pamaagi. Pag pikas panig, giduot nyo kayo. Padayon, pag-storya. Sige, pagpangukay, mga tropa. No? Sige, pagpangukay. Happy birthday! Oh, money, mga suking tigpaminaw. Kaya gi-question mong gun, eh. Oh, sige, pag-stabi sa muda, pangukay sa muda. Kaya gi-si Amy Marcos, mong gun, mga tropa. Senador Amy Marcos, gi-question ang pizza sa Sabina sa NBI sa investigasyon kay Vice President Sara Duterte. Oh, money, mga suking tigpaminaw. Yan yung gi-question mga katropa sa senadora. Isip po sa ka, Senador Judge Amy Marcos ang kanabitaong ngayong nadaghan o atusin pa niya mo may kinagyaw yung ribalik
14: in the affidavit nor in the annexes provided.
16: Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos.
14: Okay.
16: Yes, Attorney Lotok.
15: If I may, Your Honor, ito ho ang subpoena, Duchess Tecom, yung date ho ng appearance niya is December 11.
16: Appearance po. Tinatanong yung date ng subpoena.
15: Date ng subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities.
16: Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena?
15: Hindi po.
16: The subpoena or the affidavit?
14: Dalawa yan eh.
16: What are you looking at, Attorney Lotok?
15: Subpoena, Your Honor.
16: So the subpoena is dated November 6.
14: Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over.
15: Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November 6.
16: Your affidavit says November 6.
15: Pero patingin ako ng affidavit.
14: Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati yung amended, carried over din. Yung first draft, na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Pirmado ninyo eh.
16: Page 6, counsel. Paragraph 14 of his affidavit of investigation.
15: Yes, Your Honor, it's November 6, 2024 ang nakasulat dyan.
16: So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan?
8: Puro sa'yo.
15: I believe so, no? Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024.
16: Anyway, okay. Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates of either the subpoena and or the affidavit.
14: Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6?
15: Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyo namin sa media personalities.
14: Dapat magkakapareho.
15: Yes, magkakasunod po yun.
14: Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much.
16: Mr. Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready.
14: Thank you very much, Presiding Officer.
10: The and, Vice President Impeachment Coverage, Absuelto Pocundicado.
8: Natanawa mga sukik di pawinaw. Sabi na palang na nga sangit ng pizza. Oh, pastilan, no. Oh. Umone, ato di ga himay-himayon balik, be. Si gi-question ni Senador Judge Amy Marcos ang consistent nga pizza sa Sampina nga giluwatan sa National Bureau Investigation kalabot sa investigasyon sa giingong grabing hulga nga gihimo ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Marcos, ang mga talaan nagpakita nga ang NBI nag-issue og Sampina sa ABS-CBN. Ato ni nalitok. Niadtong Nobyembre 6, 2024, bisan pa ang ahinsya mibarog nagibanduan lamang kini sa pagpahigayon sa investigasyon ni atong Nobyembre 23, 2024. Nag-una lagi ni 2023. Pizza mali lagi. Udahang mali-mali mga katropa. Kung pangutanan ni mga tropa, kung gibanduan ka ni atong Nobyembre 23, nagpasabot ba kana nga ang Vice Presidente gipaubos na sa surveillance kaniadto pang Nobyembre 6? Kulba, sad. Kulba. Lagi muna yung pangutaan na, mga suking tigpaminaw. Giimbestigahan na. Napay dugang din. Giimbestigahan na. Bisan wala pa ang komprehensya sa Zoom kaubat ng Kongreso. Ingon sa panahon sa pagsulay. O kaniyad itong adlong Lunes, mani. Matod pa ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lutok. Ang date is typo. So kung pag-presenta pa lang daan mga tropas pizza, mulagi na nga, ngunin na kalangan kagahapon ni Abot o Lasotso 12 kagahapon ang preskon. Ang gining hearing mga tropa tungod lagi niining daghang mga sayop-sayop ba? O ipang question mga tropa kapitigana mga sipiat niya. Mo na karon mga suking tigpaminaw. Napay sa ka-video nito. Katong kanang ipangutana ni Senador Peter Alan kay tanong nag-imbestiga ba sila? Paminawon gyud nato mga suking tigpaminaw. Unang tanawon kay dire man kanay siya mag-file tag kaso sa korte mga tropa questionon mga kita. Ayo-ayohon mga question mga tropa kung pagtanaw sa pinibit nato. Daghang mali, no? Daghang sayop mga suking tigpaminaw. Unsa lang kanang nanagid kada sa babaw na nakasinado mga katropa nga tutok pa mga daghang CCTV kamera da sa mga media, no? Katong si Alan Cayetano, Peter Alan.
14: Nagtatakahan ko.
8: Katong isa mga tropa, no? So atong hulaton. Kay nungtana si Senador Cayetano kung nag-imbestiga pa minaw na to.
18: We're trying to figure out here kasi is are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned including the president? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
15: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung Director. Kasi hindi ko alam kung may usapan nun sila. Meron nun kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang ho namin. Yes. As,
18: the problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, di hindi mo inimbestigahan ng gusto.
15: Hindi ho,
18: because you didn't get the information from your intelligence, you did not get your information from the task force, you did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? May you answer first. Did you talk to the CIDG?
15: No, Your Honor.
18: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
15: I think so, Your Honor, kasi yes. May statement sila.
18: So yun din yung tanong nga ng Senate Presidente. Kung inibestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
15: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
18: I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. We're trying to figure out here kasi is are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president, or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, ba? Presidential Security Command.
10: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o kundi-kalo.
8: So muna mga tropa, boto ang pangutada ni Senador Alan Cayetano, mga tropa. O, gi-question na ni. Gi-question mga tropa sa mga senador ang investigasyon sa National Bureau of Investigation bahin sa giingong hulga nga gihimo ni Vice Presidente Sara Duterte batok ang Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Gipangutana ni Cayetano si Inbay Barm Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung ang NBI ba nag-imbestigar sa mismo nga giingong hulga o nagtutok lang ba kini sa video o nagtino kung aduna ba'y mga balaod nga nalapas. Muna ba, basin nga dito rin ito sila nagbase. Dito rin sila nagbase sa video mga tropa nga nakita diya sa social media platform. Mga tropa, niya, gahimo din silang ilahang statement o gahimo silang ilahang garay ba? Kasi naingon nga, uy, nakita ito nga video, mag-imbestiga ta. Dilip, kanapit ang press na ito, by example, kita. Natay video din rin nga nakita o sa katinood ni pakutano ito ang PNP. Sir, na mo yung investigation yung gibuhat, ano nga dunay nahitabo diha, base sa video? Kaya kung magbase lang ito sa video, karong panahuna po, grabe, naghanang AI lagi. Pati naghanang mga AI, mga katropa, pati naghanang mga bright nga mga tao, nga muhimuhimo ni ana. So, ang pangutana karon, nag-imbestiga ba ang NBI ni ini? O di ba ka ha, nagbase lang sa video, mga tropa, yung pag-ingon nito, nga patyon, o ipapatay ang First Lady, former kaning House Speaker Martin Valdez o President Bongbong Marcos, dito posible nga dito lagi fokusan. Puwas na laing investigasyon gibuhat. Muna nga gi-question na mga tropa ni Senador Peter Alan Cayetano kagahapon adlaw sa ikaapat nga hearing diha sa Senado mga suking tigpaminaw. Mura ko gihapon na og pasigo na mo example. Adunay may gantuan nga usa ka lugar. Sa tropa. So, na-question man gaya. Butang na ito, example. Ning adto mo dito, kaya doon ay report mga katropa nga pitinaghanang punuan sa marijuana na among ipang-ibot. Kaya dilin na siya, basta-basta, labi nagwala ang suspect dito. O, katong nagtanong ba? Dako na siya pangutan na mga katropa pag-abot sa korte, kung imun nang i-file, nawa ka na dakpan. O, dako na ang tulubagon sa korte, dako na ang bugnoonon sa korte, mga suking tigpaminaw, dako kayong puruhan nga madismiss ang kaso. E kung tatoon mga nas jazz ito nga, ning adto mo sa area, ano ba mo idalang nga search warrant? Wala judge. Wala attorney. That's illegal. Illegal man na siya. Illegal na mga tropa nga mo adto sa lugar nga wala ka search warrant niya. Nag-ibot ka dito punuan sa marijuana, niya wa kinadakpan niya, i-file mo sa korte. Ang imong basi, unsa may basihan ninyo nga kanang tawhana ngayong gibutang sa inyohang affidavit nga inyong failag kaso, siyang tagiana. Base na sa mo ang kuan surveillance dito, base sa tao na mo nga gibutang nga mo magtutok ang tawhana og asa og tuad og asa padulo og iyaha bagina o mapamatuod nga iyaha nang tinanom. Daube, anao ang kaskorte anao? Daube. Kanang tawhana adunay kasuko ana inyong target karon gibutang sa affidavit nga failag kaso. Ma-justify ba na ninyo? So daghan na bugnoon mo ra gihapon gihitabo aning sa Senado. I mean, kanina hitawo karon pagpresenta sa ebidensya mga tropa nga sa NBI, posible ba? Si NBI posible mga tropa nga dito lang sila nag-focus sa video nga ninggawas sa baba ni Vice President Sara Duterte nga motoy gustong mahitawo o gusto niya nga plano. Matod pa. Wow, dapat to pagdungog sa video, nag-imo sila kagulay yung investigasyon. Tanaw ba karon? Nangasaluso kagahapon niya sa Senado? Nang asaluso mga suking tigpaminaw. Muna yung usa sa pinaka ganabitang hinungdan mga katropa nga malangay ang hearing na sulod. Malangay ang hearing mga suking tigpaminaw. So karon di kalimang adlaw, nakapaman ni si Attorney Lutok niya dito sa NBI, unya ipresent po dito ang katong witness mga tropa nga si Attorney Sulaika. Like attorney ba to? Pero dili siya sa pabor dito din sa prosecution. Dili ni defense mga tropa siya po nang musulti to niya. Sumuna tong atangan mga suking tigpaminaw sa tilan nga gubot ba ning kalibutan na.
10: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Kunvictado.
8: Perting dagkuha mga tropa, gasto mga suking tigpaminaw kada adlaw sa pagpahitabo o pahigayon o hearing na sa Senado. Pero samantala kita, perting daghana nga makaigsyunan karon nga lubog sa baha. Dili lang sa Mindanao, dili lang sa Visayas mga tropa, pati Luzon siguro karon. Adunay mga pamilya nga nalubog sa baha, pero wa. Nabay tabang ni abot nga nga na kadagkong kandidat. No? Mga initial tabang rin nadawatan mga tropa. No? Ano na pukusan tayo karon? Ano pukusan ninyo? O di ba ka, paghuman sa hearing, Lunes, Martes, Merkules, pagka Bernes, Huibis, ug Bernes, tutukan na po ng flood control anomaly. O, saka, bangunon ba? O kayon, mga suking tigpaminaw. So, nindawato ni report ni Johnson, ba? Masa yung masuko ni Johnson ron. Nasa pagkakaslinya si katropang Johnson Avianto, mga tropa sa PIA Bukidnon, kalabot sa report ng 6th Provincial Rescue Olympics, gisalmutan sa rescue teams o emergency response sa Bukidnon.
10: XFM Report.
19: Pag sa ulo sa National Disaster Resilience Month 2026, ang probinsya sa Bukidnon mapasigarbuhong nagpasundayag sa ika-6 nga Provincial Rescue Olympics nga pagahimuon gikan sa Hulyo 13 hangtod 17, 2026 sa Capitol Grand Dakbayan sa Malaybalay. Ang maong kalihukan nagtigom sa mga rescue teams o emergency responders gikan sa nakalain-laing lungsod o ahensya aron ipakita ang ilang kaibalo o kanas sa disaster preparedness, emergency response, search and rescue o pagtinabangay isip usa ka grupo. Tumong niini ang pagpalig-on sa koordinasyon, pagpauswag sa kaandam sa mga responder o pagdasig sa kultura sa kalig-on o kaandam batok sa mga katalagman sa tibuok probinsya. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Johnson Adviento sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
9: Bullseye!
8: Daghang salamat katropang Johnson Adviento sa imuhang report gikan sa PIA Bukidnon. So, ano yung mga katropa nag-insayo pag-ayo, no? Ang itong mga responder. Mga katropa, gikan sa likadya, mga kalungsuran. Naghapong adlaw, gibunok, plus baha, ay ulan mga katropa. Doon yung mga dito sa dagat kinabaw. Mga katropa, pwede yung bunok sa pagbulog sa tubig, baha, kaghapon ng taon nito. So, ito mga katropa, ito naglangkob, sa panag-ubad, karoon kabuntagod. Sige, tag-hisgot ng national kining impeachment ni mga katropa. Tag-hisgot ng impeachment, wata kabalo kung siya pinulungan ng tanan. Oo, dagko kay gasto kada adlaw mga tropa. Wala watay mahimo uli na ta uli oh. Kay kabalo ko magmalipayon mo ron nasudlan na sura inyong BPA. Sudlan yang BPA no nag kwa mo nga nana mo kini oh nana mo sudlan yang BPA. Lingo ma mo mag paitan nga na tublihan. Madto na ko mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga nga station manager katropang Miss Rusty Marie Cudino, sa tugbang sa Pikas Lawak, katropang Rostom Villaprangka, kauban si katropang Dave Hinralao tong Sublio, na itong mga katropang naminaw karon abilabol ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, dinhi sa Sibianan sa XFM Bukidnon. Saka lang mo dire, mga katropa. Daganta mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold Capsule, Santon Possible Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C, Half Plus, Sabon, og Premium D3 Subgel Capsule. Tulong ka klasik, kape, mga katropa, og uban pa. Saka mo sa Sibianan sa 11.7 XFM Bukidnon. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suryano Mingon, ang pagkabot sa ustisya kinanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kaboton kung ang kamaturan matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag, Bukidnon. Dalay ko ng Diyos, kanatong tanad, mga katropa. I love you, Bukidnon!
9: Bullseye! Bullseye!
20: Ito! Nandito na ang pinakabagong radyo.
21: XFM, katropa mo!

0: ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Kau na? Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, nagina kong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni Ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
12: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: sa isa ng imuhang tiil dia?
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bag-o manumta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay?
2: Karon, Kapitan, wala ton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok!
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi? Taman rako sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl! Marato na kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Bisitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
7: Kung inong na ako, tulog ka pa.
6: Kaya panakit man itong ako.
7: Dere, umo, di ko paano.
6: Mahalang edad na ako, kung pa ko nakabati kami. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis. Dere.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Santhom Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santhom Plus
8: Herbal Oil.
5: Santhom Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
10: Lami na akong kuha sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos akong tiyan, pero nakuha na. Mayo kay ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi mo. Buntag na po, walay halang yung katukot. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tuntun Plus Gold, then to my good sir, hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na po, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold, akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
3: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha. Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka o nanambal pa jud ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot ug limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4S Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
6: X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. ang Red Era Incorporated na himutang sa kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Exciting!
5: This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: isa-isa na imong tiil dia.
1: Ah, hindi ingon magudan doktor nga. Ah, di ko mag-alsag bugat.

0: Ikaw, nagpila inyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo balay dong. Hala, sukad ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita kita nato sa LL Yon Shell Mobility Station, kada tubilin niyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamilyang yulat, sa kalidad nga produkto, sa startong presyo, o makadiscount po mo. Visit ka na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southam Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Oy, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nga man?
3: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: Granny. Ay nako mga
1: Listen,
0: maring.
1: Mga itagwarta.
0: Listen, sa gaya, pait na sa gaya ng mga kalaki dali ang mga maring. But anyway, live sa tamabati mga higala ay pilya lang sa kanya. Wala niyo mag-mention kay masamaan ka ni SM and Day Marie.
1: Yan.
0: Live ta ka na mabati mga maring dali sa XFM Bukid Noon.
1: Yes! Oh XFM Bukid Noon. Ano na talito?
0: Ya sa Pagadian sa mabati sa takaw niya sa XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian na.
0: Sa lugar ni...
1: Lugar ni Stanley.
0: Ah, Stanley Duenyaza.
1: Duenyaza.
0: So, example lang, naka sa field, ga-report ka sa palimki. Limbawa ko na B.
1: B, ako report B.
0: So, ato makakaban ka na, Maring, live, ikaw atong monitoring sa palimki, sa din mga presyo karon ni na mga higala, mga Maring. Ato makakaban si Master dito rin, Master?
1: Yes, live na karuan din sa may Merkado Publiko din sa Pagadian na. Kakaroon mga orasa, mga katrupa. Nagkaday ang mga presyo din sa mga palalito na to, sama sa isda, o sa karniya. Repita mga katropa.
0: Pila kilos no cost niya.
1: Ang no cost na to dire katropang lar na ka mo dagandagan na din siya sa 135 o 145 ba.
0: Masa ulit dire kay magsa. Lakuan ka ni.
1: At sige, kwara ni ato ang balita dire ato mga presyo dire sa Merkado Publiko. Wa.
0: Kaya mo rin yung mga constituents, ana. Ay, nako, welcome mga igala. Sa ito ang kauban sa Daria. Wala lang, si Tia Daria.
1: Ay, patakang liso niya kay Buma. O sakit, dalawa. Patakang lang liso. Ana.
0: Wala tas ako, ay.
1: Ana,
2: Sige lang, okay na pala
0: ba?
2: Nagluto pa.
0: Ah, sige.
2: So, iapagiloto yung Itme Games.
0: Standby mo diyan mga maring ha, kay makitanta ka ron taon-taon sa itong Facebook page sa XFM na Tagum City niya. Andamay niyo mga comment, mga request, na kanta. Kay ato na ng kantahon taon-taon mga maring. Apan sa dili pa mga igala, kini ato ang tuluman nun. Hato ni kanata sa mga produktong gigaman sa Yestrol sa Masa.
1: Yes, Santon Gold Coffee Mix. So, kaya namin rin si ato ang HLT or si Karen. Si Ma'am Karen.
0: Hi, Ma'am Karen Turulio.
1: Yes.
0: Good morning, Ma'am Karen.
1: Yes. Good morning.
0: Nakapapicture ko ka, Ma'am Karen, kausa. Di amin sa Tutti Terminal.
1: Sa
0: Tutti Terminal.
1: Sa Tutti Terminal.
0: Sa Tagom, Overland Titi. Transport sa Integrated Terminal.
1: Pero sa Tagom Titi.
0: Kasi baka na si Ma'am Karen, no? Kanang... Gwapan sa mga parin mo eh.
1: Ayun, siyempre, ano man ang mga kwasi. Basta mga friend ako, mga gwapa, gina.
0: Gani. Ambot, nalibo ko kung kinsa kang friend, kaya di ba kagwapa.
1: Ay, mga tayong, ikaw sa tabi, mga sibog sa tasunahan, be. Ay, ako. Ay, ni Aya.
0: Bata yung mga ilis.
2: Gwapa na kayo yung uniform, ay, kawalili. Ayun, bata siguro mo naligo ka rin.
0: Hoy, Martes, magunig Lunes, God.
2: Sa ato pa, may labahay.
0: May labahay, Nil.
1: Ano di ay, may bot anay tadri, bot anay day tadri di ay. Nga, ano man yung mga humot na mga singol.
0: Ano di, nag-text tadri, wala daw di mo ilis sa imong wig.
1: Actually, kani akong wig ko, ang ginisya, akong iparelax sa balay.
0: Ay, ako. Kita na sa live sa Facebook, mga igal. Palihog, Lili, Ami, Palihog, Bik. Ay, munganta na may taod-taod. Apan sa lipat na magkanta, mga higala. Ay, at ang may karong Holy by Tisais, ha? Dina sa mga imawag sa Nuevo Iloco. Doon tayo daghan kaayong mga dala, diha nga mga...
2: Epics.
0: Mga nindot kaayong nga mga ato ang gitawag o karaban.
1: Karaban, yes. Karaban, gani. Magkarakaragin, may diha niya mag-banda-banda ta.
0: Yes.
1: Karaban.
0: Anya, atong giyawag, at tanan nga mga senior citizen diha sa may mawabs, particularmente sa Nueva Ilocos, ato gita.
1: Yes. Nata dito ha, mga Tris Quangles Marias.
0: Aron ilang mahimamat sa personal, ato ang mga komentarista, ato ang mga anchor woman, kita na siya.
1: Yes!
0: Oga, ato mga anchor man, si Bongal Gabriel.
1: Correct, sa dadansing anchor man. man.
0: Ang ato ang komentarista nga si SM Arnel Cortez.
1: Correct.
0: Siyempre si Lulu Amado sa makitansad nila diha.
1: Mabana na dyan si Lulu Amado.
0: Basta dito na gin... Dito ra makakita ang relasyon si Lulu Amado sa Nueva Iloco di ay. Asa da?
2: E try da ng mic yung ni.
1: Asa?
0: Try daw, try daw.
1: Asa ba? Ching, ching.
2: Aha, aha. Lano kayo?
1: Oo, oh, di ara, oo. Oh. Ang well, isa.
0: Basi una na ako kanta be,
1: Mike Taze.
0: Tirahe ko niya ka ng Walking in the Rain.
1: Mike Taze.
0: Ako nang ipainungod sa tanang mga senior citizen din na sa mga Nueva Iloco. Hello? Nagi di ay. Nagi tayo yung mikropono di ay. Kining kataha mga higa, lahat doon ni Kanato sa Santon Vitamin C. Arang nga mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C. dapat mag iwas po sa high blood, mag ina mo mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay si Katropang Bipo Pichol, may high blood pero ni sila sa may mati. Kay di na kayo mga brin mga taga City Jail.
1: Sa mga taga-city jail.
0: Ay, nai, kaguliyang nahitabo, mga maring.
1: Aba, maobas, sige.
0: Yan na, ako kantay, pero mo din ako sa mga kuwa na. Kantahon ko ni pinag-agis at pinabatanoon ko, no, hi.

0: Salamat kayo.
1: Tiwas-tiwas
0: sa army kay
2: lang kay kamarin naninuod lagi kamarin ambi na kong firehouse to
1: pinakurog naman lagi ka
0: sagol magod siya nani pagkaroon ni Stewart o nani pagkakuan nani pagkamat Monroe
2: ay so standards
0: yan ano ko nabi sa inyo ipakita din ang talent be
1: naka-eco na ko diyan ang inipilig-pirig be
0: sige
1: na naakuan na alaalay ikaw
0: aba puyos na din imong kanta makinundam ko atong ipatalikod mo sa bintana ni Edgar, mga inanas.
1: Katahon na ito, ni.
0: Alaala, ikaw mga na.
1: Alaala ay ikaw. Hello nga.
0: Ano na? Ay, mura mo nagbalak ko
1: eh. Ayun, ang ilisi siguro na. Ay, kay ko.
0: Paspas
1: na. Paspas makaya na siya.
0: Itong yellow nga version.
1: Ang yellow nga version. Ay, si Nining Garcia, ang tanong yan si Evelyn ng si kung ni.
0: Kisa nga Evelyn na taga
1: Audi ay
0: bidabi. Nana ba yung tanaw sa 2 Audi ay?
1: Nana, 11,000 live viewers.
0: Ay nako. Oo. Ay so, ay nagkansa na sa mga katanaw di ay mula mataani o eh.
1: Ah, sige.
0: Samtang kanta ka din, kung tilaan si Dining Garcia, mga Marika, request ko song na Paint My Love o Pain.
1: Babski, hi Babski, shout out.
0: Ladies and gentlemen, Master Nathan ini, gikan sa Mental, sa Mental Davao City.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: May limutan natin. Sige, ngayon. Ang live ni or replay ni?
0: Ayaw niya pag on na rin.
3: Lain lang mo ay...
2: Para man daw...
3: wala tayo ina na IV.
2: Wala mga pusturahan gahapon.
3: Wala tayo, wala tayo.
2: Nausap lang yung naong kaya maring.
3: Naman ko yung digtay gahapon.
2: Ay!
3: Ah, diba?
2: Ay,
3: yung request ako,
2: ang kantahan mo rin.
3: Sige,
0: pen
2: my love.
0: Pen o pen?
2: Basta ka po niya.
0: Pen man eh. Oh,
2: mali.
0: Pero okay na lang, pen my love.
2: Pen my love.
0: Noted.
3: Okay, so.
0: Operator, please.
2: Mag-inis. Mag-inis tayo niya. Mukhang mag-inisot niyo mag-ahap.
3: Isa man ikaw yung sina kong suot.
2: Ay, ikaw Alvin niya. Ilalvin niya eh. Wandasin man iya ang gisuot.
3: Sa kadusina, mangunigot.
2: Oo, yung ikaduha naman iya ang gisuot karon.
3: Si ako, si Pebe, bayong bungkang ni Monia Madam.
0: si ako ba yung Marino, kanang muli ko sa bahay, kaya na tinanawan si Maringganggang ba?
3: Naka naman.
0: Naka naman sa labunon niya.
2: Ay!
0: Sige, sa tingasin ko, magkasusot ako sa rin yung labunon naman. Ako man iya gasuot, Marino.
2: Oo, birahin na na. Sa nag-request na, this is for you.
0: This song is for you. Asan mo yung karne? Backward, please.
2: Backward. Kaya yung kantahan kaya. Kaya naman ako sa nag-request.
0: Kang Josefina.
2: Josefina.
0: Sa mga taga-Bukidnon, this is song is for you.
2: Kaya yung kantahan. Ito na tayo kanato sa ascorbic acid santon vitamin C.
0: C o C?
2: C. Abi na lang, itakabalong one English speech.

0: siya, okay lang.
1: Grabe kayo. So, good morning, di ay Maring, kangkuan.
0: Kapit sa man na, Maring.
1: Kini si, ako si Phoebe.
2: Phoebe! Si Phoebe. Grabe kini si Phoebe, ay.
0: Si Phoebe.
1: Ipoy, ay Maring, alam sa kasayo, rin ka na si Phoebe. Ako na, Jamaican ako na.
2: Ah, ba, sabi niya siya, pasok na sa criteria for judging? Si Phoebe? Ha?
1: Tigpaminan na sa akong programa kani Adto.
0: Super daw, super.
2: Ha?
0: So, ato pa, okay. Maraman
1: na siya. Tigpaminan na sa akong programa kani Adto way back 2012.
2: Aba!
0: Aba, aba.
1: Tignan na Greta Maring.
0: Oh, kani 2012?
1: 2012. To 11 to 12 and 13. Aba. Kumusta naman si PBDIO?
2: Si PB. Si PB.
1: Anyway, salamat kayo sa paglilin mo diya. PB.
0: Kini po si, si Daisy Itole Tarong. Mayroong muntag mga Maring.
1: Sige naman, siya request o gimayang na huwag.
2: Okay, balik mo na yun. Pangal mo na yung ruha na yung mga greetings, mga request. Balik na yun yung, ano ba yung ilang kanta?
0: Basta yung pagtuho niya yung replay niya.
2: Replay niya, ha?
1: Don't tolik is what sing.
0: Nangayots, request kong song kung maibabalik ko lang. Ko ana si Nathaniel Corrida.
1: Una tabang advertise, ato na taga-apag, taga-notive na.
0: Birahe na lang Maring.
1: Ang parang ang master, hindi, tanyo niya.
2: Asa man na siya?
1: Kung maibabalik ko lang.
2: Sige. Ano ba yung isa ka ng Yellow by Coldplay? Aba,
0: ikaw may naka-yellow ko ka.
2: Yeah.
0: Maring Erika, kanta ang Just Once Be, gimingaw na kahit ko ninyo. Pati tayo na si Maricel, karon mingawon po si Kuan, si Erika.
1: Ating paramatilaan na po.
0: Ay, nag-request siya lang, sarandis ang chat.
2: Ay, ang takiyan sa gaon. Okay, at standby lang Kuan, Be, kanang hindi magbabago by Randy Santiago.
0: Ayaw yung pagbago. Dili
1: Randy. Randy Santisas.
2: Dili Randy Santisas.
0: Kung may iba, balik ko lang.
1: Tugin natin sa turbo. Kaya na mag-turbo, gusto mo balik.
0: Anong diyon?
2: Ikaw lang siya kanta ni Maring.
1: Backward, please. Si Tia Daria. Mukanta na. Ha? Magbalo-balo eh, pero suwayan na to niya. Halo! Ano na? Para kay Edgar. Eh, gibiyahan naman si Edgar. Sayang lang mag-sandali pinalitas ko.

十八啊喂。Sisi, laging nasa huli. Ay, piso at

0: Mura lang mga taga GT ba? Ay nako. Katong-kataha mga igalag, ipaydong ito ka na gikan sa Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Para mas mulami ang isi, mag-Santon Vitamin C.
1: Okay. Grabe. Hello sa 20 million na ang viewers. Grabe ka, nagka naman naman din.
2: Aba, takay ko isang kakwanya ka ka ng Randy Santiago ka.
1: Ana masinita, ana sinita baliro sa...
0: So, hindi na tamaga. Parayon to, kay maputo na to ang momentum.
2: May baby, parayon tabi.
1: Elvin Omanyalano, kantahan mo rin ang tunay na pag-ibig by April Boy.
0: Tinaan po na ako rin si Josepina, tinambunan niyo sa nga, wow, sweet voice.
1: Watching from Mako, Dabao de Oro.
0: Yung tilaan po na ako na yung usa si Nita Valerosa.
1: Ang si Tita Mananggula.
0: Tilaan sa...
2: Okay. Hindi magbabago. Bye, Randy Santiago. Nagrugin sa nga ng kwan. Di pwede mong di kwan ang kahit. Ang iya ba ni isang gawon?
1: Ya kang ni kwahaw po, mga yods, request ko kanta, puwerte hubaga.
0: Oy. Basi na paaka ng kabubuan, guru.
1: Ipakanta sa bayot nga upaw.
2: Kuya ko na lang, nanganan man sana sila.
1: Na, grabe. Dahil na kayo, mga buhin na kayo na sila lagi maring.
2: Okay, Jod.

0: Vậy thì đồ đã này.
1: Này cầu ang tanging kailangan.
2: Huwag na ba sa tiyer mo?
1: Nag-iisipang gusto sa naiibang mundo.
0: Wala mag si Rimar Santiago.

0: Javier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan ug bata.
1: Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
2: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Tong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatag nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubilin niyo sa ato ang gasolina, moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Tama na.
4: Ayun ba?
3: Singing
4: contest,
3: mga
4: nga dancing. Ay, nako, dapat yung mensahe diri si Jing Pigarido. Good morning, Donna Sia. Hello.
5: Ana pa si Elvin Umania Lanoy. Tirahe Master B, o kanang hilaw nga mayuyoy, hilaw, kantang hilaw.
3: Ah, hilaw.
5: Aba, nari, hinog ane.
3: Hilaw? Aba, be.
5: Noted.
3: Sige.
4: Kisa pa'y naaari ang mga maring. Uy, napatay kanta natin last song. Natay, one last song.
5: Naay nagkuan ri o, kanang Endless Love, kanta maring Erika.
4: Masa ba na Endless Love, uy?
5: Ay, ambot, English ko na siguro.
4: Masiga, din ang Bisaya, English man. Hilaw on, hilaw. Ladies and gentlemen, hilaw.
5: Si Master na yung bahalaan na, kaya hilig mo
3: kayo. Sa siya.
4: Hilig mo sa hilaw.
5: Umax.
3: Umax, be? Asa na, be?
4: Hilaw. Kapag hindi paniti.
3: Be. Check. Hilaw ko.
5: Paano
3: nga, anay? Basta may gano'n. Ba't
5: ka rin siya
3: ka na nga. Wait, so? Check.
5: Kabalong rock.

0: Sebenarnya ya rujuk bae gomering ai.
1: Ay, nagdaagwan si Ma'am Karen sa LTO no, naga. Ay, salamat kay Ma'am Karen, may darunday.
2: Thank you, Ma'am Karen.
1: Sorry po.
2: Sorry, Ma'am Karen. Turulyo naman ko niya.
1: Turulyo.
2: Kwan, ay, kay Minyo naman na si Karen.
1: Yes.
2: May pa si Karen, kay Minyo na si Karen.
1: Si Karen, si Karen. Okay. But anyway, Wilma Joaquin, shout out. Good morning, Minyo tanan niya, Elvin. Umanya lanoy, tiray master katong hilaw. Ah, magaling, humana.
2: Sakto.
1: Okay, sa pamanin siya. Aba, okay. Okay, wala na.
3: Patilain na lang na.
1: Patilain na lang na diyan kay magkwanta.
2: Para makuan. Uy, si Tuber Giliano is watching.
3: Ayan na siya.
1: Ayan na kay kuana.
3: Nagay si Tuber.
1: Ayan na kuana kay. Ayan na tanong.
3: Ano naman sa middle name na niya, Marie?
1: Colossus. Sumbagay na lang tanin yung tolo.
2: Rayot na lang ta.
3: Dili ko din prinsa, Marie.
1: Dili ko na. Kumusta lang mo atong langwan mo? Nagbira mo kabaka.
3: Dahil na natanggal ang pital.
1: Ay, nakuha.
3: Meron bang tag-pink? Lagom ka ayo.
1: Correct.
2: Lagi yung sahay mga Marie. Kada mga galagom niya, no? Ayaw magkabalaka kay...
3: Natin pang paputi. Umapuhon.
2: Itom naman ah.
3: So, dili na yung lagom. At least, itom na siya.
2: At least, ito siya lagom kay itom naman po siya. Kanya kumiitom na ganyan siya maring, so nasnosin na siya out clear skin beauty soap.
1: Yes, correct!
2: Kanya kumigil matabang kay sakit yung mga ulo siya una-una sa lagom ni mga kigol, inami oxys the pen.
1: Yes, tama, correct.
2: Ay, nakotang oras, alas 11:07 na.

yan. Ganun yung tulo, mga mali. Ako di ay si Rodel. Nako di na po yun sa may pagsabangan Tagum City. Ang akong suliran karon mga maring, bahin na ni akong asawa nga grabe kayo. Robot liki, masig utok ni akong asawa. Ay. Utom na lang sa makita sa kong ekspresyon sa kong naong sa kong lihok na ala din mga meaning para niya. Kani mo kung asawa abot ay kwan man siguro ni nang wa di ma libo kwan ni detective ani kana nga penetration agent ba ni wao kasabot. Daghan kayo siyang mga espekulasyon rin ako. Kani maula ko sa kong amigo na ko nga si Julio kay mag-uban-uban mi ani magkasap kwan mi kana nga madamay pod ba. Para masabdan ko ninyo kung unsay buot ni akong abot pasabot ni akong suwat. Yun ani mga panghitabo.

0: Ma.
1: Oh.
0: Puyas
1: na. Sabi lang nga. Ay. Ay kong kwan na. Ay kong charcharana mo yung style mo.
2: Sige.
1: Ay kong charcharana. Ay kong charcharana.
2: Sige, charchar nga ni abot. Karo pa tani abot imutang. Sa di kaon ni mo? Ni hapon na ka?
1: Ha?
2: Ang siguro kayo pa ni hapon? Sa di ka ni...
0: Ni abot.
1: Ay, na, na, na, tayo yung style mo. Kaya pa bukot-bukot ka kayo nga naman. Nag-away mo sa imong kabit. Ha?
2: Sabay kabit.
1: Eh sa, stila ni mo. Kabalok ko anak. Siguro nakita-kita mo itong Hajeline Guno.
2: Nga nang anak magkasako agad.
1: Ay, stila ni mo.
2: Ayaw ko ba?
1: Alam ko ang kung anjiro naman na. At ato kang kapukon. Ha? Nga naman. Kaya ato kika kakapukon. Kaya nakita-kita mo ng Hajeline Guno. Mo na siguro na yung mga kala. Stila ni mo.

0: motor ni babak ni boy. Lami kita hiu ng babak ni mo boy. Lami.
1: Astila na sa lecture mo magpasuko-suko ka. Magpasuko-suko ka kay ngano man tinuod no. Sino
0: ano? Suko anang imutang dudahan, wa suko ta gibuhat.
1: Astila na sila ni.
0: Putang abot kay Sir Paul.
1: Ha? Ay ako ko na. Alam mo.
0: Lapay
1: Lapay, kay ngano man. Kabalabay ako si mo nga katong si Leon nga dito sa una sa Picas dito sa may diri sa may bingkungan dapit ah si Ismaila Sibiliano imo rebet nong gi papaan meto kabalo ko ato sige kanto dito
0: pato pa ko idara na ma
1: malay ba nato malay ba nato malay ba nato malay ma malay ba nato malay ba nato ay ko kon pala ay ko
0: ka basa sumoy ko kabalo bi kang ko panahon nga mang babae akong trabaho ba
1: ah inana nga rason inana nga rason inana nga rason ha Ma, inana nga rason, ha? Ha? Pareha ka to'y mong amigo ni si Darwin, ha? Inana nga mga rason.
0: Bisa nga pangkatan ako ni mo na si Rio, si Paring Ri.
1: Asa mga?
0: Si Paring Ri.
1: Si Paring Ri?
0: Abang na ginagong trabaho na, naman ito'y kibuang ang babae sa kong trabaho.
1: Kana si Paring Ri? Kana yung mga pare-pare ni mo na, pero siya naguling hands mong dua. Ha?
0: Anay ka?
1: Ang sama sa...
2: Ayaw naman.
1: Ayaw kong kwan-kwan na. Naguling hands mo, ana. Ha?
0: Kaysa naman yun.
1: Ano naman yun?
0: Abi ni mo.
1: Ano naman si Tradel?
0: Abi ni mo, gisapot ako ng batasan ni mo ba? Imo kong mutang-mutangan o ganang mga sala nga wala ko ibuhat. Kabala ba kayo nga mga batasan sa mga taong ganang mga guilty perminti? Ibahid mo ni mo sa kuha imong sa mga taong gawin?
1: Usay bahid? Ano naman? Ha? Ayaw ko na, Tradel.
0: Ako may tanong ko si mo.
1: Ah.
0: O nata rin sa panin, di ka magkitaan ka sa itong mga kumpare, iwa ka nagbrao, klaro kayo mong kwan?
1: Dako magkong bobs. Saan ako magkong bobs? Saan ako magkong bobs? Susama na.
0: Huwag ganin dapat magbra-bra ka. Saan mong taong gawin?
1: Ayaw kong bali-bali ha. Ako mo'y nagkuhan ni Morodel. Ang kanang style ni Morodel, ayaw kong chachara.
0: Ay, amok, yun. Bisa mo pahuway ito, gabihin na kayo.
1: No, mauna, malakaw. Kaya nga naman. Sus, kusoko na yun. Sus, tila ninyo. Kanang mga style ninyo. Amba!

0: Grabe. Bukod na lagi ang daang lagi. Guba-guba man.
1: Mukha kong sawa na kasi. Duda.
0: Ha?
1: Ano na? Ito pa, yan na ba sawa ni mo? Pinadudahan ka. Siguro kagibuhang buhat ka dautan.
0: Dili pre. Dili man kayo ga ako na kung asawa. Imo na yun.
1: Gamay niya ikulang ba?
0: Hello?
1: Lami na kayo.
0: Ayaw pre kay makasalan. Ang asawa pre, ginamahal na.
1: Ginamahal lang yun? Sobra na kayo.
0: Ano mo sobra man? Saan ba kiday?
1: Huwag nagulit ako sa balay. Wapak ko makainom sa kuwang Santon Gold Coffee Mix.
0: Kasi ga nakitaan mo rin nga. Huwag na kayo.
1: O sige, kitaan mo taon nga.
0: Anil lang pre. Istorya ko kayo. Di mo kumtugan. Saan may tinawag yun?
1: Wala pre. Wala man pagibuhan.
0: So sa ato pa ka, loyal ka.
1: Loyal ko?
0: Oo. Oh, Proclaim lagi kayo.
1: Hindi ko explain.
0: Proclaim kayo mga kapagayin ng mga loyal pre. Moro nang takilid ka gamay.
1: Tinood lang pre. Mahal kinag ko na kong usawa. Wala di ko gibuhat ka daotan.
0: Oo, naram din na
1: kayo. Hindi mo ganyan sa huna-huna pre. Hindi na ko siya kayang limbungan.
0: Oo siya. Kaya yun ka pre mo mahal pre.
1: Kamu na bagasukat ako sa ipakaslan. Kaya kung tumoy, gitagana rin ko na kong siya hang hiyadapita.
0: Oo! Grabe kuyo. Believe di kayo mo rin mo pre.
1: Wala na gini makalagin sila
0: eh. Pre, ako na ibaan pre nga. Namin yung kay Wando.
1: Sige, ato.
0: Tawa naman, nabitik ka na ko pre.
1: Intrigara na pre.
0: Intrigara
1: na.
0: So fake news.
1: Intrigara, bisa pa pangunta ano mo si Wilma Joaquin, Marites magin eh.
0: Wala, sige.
1: Wala na
0: si Wilma pre, sige na katawa, wala klaro na.
1: Mau ba?
0: Oo, wala klaro. Ayaw kong pensa po. Ngayon, busi mabot na po ko ng istorya.
1: Na,
0: pre.
1: Libog ko niyo. Disuko siya yung matulog pre, mag-inom ta kay.
0: Tara!
1: Disuko mo isbay kay
0: kapitan
1: yung asawa, libog ka eh.
0: Tara!
1: Libog ka kay
0: sa yahon yun. Libog de ka, tara na!

Grabe kay kasilusan niya kung madudahon kini ako ang kini ako ang asawa bisag wala ako tarong kay ko nga pagkalalaki. Wala ko gina kun di ko mo taka di ko pareha nang ubang mga laki nga mga kwang kayo ah direct kayo ako di ko ka nang strict one ra gyud ko gyud. Muto nga kay sipre kay pinangga I love you so much kay ko ani nang akong asawa ako gidala siya di dun sa kananan. Puto pag abot sa kananan inani mga panghitabo.

0: Kau juga taruh menghargai mahal peninga tanan diri.
1: Saya nak guna yang guna dengan melamba melam pertahan diri.
0: Jika kanang guna menggunakan kanang.
2: Bos, bos. Kau saya lari gay bos. Sama nak apa ni bos?
0: Oh. Minggu nak guna si Tuyix.
2: Macam Tuyix ni mana Tuyix?
0: Eh, entah lagi diri.
2: Tiga kali. Tengok
0: gue tengok beri. Eh, asal memang udah takaya rebut nengguan Wix katong kading guan katong yang sumbuk.
2: Dari mana pilih mana?
1: Silang, saya yang ikuan dia, saya mong order barat boleh aku.
0: Kita mana lingkut apa?
2: Kau
0: ay, nindot tindiri ka unan mangin ka kaob nindiri sa kumig ko na kaob ng Mr. Baho nindot kayo lamian kayo naman pagkaon
1: dili ama ko ba? So, kung gilay ka day? Nagani gilay ka dili?
0: Kasi mga kaob ng Mr. Baho, dili mga on ay, na'y waiter nga kanay wait
3: ano sir?
0: Ma'am, kanang
3: ano sir?
0: Santang niya paabot mi, pwede mangayog tubig ni mo diha
3: ano sir? Ano sir?
0: Gibagkin mo yung glibdet sa kuang kamot ipit punta ng lakihan
1: eh. Marinig ka nahan ka dyan, ay marinig ka nahan ka dyan, Rodel.
0: Pag uman to, pag uman to, nga to.
1: Sige, gini ka dyan, no?
0: Karo po kita ato yun.
1: Sige. Mga unta kay paspas nagkaon.
0: Sige,
1: kaya mangulita, ha?
0: Mga ni, dako kang hiwas, no? Kasi mo, ha?
1: Sige, kaon na.
0: Ako aning dako kang hiwas sa gining,
1: ha? Kaon na mo lang tala ng mga dakong hiwa. Ay, kusog ikaw kagay mga hiwa, diya ka na. Apasa ko sa balay, kayo dito na mag-istorya, diya lang.
0: Bet! Ay, itukar po din yung atuo na kami. Muli ko, bahala nang... Yes! I-list na lang niya! Balot! Balik ko na po! Ano ni uli magagalit?
1: Sa'yo matanaw?
0: Ulaw ta dito sa... May gani kayo pa ko, wapan ako na bayari, ako lang gipa valot na ako.
1: So, sige gina ka, ato dito di ay. Sige gina ka.
0: Kanana naman ko na.
1: Kisa mo lang ang gina dala-dala niyo to, ano yung siya nga mo rin ang asawa niya, so nagdala-dala, di kaglaay dito.
0: Amigo,
1: ma... Kuyawa gina mo na.
0: Sabukan ito, kara po na yung...
1: Kuya gina ka.
0: Sisto si mong ulo ba?
1: Ha? Kaya ikaw rin nila, di ba nagkata gwapo, pero pwede nga na-rate agad siguro niyo mo. Ano man? Nadala kang mga babae dito, ay mong uyab dito?
0: Wala ko.
1: Kailala na sa demon si Wilma Joaquin?
0: Wala ko yun. Ah, di mo ko na kadara naman na.
1: Ha? Ha? Isa man na? Ha?
0: Ayaw diba?
1: Si Ma'am Lovely. Si Ma'am Lovely. Kana nga si Ma'am Lovely yung taga-jinsan.
0: Otro po na, idara naman na.
1: Yakong ingingnan nga, mura ko nukul ka? Giyap pa kong gikantsawan ito. Isa man na si Lovely. Mo na yung mga uyab ni mo.
0: Anong
1: ngunin man siya? Mura ko nukul saging sa kong gisoot.
0: Kung doon ay mga nakaila sa kuwa, nakaila na sa kuwa.
1: Astila ni mo, kalalang tayo.
0: Sa muka, gini mo eh.
1: Ha, mo na. Pasukosoko din ka para ako'y saan. Kuyaw kayo mo, no? Kuyaw kayo mga laki, no? Kuyaw dyan kayo mga tiradag yun.
0: Sa tinuon lang, gino. Masimok yung samok ni pamilya tungkol sa mga baba. Saman yung mga babae.
1: Karo, nagmahay ka nga ako yung mga asawa.
0: Ayun, ingon ko.
1: Ha? Nagmahay ka?
0: Huwag ko nagmahay tungkol kayo. Mahal ta ka. Nag-aong kayo ka. Baba niyo, bro. Lubot sa manok.
1: Asa ba? Asa, huwag ka nagmahay. Kaya nga naman, huwag ka nagmahay sa kuha. Kaya?
0: Mahal ta ka.
1: Basin, boret. Ay ko, ati-ati ka.
0: Ikaw ba? Kasi matahang gamang ko eh.
1: Dami may matuhog ko eh! Dahan ka na!
0: Nabi ako'y regalo nito sa imo nga okay. Anniversary ba yun ang turun?
1: Man! Na-regalo niyo mo sa kuha?
0: Una rin, oh. Tanawa niyo.
1: So, nagyari kay sala. Kinangatag magagregalo. Nagyari kay sala.
0: Parehas niyo mo sa uban mga asawa ba? Hindi na, ganyan
1: ang utang sa nila. Ako'y tutuluwa kayo, utang niyo mo.
0: Kung sa'yo may utang?
1: Ang rera ko lang ko'y utang.
0: Narin niyo rin ka. Sumukan niyo rin ako eh. Sala ba? Ay, suko, mang.
1: Ay, kung ala na!
0: Kasi kuha ko'y sala ni mo, pero mapaubos ko. So, may kong sorry, oh. Sorry, mang.
1: Na, matuhog ko, ay! Matuhog ko!
0: Mang!
1: Dina ka!
0: Mang! Ay, sa muka ni asawaha, ay, magkalagot!
1: Mga maring! Nakaingon ko sa kong asawa, mga ano? Sama ni siya, ay nga, grabe naman nagkadugay, nagkagrabe naman iyang batasan. Ngayon sa kawan time ana, nakatumis sa kong kumpare, si Paring Dars o si Paring Victor. Nakatumis balay kay, gitagaan man ko niya ang kuhan, gitagaan man ko nila o ganing, nakatun sila sa balay kay, nakatun sila o bihag, huwag inaan yung mga pangitabo.

0: Mang, nanggit ko ni mo kay nami, kung ano, nami transaction siya kung magumpari na ko.
1: Ah, usap na yung transaction ninyo? Ni
0: Pari Dars, ni...
1: Ni Pari Victor?
0: Ya, Tio Sidoy.
1: Na, mga ba?
0: Pari Victor.
1: Si Tio Sidoy ni mo na rin? Ah, mani to sila mo.
0: Kay, mamuntoy mo na nari.
1: Ah, manari, dito di ay.
0: Ay, na, no, sila sigawa so. Sila mo, no?
2: Pre!
0: Pre! Dayan, dayan, pre, dayan mo.
2: Pre!
0: Yung agis bintana.
1: Ay, mga pare. Sama, nalagay mo mga pare.
0: Madzan. Amo, lagi yung bisita.
3: Tabangin ko nung pananghin. Tabangin ko ninyo kay gahe. Ano po nung pananghiran po?
2: Amo, amo, kuyo ko nang si Victor.
1: Ah, niya.
2: Kay mo, nami ko. Ano, manok mo. Dadalamig manok.
3: Dadalamig mo ito talisayo.
2: Patingo ko na ito, pre. Pamparan mo ito, pre. Ah, amo na yung among manok ko.
1: Amo ba?
2: Sinyalan, sinyalan eh. Amo ano, ibari ron.
1: Grace, ikaw pari Victor. So may masulti naman pari Victor.
4: Maring. Ano yung maring? Kaya, matod pa sa kong pagtuki-tuki. Karoon ko nung lawang Domingo. Mudao ko nung ang talisayon.
2: Thank you ko na si Piat. Ano ba, Rodel?
3: Oo, umang.
4: Si Tio Sidoy, si Tio Sidoy.
1: Ah, Tio Sidoy. So may masulti naman, Tio Sidoy.
5: Ah, si daw bunga. Di ba siya daong?
1: Mama. Ah. So, manari day mo.
2: Yeah. So, pwede kaya na to, pre. Bugel. Sa mga tokong mga kanya.
3: Nang mga bugumang ka nang si Iha tari ako, ano, isabay na ko.
1: Pero si mga tugtande ka na ko. Kaya nga naman. Manto mo rin to, manari, kailahin yung itari. Kanang inyo, mga tabadidoy. Ha? Kanang inyo, mga tabadidoy. Kabalubi ako kanina.
2: Mare, mare, mare.
1: Kita ko si mo, nagsibi ako.
2: Mare, dili, permihan na, mare.
3: Jampi nang pagkawala mo kasi mga
2: pagkawala. Manok niya mong ginala, dili niya pantari. Tabalido naman ka.
1: Kani mong kumpare ba? Ikaw, mutuho ko ka, dili niyo ka kasarang kay gamay kay kagtabalido kay.
2: Waya kita.
1: Waya kita. Ikaw, kani akong mana nga si Kwan, si Rodel.
2: Napaparin na.
1: Makakita ka niya siya ganyang makakita na rin siya patanon. Kaya mo kapakapalain, mapagpagindo nga na niyong kanali.
3: Hilom-hilom ba? Katong... Saan magkapakawawan mo ko naman sa mga pre?
2: Katong si DC, DC Tuli. Katong ang kilay, anak-anak.
3: Di na tinuod, pre.
2: Nga, iyon ka nga, murag-grang ka. Murag kalima akong nagway. Uy, mao di ay.
1: Katong, kapalubi ako ka nag-antol ninyo ka lang, la Pilipina. Kasi yung mga naan na maligyan, maruya niya nga ang mata kaya parang ipakalangan kasag. Ay, ko wala nga, ha?
2: Parang wala ito, ikaw pa luna, pare.
3: Ikaw ba?
2: Ambot lang ni Rodel, ha? Kay...
1: Huwag na kao!
3: Lumang.
1: Huwag na kao!
2: Pare, sabi na, pare. Isu kay pare.
0: Nakakuhan mo yung...
1: Hitsugas!
0: Kanang manok na mo, gitaura na, bulan ko na binhod na.
1: Ikaw, Tosinay. Simasulti naman, Tosinay.
0: Ayaw,
5: lima. Kasi.
2: Tara, tara, say! Wala,
0: ipit. Musunod ko pre, kasayang ba kay Domingo ron.
2: Klaro na pre, kaya tukak pre, tukak.
0: Kaya tukak, win all.
2: Oo, oh, kani. Okay, klaro na mo, hindi mo kasawa pre.
3: Mang sumuka, gili mo eh.
1: Buya! Buya!
2: Basag ba ba?
0: Nagsilo sa pugang ha.
1: Mga na yung mga style
0: mo na. Buga
1: na yung style ni mo?
0: Ikaw saan sa mga taong gawin? Ano sa pagkamusap?
1: Manari? Manari mo? Kaya nga lumang manari mo? Kaya lahi ang iyong itari.
0: Usay lahi ba?
1: Nagkagis na ba yan kasi mo ang tapadinoy kanina? Ha? Kabalo medyo ko ana?
0: Usay pa pasabot mong kagis? Ikondisyon?
1: Ikondisyon ni mo nang himang tapadinoy?
0: Ikondisyon ako ni Purupa.
1: Nainom ka, kita ko niyo ha, nakay sasir dito, nakay blaster dito sa kwan, kanya yung turbo.
0: Hindi ko turbo, may pinamik to, kasagit akong
1: ito. Asak, tila ni mo, narasan ang style mo.
0: But bakata, ano pagunin mong istorya?
1: Ikaw to hanak ako, nanggway ni mo, kanandagway ni mo. Ha? Kanandagway ni mo. Kasat ka ka.
0: Ikaw ba, sumuka gani mo? Gamay, anak lang yung kulang, oh.
1: Masa ba, kanan, dapatan ko na mo! Dapatan ko
0: na
1: mo!
0: Huwag ko maingon na!
1: Sige, kaya isumunta ka sa 9-6-2.
0: Ha? Masa ba na siya?
1: Bausi.
0: Sa minis Bausi?
1: Alam mo, bao niya, si senyor.
0: Mukha ni mo
2: yun.
0: Sige, mulakaw ko, bahala, hindi ka masugot!
1: Sige!
0: Mulakaw ko!
1: Mukha yun, kagwa! Hoy! Rulli!
4: Grabe naman yung mga asawa.
2: Maulawan mo po ito si mga asawa, pre.
3: Sapot kayo ba?
2: Saka kayo. Imong silinga ba? Sige, pananaw nito lahi kayo.
4: Hindi ko magsilbya, noy.
2: Grabe.
4: Inaanda ko asawa?
3: Tambagi ko niyo.
2: Huwag kayo kaya sa mga asawa.
4: Mabina mo!
2: Oh,
4: biyo. Kanang asawa, putik din! Kurano ka na!
6: Ngigagod nimo.
7: Wala kay anak putang to stop to kay musunod ra ko. Pasi siya.
8: Bangat bukot.
7: Ba ko ra lokal ra pe puno sawa ni boy.
6: Sa mukha ko pre.
7: Ikaw sabay mo ano si mo sawa.
8: Kada istorya niya to ren.
7: To ren ka
8: para wellness.
7: Ala ra.
6: Ko nya kini ako sawon ko man ni. Tebagi ko rinyo
7: kasi chasi si dei.
8: Ayo pander under ya pre.
7: Oh. Desi dei. Sabi mga kwali mo desi dei.
9: Ah. Dako jud ko garbage. Isang wako yung ibutan.
7: Ayaw nyo ba? Grabe kayo rin.
8: Wapo kayo yung istorya si Doy.
6: Lahi ba'y tambang
8: niya? Layo
6: naman kayo.
8: Ano siya nga tambang niya?
9: O siya mo na yung problema ka ng asyawa.
8: O siya may assessment mo na si Doy?
9: Sinambo nga, timga sandaho.
8: Bos abo.
6: Layo ora makaya rin tumaga ni. Pare, gawas ito tay si Doy. Flying kick ta ka.
8: Ay, pa ba si Doy? Idaran mo na.
6: Bida pre, bida problema jud ko pre, I tell you the truth. Na problema jud ko sa kung sawa. Sawa ko man eh.
9: Dito ginadudahan mo, bisan ka mo makabalo mo gid mo sa ko mga stepping, wala mong kuilaing
7: gid mo. Grabe mo sawa.
8: Isu ka mo.
9: Grabe ka isu mo.
8: Dapat ana pre, think twice.
9: Sabihan ko na lang ba ni Brie? Saan ko ba ni?
7: Ilang. Karol, pakabot mo siya balay. Mo lang tarong-tarongon ni mo. Mo lang
9: ako. Ituyaw na ko.
7: Dali, daog banta. Ewan ni, wamadyugan ni. Bawa na, naman ni Bihag. Na may Bihag.
8: Ay, pre.
7: Dala nito.
8: Pre, napay turbo, be. Turbo.
9: Turbohan ako siya.
8: Ino may daan eh. Para pakabot siya, pwede na eh.
9: Gahi kayo ni. Duslap na ko siya.
8: O, tanawa.
9: Sige, pre. Muli ko. Excited ako, pre. Ako ning pantulon na ko na kung asawa na ko. Lagot eh, pre.
8: Dirahe na, pre.
7: Sige, pre.

0: Mang.
1: Ah.
0: Eh, ano mga sportahan ni gata?
1: May kinanak ka.
0: Kaya mo rin magagawa na, mo rin magsikyo, matakatang na sportahan.
1: Kasi dahil na yung mga kauban mo na nagkagivillin niya ka babay.
0: Sumagod.
1: Kapano ba ito ko lang ang style ni mo?
0: Sumagod. Baktas ko sa unahan, hantod din rin. Kitaan ko ni mo, nagdabalik ka kauban mo, man.
1: Bitaw, bitaw.
0: Mang, nakuy, mang, nakuy surprise si mo, mang. Nakadao ko itong talisayon, mang.
1: Ano ba?
0: Nakabihag, pero unong lagi. Na, duha kabukbihag na ito, mang. Kini itong talisay. O niya, napil din niya kay bulit.
1: So, karon mo na imong imong ihatag mo, karang imong, imong bihag.
0: Mang, nakuy, na,
1: kaya nga naman, lahi po niyong nabihag dito?
0: Ah, mang, lalang po kaya istorya ha.
1: Na-style mo, kana-style mo rin, kana-nam ni mo rin, losos, ha? Kana mga inisihan ni mo, mga lihok ni mo. Dugay na kayo kailan ni mo rin, dugay na kayo kailan ni mo rin, dugay na kayo kailan ni mo eh. Grabe kayo yan.
0: Mang, kapila ko magbalik-balik ko ni singgit sa imong lungga ni mo, wala ko siya ko ilaing, wala ko binuhatan ko doon eh.
1: Okay, binuhatan, pero na kayo tinaguan, ha?
0: Wala po ko
1: kita. Kaya balukon siya mo ha, nga na, wala kayo binuhatan, pero na kayo itaguan. Kay ikaw, klaro kayo siya mga lihok. Dahil na taga-tagaan ko niyong bihag. Kaya para, kay kabalo ka, weakness kayo na ko niyong money kung ganahan niyong sabaw sa bihag. Wala. Mauna,
0: mauna. Na ko, ang premium po doon, nakuha niyo siya, Trismel.
1: Ah, malay ba na ko, gisabot niyong babae niyong dito. Nga, ay niyong sa kababayan, or gayatan niyong nakuha. Ha? Kano mga nanasas, sila niyo? Kano man?
0: Asa mo ka ng eskwila, elementary, kahiya ba niyong ulo?
1: Isang
0: tundo?
1: Ah, sila niyo?
0: Ay, makakuha kay eskwila, palis.
1: Ha? Palis? Ha? Ay ko ginagawa ikaw, ikaw ako kay Skulak Palis, kaya nga naman, jamming ako ni mo, anong style ni mo ba? Sa stilan, mga laki nga ron, ikaw, ha? Nama na, tara man ang cellphone ni mo. Ah, saan cellphone ni mo?
0: Tara man ang cellphone ako, lubat man yun.
1: Ah, dalawa, imong gilubat yung mayo.
0: Ah, lubat, ikaw ko lang charger.
1: Charger. Ako lang i-on ba? Oh. I-on ba lagi?
0: Na, ano man ka ng battery receiving. Sumang ka, oy, magkabalo, battery receiving man siya.
1: Ikaw, anong ka ba? Kadang style mo, oh? Ha? Ngisi-ngisi ka. Ngisi-ngisi sa aday ko ni mo.
0: Nangisi ko kay ha? Happy ko kay nagkataw ka to ang
1: man. Happy ka kay nga naman. Kaya nakahumol ka dito. Nakahumol ka sa imong babae.
0: O say humol.
1: Kadang style mo. Sa ay na ko tayo. Bukaw na lang. Kilawa na. Imong
0: mang.
1: Imong bihag niya. Litse.
0: Samuk ka rin. Sawa ha. Ay, kalamig. Yatakan. Tumban. O si Paon. Hindi palang ka na ako mahal. Hagbay na ka na ako gilabay.

tuloy magkaroon mga maring. Inala pa ba mo sa inyo ang mga Paris mga maring? Inyo mga, kanang inyo mga baba, mga singgan, magrabi kayo, advance kayo mag-isip. Sabi ko, buhatan na, biyaan na mga nako din ako ang asawa nga. Marami ko kasabot ani, oy. Pwede nyo nakuta ba kay? Kutom na lang sa ako mag, kung okay kayo kung okay kayo kung paminsan, wala ko problema. May nga siya nga, mundot ko na kayo kung mood kay, wami nag-away sa kong uyab. Nakabisita ko nung ko sa kong uyab, niya ko yung sa putol po ko, ino nga, ga-away ko na sa kong uyab. Wakoy, wakoy na kanan ba, wakoy lusot ba? Tamagi ko ninyo, maluoy mo, kung diigay mo yung tamap, na, bantay mo sa kwandolo. Maluoy mo taon, kaya muna ako problema karon mga maring. Di nila lang kutob, inyong suwat magtatampo. Rodel.

0: sa kanta ni Ma'am Geraldine. Bakit ikaw pa? Huwag mo itong kanta. Gipahinungod sa tuang, o request sa tuang sender nga si...
1: Ayaw si Rodel.
2: Yes.
1: Ang apelido niya, Nabal?
0: Buti mo rin, Javier?
1: Javier? Artista ko niya kayo nabi ayaw ang apelido.
0: Basin. Ay, good morning dahil kang Rodel Javier sa mga Tagalaak. Kamusta naman tayo niya ito ang break na ito? Ay, naku mga maling, atong oras, alas 11:36 na sa buntag, katong drama, hatundok ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga, mas malami, sige na tag-ngisi, aron nga mas lami ang kinabuhi, mag-Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Para kita diri ako, sige, nakainom man taog Santon Vitamin C, nagsigit na lang tag-ngisi. Pero ayaw ang palabi.
2: Ay, palabi ang ngisi kayo, mahingang tama ka.
1: Matinala na lang sila, hindi mo mag-ngisi naman siya naman isa.
0: Dapat, hindi dyan ka mag-ngisi kung wakay kauban kayo, malaan dyan ka dyan.
2: Korekong.
1: Dapat lang.
0: Kaagi ni Kuan ba kay Miro?
2: Grabe naman lang kaagi ni Kuan na yan.
0: Asawa, no?
1: Asawa. No, dapat na ng asawa. Dapat na marihiluan. Ay, sorry. Sorry po.
0: Awag tularan sa bahay.
1: Lain magiging
0: ang tanang-tanang doon lang magiging sa solusyon.
1: Kanagay mo lakaw ka nga, wala pang kakalakaw, daghan kayo duda.
0: Ang kanagawit ang manok, maringa ka namang labok. Lisod, yung ganyan mo tambalan nga, maulian siya kay, hawiran mo, maak, manglabok ka na siya.
2: Correct.
0: Sabligan na naman siya kay tubig.
2: Man fighter, anak.
1: Man fighter ang tawa ka na. Wala ini tubig may iabo na maring.
2: Anya batang ka, batang ina pong kapayas para mahuman og tanglan.
1: Yes, okay. Atong na dalag karahay.
2: Kana.
1: Correct.
2: Correct sa cookie call.
1: Mura ka si paribubong.
0: Correct. Ay, nako, so, ato ang himay-himayog maayo ng kaagin
2: niya kayo. May nga mga sitwasyon, mga faktor, mga, kana mga, dili ni mo mga tansya, mga, naay mga asawa nga, ay, kung mga asawa pa, ay, yun na yung mga bana, uy, kay, mga kanin yung mga bana, mapura kanina, basig na, di alam mo, mawala, nung
1: na. Basig na silipon niya nga, yung bana, basig na, napoy kaagi mo, na natagam siya. Basig po.
2: Bitaw, basig napoy na nga mga faktor.
1: Oo, matakabalo, na, nagsakpan na niya, wala ang niyagi, ikumpronta diretso.
0: Basin sa blo, okay, mga ingana.
1: Oo, kasi bantay lang ka sa balay niya. O, hindi po itong ana. Wala niyo.
2: Correct.
0: Gani.
1: Hantod ka na, lakaw na niya. Nanagnay ka na pasalubong ng istorya. Asa naman po ka? Hantod na po ka dito.
0: Gani, muraga kapin-bainti nagka-comment ang kang Wilma Joaquin diri. Magyara nito tanan comment mga nani.
1: Anak, kung sino po ka wakin na nga ka nang...
0: Yan yung mga comment.
1: Comment, yan. Anak, kung sino ka tao niya ba ng tanaw?
0: She is a very commentator.
2: Yes.
1: Inibig ka mo kayo.
2: Dagan kayo sa istorya diyo ka. Grabe ka, master. Maunsa na adik na siya na makakay. Sa muka niya.
1: Naka Ismaela Sibiliano Asuncion na nagkakun non everyone not healthy relationship. Ipa-check up na siya kay murag abnormal naman din na wala na yung ebidensya. Sige na lang silos watching from Mawag.
0: Well, kita-kits sa Ismaela ha?
1: Sa Mawag karong nga sunod Domingo next Sunday.
0: Correct.
1: It's 26.
0: Correct.
1: Yes.
0: Kasi pa na ay pwede manawag ang anay gusto matambag tawag na sa ito ang linya 0966
1: at yung pangutanan na si Ismaela Sibiliano
0: sige daw
1: hana mo siya nga kung dili daw healthy ang relationship ipa-check up sige daw Bepa asa mo nila ito ipa-check up nga kuan o Ismaela ay ako na doon ano yung bragwa may clinic ano yung ano
0: yung ba si Itcho Boy Arky nga bungot sa ito ay Boss Master og mga maring.
2: Ay, si Arky.
1: Arky, kumusta ka kaya
2: doon? Kumusta ka kaya doon?
1: Nagsukod na kagampo diha doon.
0: Napadriya si Josefina Tinanbuna na watching sub.
1: Watching sub niya?
0: Nag-watching.
1: Hala? Sige lang, nag-watching lagi sila.
0: Tawag mo mga maring 0966309569 alang sa mga gusto mo tambag. Live on the air.
1: Talaga yun!
0: Tawag, uy, kay...
1: Kung dili mo manawag, kung dili ganun mo ring.
0: Kung dili mo manawag, hindi kita maghuman diri. So, tawag mo.
1: Maghulat me.
0: Magulat pa sa inyo mga tawag mga igala kay alang sa to ang tambag. Sige lang, may watching
1: si... Kaya na pulo. Tingala ko rin na pulo ka mga viewers ba? Di malayin ko si Wilma lagi ang tao dili.
0: Si Wilma ang grabe ko gihan kayo mo comment. Ahaha, madarag pray always.
2: Aba, anagin na siya dong. Anagin na siya, RK.
0: Anagin na, anagin na.
1: Ayaw lang doon si Marlo ha. Kay, hindi ka na, pait-pait pa bara.
2: Anak. Ano ba nang asal sila po yung resale sa kwan sa bang house bang
1: sa banggahan
2: ba oh good luck dia sa ada kong tawang kapri ha
1: lain na bili RK matulog ka no oh nay mamirag tiil
2: na ya
0: hop sana caller hello
1: ana
0: hello
1: hello ibid
0: kan sa ni
3: si John patin na dyan sa pantukan.
2: Aba, oh, si John. Sa pantukan.
1: John. Ako naminaw ka, John. Unsa may maistorya ni mo. Unsa may maistorya ni mo sa asawa ni Rodel.
3: Salbahis ka asawa, no?
1: Ay!
0: Wala na,
1: suko na si John. Nakahid na si John.
0: Sorry, John.
1: John, palayo ka may sa imong radyo, John, kay mo fade ba?
0: Atapang-atang si John. John, kung imong asawa si asawa ni Rudier, asawa ni mo ni John sa mga assessment ni mo.
3: Ang ako ika, istorya na yan asawa, di na lang siya tingog ng tingali.
0: Okay.
1: Ang sa pa, ilapos-lapos lang ni mo sa dalunggan. Di ka kampul ang paminaw?
3: Bawa ka nino. Di na lang siya, kung muli siya diya, gabi na lang para inigabot niya.
1: Tulog
3: na yan.
1: Uy, bright kayo.
2: Tamasan.
1: Bright po na si John.
0: Ikaw na yung itag na, John.
2: Ikaw na yun, John.
1: May pangsyon po si John.
3: Naka-experience bang ko kung mga amigo nga, inaasap po ang asawa.
1: Amigo or ikaw, ha? Imuha din, ipalayo si mo, ha?
3: Moto nga, mauli siya, gabi na. Moto kayo, nag-uli niya, tulog naman. Wala lang siya mo.
1: Ah, okay. Ngayon saka pinapagmata, umaunag mata.
3: Aka na lang.
0: So dapat na lang.
1: Salamat kayo. John, isa na yung magtumbayaon. Pag-shoutout si Muhang mga kuha na kasilinganan din ha.
3: Akong timbaya, akong mga igsoon diri sa pantukan, mga patinyo brothers. Salamat!
1: Sige, salamat!
2: Salamat, John!
1: Bright kay si John sa panggabi lang. Panggabi naman siya matulog. Paunahon magtulog ng asawa.
0: Si John na ginagitar.
1: Ang iyang problema ko ng pagmata.
0: Mag-alarm siya. Uy, unahan ang asawag mata.
1: Mahawa na siya. Very good ka.
0: O, laing color na sa...
1: Nagtapos-tapos na kita, Ani.
0: Hello!
4: Hello, sir.
1: Hello, ma'am.
0: Ay, pag sir kay mga babae.
1: Ay, mga... Lain niya ka ministeryahan,
4: ay. Ay. Si smile na ko, sir.
1: Ay, o si... Ay, nakipag sir ba?
4: Sige.
0: Smile, ah. Si... Ikaw to sa nag-amawag?
4: Opo.
1: Yay! Yeah.
2: Si Ismaila Sibiliano.
0: Ang pinakong edad na ni Tata ang malikigtingog. Pala mong edad.
4: Hello, senior naman ko.
1: Uy! Alain na kayo mong tingog. Bura mag-busy sa is lagi.
4: Thank you.
1: Oh, ay, ang grabe. Ay, kayo mo pag ganyan 15 ang thank you.
0: Manto ka karong holyo by ti sa is.
4: Okay, mag-order kung saan
1: itong plan. Wow, congratulations, mama.
0: Gusto niyo mamamit si Lolo Amado?
4: Hindi ko, oy.
2: Ano man, ano di ba ka gusto ni Lolo Amado?
4: Sige na po
2: ko yung
4: surprise sa inyo.
2: Wow! Sige.
1: Kanahan kayo si Bong Algabriana, ma'am.
2: Ma'am, ismail lang ka nang si Kwan, si Lolo Amado na po siya surprise sa inyo, ha?
1: Ano asa di, ay?
4: Sir, kung
1: yes. Bang
4: sir, ipasay
1: ano?
4: Kaya na lang na siya.
1: Pasay kaya?
2: Anya, ma'am. Anya, ma'am. Ipagtuwa ito siya patang bagong si ma'am. Ano ma'am? Sige, ma'am.
4: Okay. Abnormal naman, good, ang
1: iyahang
4: koan, relationship
1: sa'yo. Mm-hmm. Magselos, bisag wala i-dedensya, no? Yes, correct. Mm-hmm. Matambagan ba yan na siya, sir, kay
2: before naman ko sa MSWD, no? Amo, managin na cater ng mga anak nga problema.
1: So, need counseling ang dapat, ano?
2: So, kung counseling, dito ka sa akong siho.
1: Okay, counselor man sila.
2: Counselor man.
1: Right, okay ka, master.
4: Sige,
2: katropa. Ma'am, si Panay, Ma'am Ismaila, salamat kayo sa imong kwan, ma'am. Inana pa po kasi imong bana, ma'am?
4: Ay, builder naman.
1: Oh. Sa una ba? Sa una?
2: Sa una ba?
1: Sa una ba?
2: Pinalilinan ni mo. Ay, si Lolo Amado. Ito niya sa irito ni Lolo Amado.
1: Ah, ay. Oo. Ah, abrihine, abrihine si Lolo.
2: Lona, Lona. Nay, may pinailan ni mo, Lonzi. Kwan.
4: Attend
2: ba
4: ako sa inyong anniversary dito sa Tagum?
2: Aba. Ate, ma'am, istorya si Lolo Amado, ma'am.
1: Kailangan kayo sa Janton
4: Gold.
1: Si Lola Amado, istorya eh.
2: Lola Amado.
5: Beautiful ladies, good morning. My name is Lolo Amado, dili guapo, dili macho, apa delikado sa mga chicks.
2: Adelika.
1: Ano ba si Lolo Amado?
2: Lolo, kalma lang di alo, kalma lang di alo.
4: Tulang sa anak.
2: Ah, salamat kayo, ma'am.
0: Salamat sa iyo pagtawag, ma'am.
1: Masin na si Itimbaya, un.
0: Aki, nakay Itimbaya niya, ma'am. Imanin na yung panahon, ma'am.
4: Ah, sige, akong Itimbaya. Ang ako ang mga kauban sa MSWD, sa mga ka-senior, amping sila tanan, kamupod.
2: Yes, salamat kayo.
0: Kita-kits, ma'am.
1: Kita-kita ka rin nga next 26 sa Domingo.
4: Okay.
1: Salamat kayo, ma'am. God bless.
0: At ito na mga maring, si Ismaela.
1: Dapat yun maring, dapat ipa-counseling na ang mga asawa ngayon na nagbatasan.
0: Ismaela, sa Villano, Asuncion, diya sa may Mawab, Nuevo, Iloco. Salamat once again, ma'am, na Ismaela. Okay, doon na pala yung color?
1: Ano pa yun, di ay? Yawa?
0: Wala ko ni aso nga makumkum, ingon pa si Wilma Joaquin.
2: Aba, oo.
1: Lagi di anak ang asawa, no?
0: Ito, wala.
1: Pero dapat anak maring, ang dama na naman dos-por-dos para makatulog.
0: Uy, lain lang ikaw.
1: Ang dos-por-dos, ako yung tulugan.
0: Ah, pahigdaon.
1: Ah, pahigdaon sa dos-por-dos.
0: Ano yung dos-por-dos? Tabla na lang.
2: Eh, tabla na lang. Muskri na lang, tabla na.
1: Basi, di ka bangon.
2: Oo, sige. Kasi
1: tayo, magretso-retso na lang yung katulog.
0: So, ito na ang tambagan ni mga maring, kaya nagkagamay na ito ang oras, mga
1: maring. Master, na siguro itong mutambang anak, wala nang oras po.
2: Well, si Rodel ato sender na Rodel, good morning ni Wada do. Sa oman ato do, nga naman yung kainan ang sitwasyon. Di ba pong gumingon ni mong biyain na yung asawa, kaya kasado man mo anak. Although, wala ni mong isuwat diri, pero pamino na ko, wala kasado mo, kung di mo kasado, pagsabot mo sa barangay. Alala siya, Rodel, kay nga balo ka, Rodel, hago kay nang inana, Rodel. Wala kay, kwan, wala kay peace of mind, no? So, mo decision yung ka anak. Kung magpa-counseling mo, tama itong gigong sa itong sender nga, sender, sa itong gana itong listener nga, magpa-counseling mo, no? So, manto mo sa city, ato mo dito sa konsiho. Kaya man, ka mag-counselor dito. I'm just joking, seriously. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Okay, dyan na pa ito kang mensahe, gikan kang Jonathan, uno, pa-sold out lang, idol, from... At tuyon pangantukan bukid noon. Salamat kay sa kamensahin. Gikan kang screenshot ni Dave Hiniralao. Ay, kamusta naman si Dave?
1: Si Dave Hiniralao.
0: Dave Hiniralao sa mga taga XFM bukid noon.
1: Yes.
0: Thank you kayo sa makausap sa inyong pagpamati, mga maring. Wala man tayong oras hindi kumapuhon, mga maring. Ako na si Maring Dairy, kadalig ba pa dalimin sa tayo pag-apinsaan tungkol kay Mangunay o Silingan.
1: Kailan lang yapan yung iyaan sa kanunayang panamang kailan si Tia Daria.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na at iniyo. Mayo ang Santon Plus. Manatinig ka tulid na din ito makatulog ba yung baon niya. Mayo ako ng tulog. Magdango na ko. Kaya ito hindi man. Basta mag-inang tulog ng Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island.
5: Ako dahil usa ka trabante sa Davao City Water District po na assign sa PIN. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa pil na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oo pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paim nun na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM Mega Manila.
2: Exciting time, alas 12.
3: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pounding headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacañang.
4: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Copy-paste error. NBI witness sumaming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
4: Arrest warrant inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
2: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
4: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
2: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
4: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
2: Balitang showbiz kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
4: Sa balitang sports, sa Alex Ayala, umangat sa career high number 28 sa World WTA Rankings.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, XFM News, Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
2: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
5: Report. At ito ang masusing pag-aaral ng pamahalaan sa panukalang pambansang budget para sa 2027 matapos itong talakagi ng buong gabinete. Ayon kay Executive Secretary Ralph Raito, na yun itong matiyak na ang mga programang direktang pakikinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyektong handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Raito na dapat nakahanay sa pambansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastusin. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. katropa mo mula sa parasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Daddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Hinimok ni Senate President Wing Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralang ipatupad ng paunti-unti ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo upang mabawasan ang bigla ang epekto rito sa mga kabahayan at maliliit na negosyo. Ayon kay Gatchalian, tiyakino, dapat tiyakin ang ERC na tama, makatwiran at patas ang pagkukwenta at pagkapatupad ng dagdag singil kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Meralco at mga generation company para sa staggered collection at karagdagang bayarin. Matatandang itinaas na Meralco ang residential electricity rate ng 0.3428 kada kilowatt hour dahilan upang madagdagan ng umigit kumulang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
3: XFM News.

0: or industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umanoy. Hindi maipaliwanag ng meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa po sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsa ng bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Ng Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nitong babantayan ang galaw ng singil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapaliban ng ilang singil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag singil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung magpapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaunayan po sa impeachment.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Inaasang haharap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Pagbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na now nang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang sampina.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakabantay ang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang pwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
0: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posibleng nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa sampina at mga affidavit. Sinabi ni Lotok na ang petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
3: Same lang ho yung utterances eh. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano unang na-copy-paste doon sa yung utterance, yun na ho yung...
4: Kaya so...

0: parehong number 5, parehong mama. Diba? I mean, point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
1: Yes, Your Honor. CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Loto.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House Panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito, tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
4: Minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tiningnan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in-charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun kasi why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi. There's no case against that person, di ba?
5: Yes.
4: Ang impeachable talaga is when you...
5: Yung pagbabata.
4: Commit, I will do this or I will do that.
3: Dagdag pa ni Ligo, ng impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga teknikal na pagkakamali sa mga dokumento.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglabas naman ang arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na sinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi mo siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya. Kaya hindi niya natanggap ang sabi na kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon at tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagaya ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higinit din ng palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
1: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
5: matanggal na yung mga ipit. Yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun eh, last week. Tapos ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ang ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niyang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun. Nakuha niya yon.
1: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
6: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Palawan, ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
6: Live report.
7: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili, matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa power cord ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Pamilya nasawi matapos makuryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Na nagbagkita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pa ang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatog at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa investigasyon, maaaring tatapos lamang umanong maligo na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagi naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay. Ang isang live wire na dahilan ng pagkakuryente ang magkakaanak. Dahil lumanaw sa tindi ng kuryente, pumutupang ilang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan bagamat ideneklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng natura pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nagigitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ipinasakamay na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.8X sa Farm Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa investigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack, ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno dahil dito nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ng biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya, ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspekta. Nakataka si Jack at tumingin ng tulong sa kanyang mga kamag-anak ka, habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaresto ng mga pulis ang suspekta sa barangay South Poblacion sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon ng vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
10: Isang babae Philippine Eagle na pinangalanan sa Waga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Waga River sa barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turnover sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakita ang may dalawang tama ng air gun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable. Bagamat kinukonsidera na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, mag-VisionX Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao. 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Marico Dino, XFM News.
1: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digo City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
11: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng Sangguniang Panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
1: Sa tropang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Sa loob pa ng Philippine Area of Responsibility kung saan namataan ang sentro niya, kalayong 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
3: Katropang body, taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour habang kumikilos ito pahilag ang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
1: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
3: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ang mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
1: Sumikat po ang araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog, bandang 6:29 ng gabi.
6: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Atin po sa atin ang Balita International ng Sandton Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang, ang travel bans, visa revocation, karagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa hakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugon ng ICC at iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.

0: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Barasa. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. At hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuloy ang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alice Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings, kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng 4 na pwesto si Ayala matapos maging kanunahan Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Palamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure. Isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukuy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. So, ganyan na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: bunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin buti Hinas CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung linko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong talakayan, ha, na sesentro kung paano po tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit. Doc Algie po, ito mula po sa Yes to Health.
0: Tayo po'y nakapahinggan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Diyan rin sa ating pong Solid FM. At sa lahat ng mga lahat ng mga FM stations na hook up po sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha. And of course, tayo po'y live din na napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga program, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha, sa ating pong FB page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay merong handog na regalo sa inyo, ah, ang Yes to Health. Para sumali, ay i-share nyo po ang ating live stream at i-comment nyo po dyan ang mga good experiences tungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments para mabahagian at maregaluhan po natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang ang ating pong mechanics, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang inyong pong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga gusto nang sumubok ng ating po mga dekalidad ng produkto, pwede mabili yan sa ating po mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganda rin sa Generica Drug at South Star Drug. Ha? Pwede rin po ito mabili sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ating po mga produkto. Ang ating Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan po mga ka-wellness, ay available, magiging available na rin ito sa lahat ng Pure Gold Supermarket. Mas accessible na, ha, para sa mga kababayan natin pagka-available na ito sa Pure Gold. Ha. Kaya na sa mga kabeltas natin, ang tabayanan po iyan. At sa mga gusto maka-avail naman online sa ating pong online shopping store, ay pwede kayong order sa ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre ho, mga ka-wellness, pwede rin kayo makakuha ng special discount sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung kayo po ay...

0: suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab ning atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo nga tanan din ha? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola. I hope and I pray nga rin anak kamo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. Kadi na atong programa The Secret of Health, bagong adlaw, bagong edisyon. Hilabi na bagong oportunidad nga hika nato. Hilabi na kung ikaw adunay gitawag na to ka problema sa panglawas din nga itong programa The Secret of Health. Atong sa gapong hatagan ng pagtagada sa unsang adiin atong malikayan. Kinigayong mga problema sa panglawas sa mga katropa o ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskaya sa tuagayong lawas. No? And hilabi na kung ikaw adunay balatian na syempre din itong programa The Secret of Health atong gihapong hatagan ng pagtagad sa unsang adiin atong matuldukan. No? Malikayan gayod mga katropa kining mga balatian nga dinala gayod sa atuang panahon. Hilabi na dinala gayod sa atuang istilos kinabuhi o hilabi na kining diet mga katropa na. Okay, masugot pag sa dili kung ato bitong susiyon og tunan pag-ayo. Kini magong gitawag na to ga mga balatian maliban na lamang sa mga genetic health problem. But most of health problem or health diseases mga katropa, gitawag ka na siya acquired. Abot pa sa buta, makuha. Sa unsang paagi, pinaagi kayo sa mali nga estilos kinabuhi. Pag mali usab nga lives, ang diet kayo na mga katropa sa pagbili sa mga pagkaon. Na? Manang nini ato programan The Secret of Health, ato gayong ginutunan pag-ayo. Na in a very simple way, kadi na ato gayong matabangan ang ato agayong panglawas atong matabangan no ang ato agayong mga balatian kadi na kini gayod matudukan pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Busa welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar no, tungod kaya live na usab kita karon ng mga katropa dinhi gihapon sa ato ang number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening ha sa mga nagapaminaw karon asa magkakaroon ng lugar mga katropa. No, gahilabi na dinhi sa mga taga Davao nga di na nagapaminaw karon sa 89.1. Kamusta po mga katropa? Kamusta Davaoenos? Kamusta kamo diha? Luyo ni ato nga mga panahon. Nga diin na ang init ug ang ulan halos pag-uban gayud mga katropa. Oh gabi eh, grabe na pong gitawag na tog bundak sa ulan no. But I hope and I pray no ilabi na nga din anaa kamo karon sa kanindot o kahapsay sa panglawas. Luyo gayud sa mga panghitabo sa atong palibot ang mga katropa. Okay, ang pinakapaitawon nga din adunay mga panghitabo sa palibot. O niya, dungagan pa dyan o balatian. Ay, naku po, muna'y makaingon po tag. Kaingon po tag, grabe naman panghitabo po taon itong kagalingon. Muna, usas pinaka-importante bitaw, bisagun sa pamanang ang mga panghitabo sa palibot. Usas ang pinaka-importante dyan nga, di naaragin unta sa pagkahimsog ang ato ang lawas. Okay, tao, nagbaha na din ha, nagulan na din ha. O niya, ikaw, di kadagan tungod kay adunay arthritis. Or ikaw na stroke din na ay nakupunsaon man ano lisod pamalandungon na mo nang tawon ang pingi dyan ang inyohang lawas or labi na sa mga katropa na to din ha nga din anapas pagkahimsog sa ilahang lawas baskog pa ang pingi ka na kamaw ka na ang pinaka gitawag na to gabahandi sa ato ang kinabuhi mo na tinuod o gapirmi ginapahinundom sa atong mga health experts that help no is truly our wealth mga katropa. Mabilion ka, tagaan kag milyones, bilyones no. Maminaw bito kag mga balita karon grabe dili mga thousands ng mga kwarta kundi mga milyon, no? Mga bilyon man maminaw kas balita mga katropa grabe man ang mga kwarta hawe. No. Kay mabitong pamalandungon baka na mga balita karon grabe man ang mga kwarta. Yun sa man taon na nila paggamit ay no. Pero kung papiliyon ka mga katropa, asa ka na, no? Milyon o bilyon mga katropa, pero pod, ang puli, lagaan po ka grabe nga balatian, kaniyan ang imong mismong kwarta di makaayo. No? So para ka na ako, eh, mas piliyon, panako ng gitawag na itong kahimsog sa panglawas sa mga katropa. No? Tungkol kayo, wataw'y bahandi ang makapildi kayo, hindi gitawag na itong pagkahimsog, no? Sa atuang lawas, saon man ang kwartahan, saon man ang dagang kagbahandi. Pero galubog na po ka, tungod kayo doon na kay balatian, why pulos ang tanan mga katropa, no? Munang samtang anapas kahimsog sa panglawas, please, no? Ang pingitawon ng inyuhang lawas sa mga katropa. Kung doon na naman ipang batis lawas, hindi mas ampingi o mas hatagi o pagtagad. Ayaw na hulata nga diin maabot na spunto nga diin na maglisod na diyog kag lihok. Bisan ang pag-inom og tubig, bisag ang simple nga pag-hatod sa kutsara, paingon si mo ang baba, maglisod na ka. Ay na nahulata mga katropa, ha? Sa tong aduna pa igong kusog, tawon ang pingi ang imuhang lawas. Kung ayaw kalimot kaoban nimo ang Yes to Health Wellness Center. Alang gayud sa pag-atiman sa imuha gayong panglawas mga katropa. Ganin din atong programa The Secret of Health, kung inyo hagayong napansin na mga simple rani ato ang mga health information, na mga paghatod ka niyo mga informasyon sa unsang adiin maapingan ang atong lawas kung atong susihon na very simple. Pero kung ato aning sundon mga katropa, aduna ni dakong impact o dakong ikatabang gayod para mamintinar ang pagkahimso gayod sa atuang lawas. Kunya, ang ato apong paghatugudog informasyon sa mga gitawag na to wrong lifestyle and wrong diet, kung di po nyo ni maatagan o pagtagan, o tungod lagi kayo mo ingon tagsimpir, man taong kayo unsa man ang mga bawal, oy, no? Talag sa rabi tao, sige, kaon ragot ta. O, pero kung inyohan ang matawag nini, mabaliwala mga katropa, hilabi nagmaabtag pila kabulan, pila katuig hantod mahimo nga gitawag na tog habits, no? Or mahimo nang kasanayan nga himuon or kaunon, tanawagan ni maghimo ka na og bunga o resulta nga way lain maugayod kining gitawag na tog balatian, no? Mo nay gikinahanglan kini ato ang programa The Secret of Health, ang pinakasikreto. Itawag ng sikreto tungod kay dili na basta-basta mahibaluan. Mabend ang ato ang uluhan sa ato ang programa The Secret of Health, ang pinaka ang mga sikreto sa pagkahimsog sa lawas. Tungod kay dili ni basta-basta mahibaluan, tungod kay lagi simple ra kini ato ang mga pamaagi. Diha na mangunta daw maminaw sa mga gitawag natog mga impormasyon nga din tawag niini wa kayo di kay, I mean, pirmi ni mo madungog or makita sa social media, no, ang pag-inom ani, pag-inom ana. Pero kining mga sekreto sa pagkahimsog sa lawas, which is a very simple way, especially having a healthy lifestyle, healthy diet, talagsa ra kay ni muna makita karon ng mga katropa, hilabi na ako ang medikasyon naglangkob gayod sa paglikay niini o paglikay gayod ni ana. Okay, halos tanan karon. Muraman pug ni mura pug nahimong gitawag nato negosyo, no, kini gayong pagpanambal mga katropa. Tungod kay uban, no, moingon man sige, kaon lang gud ana, way problema. Ay lang paglikay ana, basta naara ka ani, imna ra ni pirmi. Di ba so murag nahimo pug murag na pug tawo na ni uban na sa gitawag nato negosyo, no, kini gayong tinuod nga pagpanambal mga katropa. But anyway, atong balikan, kini ato ang The Secret of Health. Ako nagapanghinaot bitaw, no, so tanan nga din nagapaminaw. Kini ato ang pinakasimple nga paghatog og impormasyon. Kung inuhala ning sundon, katagan o pagtagad, no, by God's grace and help, kini kayo da magiya kaninyo mga katropa nga din atong mamintain ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Gani unya sa ato ang health information. Magtuon na po taga simpleng pagtuon nga diin ambot lang kung ang uban na sayod na ba niini. Pero kay ato ang susiyon unya mga katropa, aduna tay gitawag na tog second heart, no, ikaduhang kasing-kasing. Mga uban, nasayod na ko unsa ning ikaduha kasing-kasing. Hala, ato ang ipahinumdum unya mga katropa. Ilabi na kung unsa kini kay importante mahitungod gayod sa ato ang blood circulation. So ay maghawa din ha tungod kay unya ato ang tunan kana kining gitawag na tug ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Oras na to, Cebu, Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa, huwag kining oras sa Gihapon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban kayo ng atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3, our ultimate trio mga katropa. Alang gayud sa atuang panglawas, aron kini mahimong himsog, mahimong ligon, piskay, matag, adlaw, mga katropa. Available kinis na ng butika nga doon sa inyong lugar. O available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Kauban ang ato ang VisionX Plus. Ato agayong Santon Gold Herbal Tea. No, ato agayong Turbo, ang ato ang male supplement for men, mga katropa. And of course, ang ato ang mga lamian o healthy coffee. At ini mawala, labi na sa panahon ulan, ang ato ang mga lamian nga kape, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ha? Pwede nyo nang ma-avail ano, sa mismong Yes to Health Clinic, ang mga katropa, in a very affordable price. Kung gusto mo gayod maka-discount, available ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic nationwide. Ilabi na gayod din sa Tibuok, Davao region ng mga katropa. Adon na kita ay 3 branches. Ngayon dinhi gayod sa Tibuok, Davao region, Anatas, Davao City, sa Tagum, and sa Mati. And speaking of Mati, di na ito ikalimtan mga katropa tungod kay pila na lamang kaadlaw. No, karo gayong Huwebes, no? Pizza 16 ning bulan sa Hulyo mga katropa, mauna gayod ang ato agayang free health check-up and consultation na dinagayod sa ato ang mismong Yes to Health Clinic Mati branch mga katropa. Ako mismo maato din ha ang inyong health consultant si Jenny Druda. Alang gayod sa ato ang free health consultation and check-up mga katropa. And of course, ang ato aga yung mga free services ato aga yung hatod nga na kaninyo, no? So mga taga Davao Oriental, Vita Kids mga katropa, karo gayong Huwebes na ha. Duha na lang kadlaw, kita kids na din ha mga katropa sa mga taga Mati. And sa mga nagaplano nga mo ato, ubanan na ninyo ang inyong mga tibog pamilya, amigog, amiga, kasilingan. Tungod kay mahimo kining ato ang libre nga check-up o konsultasyon din na gayon sa ato ang Mati branch, only once a month. Abot pasabot, usara ka beses sa usa ka bulan. Nining bulang bulan sa Hulyo, mao kini ang atong napili July 16. Karon gayong adlaw Huwebes, mao kana ang atong schedule for free check-up and consultation. And then mahimo na kanang regular every third Thursday of the month. Human karong Huwebes mga katropa, next month na po ang atong next schedule din na sa Mati, another third Thursday of August, mo na po na magsilbing schedule nato, na? So, kita-kits ha, sa mga taga Davao Oriental, ganin mo ato kayo sa ato ang paghahimuon ng free health check-up and consultation sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. O ganiya ang ato ang clinic address din ha, no? Sa wapan na sayon, o gilabi na sa mga nakalimot. Ang ato ang Yes to Health Clinic, Mati Branch, anagayod sa A Square Building, Barangay Central. O, nara na ubos mismo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. O, dali na po na ninyo na malocate mga katropa, ha? Bagong building ng Pag-ibig Fund. Nadi na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Dako kay na ito ang signage, ha? Abrido, alas 8 sa buntag. Hantod, alas 5 sa hapon. Tibok adlaw ta din ha, mga katropa. Karuga yung adlaw ng Huwebes. Alang gayod sa ato ang free health check-up and consultation. Okay, sa mga taga-Tagum, no, mga taga Davao, syempre padayon sa gapon ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. No, sa mga taga Tago, mga katropa, Huwebes, di sa junta mag-uban din ha, tumod kay naata sa Mati. But anyway, Wednesday and Friday, and syempre adlong Domingo, diha ang ato ang schedule mga katropa sa ato agayong tagong branch nga nahimutang sa M Central Building tapad sa Mr. DIY Palengke Ganti Road mga katropa. No, and sa mga taga Davao, every Monday and Tuesday gani karong adlaw no nata dinhi sa ato ang Davao branch mga katropa. Pwede pa kamo muhabol ha, hilabi na sa mga taga Davao din ha. Magkita-kita ta din karon sa atuang Yes to Health Clinic at Davao branch. Tungod kay anaa ang atuang schedule karon for free health check-up at consultation mga katropa. Ang atong address na agihapon ta din sa Cellpole Building, door number 3, no, at bang sa Kawain Drive, Babantay, Bata, Matina, Davao City, mga katropa. Tapad ta sa Tago, Cooperative. Nara na sa highway, no? Makita niyo na dahil na ato ang signage, mga katropa. Alas na to, alas 12:54 na. Ayaw kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto. O sa pagbisita sa Yes to Health Clinic. Aron gayod, kita magdungan o mag-uban para gayod matuldukan ng atong mga balatiana. Balik kita mga katropa, humanggit sa mga pipila ka mga pahinom doon. Bago tama ato sa atong health information, ato sa paminawan ang manindot gayod ng mga testimonya. No, nga di na maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian, ayaw kawalas paglaom, tungod kay uban sa tabang huwag mga pangamuyo nato sa atong buhing Ginoo, hilabi na sa ato ang tabang usab sa Yes to Health Clinic, kini ato ang mga modalities. Pwede gayud ikaw makaangkon o kaayuhan. Atong paminawan, huwag balik kita humangkan sa mga pipila ka mga pahinomdom.
1: Para na ito, nanay?
2: Proceed, anakiro.
1: Nag-aasa ka, nanay?
2: Nag-aasa
1: ka, nanay? Nag-aasa ka, nanay? Nag-aasa ka, nanay? Sa atong clinic, kung sabi ang inyong mga ipangbantay sa lawas?
2: Hanga.
1: Mm-hmm.
2: Nga. Anong itong pagkuman?
1: Uy. Nga, kumusta, nanay? Sa diyan na nakasuhay ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangal?
2: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangal.
1: Uy, nawala na hangal?
2: Wala na akong panino.
1: Hmm. Pila lang ka simala ang pagpanambal?
2: Isa lang ka simala.
1: Isa ka simala. Uy, nga, sa kahingunin mo, nanay, sa mga naminaw karoon sa ato ang programa?
2: Kamu karoon na naminaw din sa programa sa East to Hill. Ano lang bumuli, kaya mayroon mo silang tambal.
1: Ayan. Dagan salamat, nanay. Usap-usap na ingunin mo sa Yes to Help.
2: Dagan salamat.
1: Ayan. So, dagan salamat. Usap nanay Rosita Baguero.
2: Baguero.
1: From?
2: Deportes de Premier.
3: Basko. Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko ang siya'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Hey!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
1: Kita mga katropa ini ngato programa The Secret of Health sa gihapon inyo magkauban your health consultant the CJ ni Druda. Yes to Health Wellness and Pharmacy ang ilabi na sa ato ang tagong branch mga katropa. Dili lamang ato ang mga Yes to Health product ang maong available sa ato ang mismong tagong branch. Available usab ha, ilabi na kung kamo adunay mga medisina din ha ang adin gipang mintinar. Kung gusto mo magka discount, no? Magkatipid mga katropa tungod kay barato ang atong mga produkto. Available usab ang inyohang mga medisinang maintenance, no? Dinagayod sa atong mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy tagong branch mga katropa. And we have also essential needs, no? Mga gigamiton sa panimalay. Nausap din ha, no? Sa ato aga yung Yes to Health tagong branch. Huwag hilabi na, no? Sa mga katropa nato din ha, nga din nagsugod tao na, nga din mahimong healthy ang ilahaga yung diet everyday. No, ang ato ang Yes to Health tagong branch ha. Abot kong ipahibalos tanan, adun nausap kita din ha mga katropa ng mga VG products. Halimbawa, kung gusto na mong maglikay sa mga karne, di na mo gusto mag-prito din ha o gagitawag na itong mga itlog nga diin dili a native or pure organic. Di na mo gusto mag-tawag din ni mag-adobo din ha o mga karne. Saway ninyo, kiniatawag yung mga magic meat ang mga katropa. Anong gitawag siya magic meat tungod kay kanabo isip ng mga vegetarian. Naapod mi mga gitawag nato nga mga produkto nga diin gihimo pud ni mga katropa in a very natural way nga diin mura pud siya gakarni tanawon. Syempre pag doon na pud tayo mga okasyon lisod pud kung mga doon ay okasyon na puro ra pud tayo mga gulay din ha. No, puro ra pud tayo mga malunggay din ha mga katropa. Basig ato mga bisita makahinaway. So mao na nga to ang pamaagi no kanamo nga mga vegetarian doon na pud tayo gitawag nato pampuli sa mga karne mga katropa. Na kung imong lituon imong tanawon mura pud jud og karne. No, gitawag nato na siya og magic meat or veggie meat mga katropa. Kung gusto mong mahibaluan kung unsa na, atuwi ang ato ang Yes to Health Clinic at tagong branch. Tungod kay available din ha ang ato aga yung magic meat or veggie meat ang mga katropa ha. Pwede na bisag unsang luto ninyo sa karne, no? Maadobo man, makaldari kaldereta man or prito man, pwede po na mga katropa, no? Pwede niya, bisag kung saon ninyong pagluto, ana, pamagis karne, pwede mga katropa. Inyong himuon, ana, inyong haro nang ihumulog, ininit nga tubig, o bisag simpleng tubig lang, atod nga muhumok siya, pwede na yun, aluto ninyo, sa pamagis ninyo sa pagluto sa karne, ha? Maganis, dugang impormasyon, at tuwi mismo ang ato ang Yes to Health Clinic branch natin, ha? O napod ang ato ang mga assigned secretaries, pwede po mo mangutan natin, ha? Mga idea kung sa'y paggamit or pagluto ni ana, ha? Ug dugang panapad jud tay gitawag nato ga mushroom powder, no, dinha sa ato ang Yes to Health tagong branch mga katropa. Unsa man pud ning mushroom powder, ang ato ang mushroom powder ginagamit ato ni pag panimpla. Okay, kanamo wa man mi gagamit og gitawag nato ga bitsin or gitawag nato og magic sarap. Unsa pa nay mga food seasoning nga dinha pampalami sa mga giluto mga katropa, ang amo apong ginapuli karon o ginagamit nini nga gitawag nato og mga nakasanayan natong gamiton, aduna tay gitawag nga mushroom powder. Minugna kini extractly and naturally sa mushroom. Nga din kung imong gamiton, lami po dyan. O pampalasa or pampalami yun dyan sa mga atong ipangluto mga katropa. Na? Siyempre, malikayan. Kining gitawag na ito ga problema. Nga din, anaaga yun sa magic sarap o bitsin. Okay, kung atong tunan, doon na po dyan na ikadaot sa ato ang panglawas mga katropa. Ilabi na grabe po ka magamit niya, ana. No? So atong ipangitaan paagi ha sa mga hilig maggamit o pangpalasa, pampalami. Doa po available usab ang ato agayong mushroom powder din na sa ato ang mismong Yes to Health Tagoma branch, mga katropa, ha? Bisitahin lamang! And speaking of Yes to Health Tagoma branch, no, buot kong i-anunsyo, mga katropa, huwag ipahibalo. Karoon gayong July 26 na. Doon na gayon kita ipagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan na, mga katropa. Kauban gayon ang whole team ng XFM Tagong. Doon na kita ipagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan, mga katropa. Karong July 26, no? Din na gayon ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao de Oro, mga katropa. Busa, ayaw kalimot. And kita kids, no? Hilabi na sa ato mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic, mga katropa. Kita kids karong July 26 din agayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao de Oro, mga katropa. And happy listening ha, sa mga nagapaminaw karon, mga katropa, sa 107.1 XFM Tagom. Live usab ang atong programa The Secret of Health karon, mga katropa. And sa mga taga Bukidnon, pinagi sa 101.7 XFM, happy listening po. And 95.9 XFM Jensan, kamusta kamo din ha, mga katropa. And 91.3 San Franz, live usab ang atong programa The Secret of Health. Pwede pa ka bumuhabol ha, sa mga nagapaminaw karon, mga katropa, sa ilang mga nagkanaiyang region, pwede pa ka mumuhabol o gamupadala gayod sa inyo ang mga mensahe.

0: yan, pambansang ano, pambansang kanta. Yung mga may shubit-shubit, ganun po yung mga pambansang kanta nila eh. Ulitin natin, be. When you hold me up straight. Hindi nyo alam, no? Oo, oh, pagdududahan nyo ako, nakabit ako dati, hindi pa. If there is one moral thing I could never ever dare to do. Mga beat. Feeling na ako once nga buhato na ako na kay murag bati na jud ko. Hindi ko na nakagwapa pero like dili ko mo step into that level. Like uy. Murag ginot mamasad po ko uy kutob ko ayon. Malaag man kog imol. Wala, no, ano ha, I'm not trying to be kanang, sabi ko nang umandiha ba nga, ay, pasanda-sanda. Dahil, bisag kita naman sa dahil, napunti gamay konsensya dyan. Hindi naman napasanda-santa dahil, pero, uy, lapis ka bating nga batasan na to kung pati ina ng mga, kanang makasakit na taglaing tao, that's another thing. Involved nga family. Hindi naman guba mo pamilya. Nakakainto yung mga bata, uy. Kaya naman usually, kinagin yung mga naay mga past trauma sa ilang family issue. O ba yung mga, I don't know ha, I'm not, dili kung gusto mo label ani. Masagaran sila, nagi inner problem. Nagi mga problema sa relasyon sa isig kaingon. Kung sa ilang mga ginaingon tong upbringing. Very this kanang ko ang makininga topic good very sensitive. Oo. Kung open ka ani nga topic, probably be aware and kaya nimo magkaroon ng control sa mga nanay nga situation. But we can't deny na bisan kita bisag wala tayo family issues ng mga inana. Ano na po tayo ato ang ginatawag natong trauma. Hindi mo natin consider nga ang trauma lang kay kanang nangabit nga tong amahan o inahan. Na pailaing trauma sulod sa family. Ng very important ha. Muna, isuod yun siya mga una-una. Narin ko ba nga, ay, sa unang panahon, yung depressed. Ay, panunod yung mga in-ana. Talagi gawin mo istorya na kung in-ana, yun to, una na ako dito suwi. Dami ko. Bitaw, may makadungo kung in-ana, may mga, depressed, waram na sa mo sa una. O, muna! Bita lang kung may istorya. Nakarat, i-off na lang kung mic, Doc JJ, kaya base niya mag-yaw-yaw na pong kuka. Kaya may masira na po pang asaba. Tama sa po ning DJ Dris XFM, may masira man sa pong kita. Sa ito mga suking tigpamina, ito ang letter sender, si Angel. Si Angel nga, nakasa, oh, ito na lang ingon dahi, nakasa, mangi ka dahi. Nakasa, mangi ka sa imong bana dahi. Ako na makaingon sa kuno, puriya gaba sa dan imo ang ipadadi, no? O sa'yo, namikin ka basulod, pati same time, kasabot sad ko, nga lesson ka imong kaagiro. Busa, ginan imong tanay. Apan kinida, nidangop mang kalimi sa ato, aaw, dawata ang mga tambag, nga gikan sa atong suking tigpamina. Dili lang dili sa Visayas, apan sa Mindanao, nagikan. Of course, tadi ni Karwan, ha? Wala, open ang atong linya sa mga taga-Luzon. Ay, taga-Luzon. Taga-Atagom, taga-Mako, ba na din, ha? Taga-Mate, taga-Samal. Ay, caller ka, Doc JJ. Yes, hello, maayong hapon.
1: Hello, Cross.
0: Sa may maingon ni mo, ani Karwan, ditsuan na nagtambag.
1: Okay, akong ikatambag, no? Kiring Juan 8-32, peso 5-25 o kanang 28, dayon Juan, kining unang Pedro 3-7. Okay, ako ni tagsatang sa Oninjil, ha? Dito sa Juan, Juan 8-32, nagingon nga, mas maya siguro nga yung isulti ang kamatuoran sa mumbana sa nahitabo. Dayan, siguro wala iba nang malipay. So, wala iba nang malipay. Pero mas maya siguro nga imong isulti na lang kay, kung baya, when the smoke is going down. So, kung na lang, isulti na lang kung mahal ni mo ang mumbana. Dayan, kung na lang, kanang pianist po ka ni Michael. Isulti po ni Michael na kung saan yung status.
0: Set you free from the truth, anak.
1: Yes. Kay molimpyo imong konsensya kung imong yung isulti. Kay kuan una nakapagkasulti ni James ngayon mong bana, medyo brad, mag-brad lang ko ni Muno, bisaga, senior citizen ka, medyo nakay kulang. Manang imuha rin ko ng Pedro 3-7. Naging on nga ang mga bana, padayong magkuyo, uban sa ilang mga asawa, uban ang kahibalo. Kay i-considerar nga ang asawa sa mag-mahuyang nasudlanan. Doon na sila'y kuhan. Doon na sila'y James, doon na sila'y kanang need sa toa. So, dapat imuntang obligasyon as bana, bisan to dogan ng dinanin mo kaya, pero gayon ito time ang imong asawa.
0: Mm-hmm.
1: Pero, Angel, wala po na napasabon nga kanang maluwas na ka asa o kasi sala.
0: Mm-hmm.
1: Imuha gining sala tanan. Dili na rason ang pagkakuwang ni James sa imuha nga mubuhat at nagkong problema.
0: Correct. Dili na siya so, pwede imong excuse. Ano?
1: O, dili na nangyong pwede imong excuse. So, kuhan po lang that. Kanang angay po nimo tang sabton kay basin kanang kapoy sa trabaho. Pero, again, James, back to you, James, no, kuhan. Kanang, doon na kayo pagkuhan sa mga sawa. Kung maglisod na ka, doon na may trouble for so from when. Tumari lang ka sa station naman sa DJ. Si pare nga, digibots.
0: Mm.
1: O, di ba ka na naman po si Crash Derek?
0: Mm-hmm.
1: Doon ni kuhan. Kanang, ama ito, Angel, no? Kanang nila na ito, tasong kay malanga na ta. Kanang esulti ang kamotoran.
0: Yes, correct. I thank you.
1: Kaya kung ba yung dagabay na nakita po ron, Angel, nga bisan to odo kwan, bisan to odo doon ay pagkulang yung bana, ang pamilya na lang ni Michael mong unang-unaon, na kung inyo nang ipadayon, makabuhin lang sa pamilya.
0: Kana. Ay, daghan salamat sa imo, ha, diya.
1: Salamat kayo, Kras. Ako na nag-atis.
0: Naki-shout out?
1: Shout out po, of course, sa Toilet Stop of the 8843. At sa pamsa po, then is Sir Eric Manait na musunod daw ni Paul Digibots doon. Ni Kuya Stubor, that's my ex-FM kanlaon na minun sila karoon pagkat doon. Sa mga family tree, dayo, mas especially ni Mokrasa. Salamat niyo!
0: Ay! Sagit mo sa Doc GJ, oy! Salamat! Katropa mo!
2: Excited!
0: Kulbaan siya kung alin niya usay. Alam mo rin ka, uy! Nausa naman ni, uy! Thank you kaayo sa ating suking ting pamilya. Adun ako yung message na receive. Ano siya? Di ako nganlan, pero itago na ito ni sa pangalang Christian Amodja. Taga Buhol, Sagbayan. Di gina maayo ng mga bit or magbinuang. Dili bali akong binuangan or pasakitan. Basta di lang ako nagbinuang. Oy! Ay, kaab-ab sa among kagawad diha kung kahigala ang galang kagawad Christian. Ab-ab man. Tabi. Hello, may hapon!
3: Hello, DJ Rain Action.
0: Ay, absent ka. Absent ka.
3: Ang guwapo.
0: Absent ka kay di ka. Absent ka kay wakay tawag. Huwag po sa mga tambag.
3: Huwag
0: po
3: sila akong
0: ikaw ganana. Ano sa? Abaw ko
3: ano eh. Abaw na din ako minimane.
0: Ay!
3: Abaw
0: na din
3: ako ganana. Kaya hindi ako prospect. Huwag din ako yun.
0: Ang saman tamo eh, ngayon nag-inimi-inimi man mo, ay. Magkadayon, ganin mo, ano.
3: Ay,
0: ano
3: na topic. Ano to, si Kuan?
0: Sige lang na. Oh, ato na tagay, tambal si Inday Angel, di. Kaya parang gahuwa, ganyan si Angel ba?
3: Wadid nga, ama, ang angalan, Angel, niya. Ano kayo yung gibuwa si Angel, galing mong kaawag, mananima siya, ay.
0: Agay.
3: Ano naman na masagtigo, nga di ang kakamakadbo.
0: Aray.
3: Ang ano? Eh, mo. Okay, kana naman dahil imong importante sa imong kinabuhi.
0: Mm-hmm.
3: Ora, ginaliksyon na ha. Bonit mm-hmm. Yung naninin yung mga patanon ay niyo mo pa mga nagtiguan.
0: Ayan.
3: Buhan at patahan ka na.
0: Anak.
3: Kay, okay, inikabot sa paminaman, makasakit mo.
0: Mm-hmm.
3: Kanang kakuan ba? Kapareha lang.
0: Ayan.
3: Kanya, wala man tayo may hope. Inyabot mo man ha.
0: Pero sa
3: tubo ba itong pamilya ni Michael, oy?
0: Mm.
3: Kaya na, di ko pero sa awal, may mga
0: Ayaw go
3: pa. Pwede yung saba. Kasapa kasi yung bana.
0: Mm-hmm.
3: Dako na tayo. Ngayon sa Sutino dito, ngayon pa sa Ilumia.
0: Kaya
3: na. Ay, na
0: ito, pamihaday!
3: Makalabot kay ka.
0: Oh, relax, relax. Ang puso.
2: Ayaw!
0: Dagang salamat, Miss M. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Ayaw! Sabi si Miss M. Uy nga. Naman daw iyang kuan. Naman daw iyang tawag ani. Enemy daw din hi. Mag-ako yung enemy. Isa ka niya yung enemy. Ayan, open niya po na itong linya, ha? O, ano pagkabit-kabit ang topic, gamay na may manawag.
2: Ayan!
0: Hello, mayong hapon.
3: Hello, Mrs. Kinta, maaling mo.
0: Aw. Kinso mani, si Mrs. M. Mani?
3: Korek ka dyan, gugitin ka.
0: Ayan, at dahil dyan, pasok at sabihin mo na ang gusto mo nang sabihin.
3: Ang babae mo na gugitin ka, parihara, hindi man ata na maiwin mo ang kung nahigod na ka sa inyong bana, isa isa mo ang katulan. Kung tinudanay mo ka, o gumunanaw mo ng bana, magbityo mong bani kung nasang mga anak.
0: Mm-hmm.
3: Sana ganing, ano ba kay... ano taon nga kana gini bisotigon na imo pagtunto buhi naman ka dito pa man ta ug wa maski pa dibo ka tuan mong bana ikaw lang ang sabot
0: ayay
3: kay daghang mga babae na sakto sa pagtiman sa bana mangita pa ug lain kay dili ito na kung tunto sa ilang pagkaasawa.
0: Mrs. M, relax sa Mrs. M, ginawa daw.
2: Ginawa.
0: Hindi,
3: agi mo na ako doon si Bob niya. Doon po tayo ang buandag niya. Ang amuang at loob, lahang niya tagaan o batwik na kumikipon.
0: Ay, mana.
3: O ano, hindi ko pala doon. Ang babad mo na ito, parihala. Parihala ang bilik, parihala doon sa kalibutan. Alala lang, may gito mo
0: sa... Sige, salamat ka, ayuhan. Murag, suko na yung kaika din nga part ay murag kasumbagon ka.
3: Sige, kung pag-dusitit ka, kitong din ako din.
0: Ayaw na lang. Thank you, Mrs. Ay, shout out. Go. Shout out ka.
3: Okay, na din, Jichin ko.
0: Of course. Oh, sige, go ahead. Ikaw na
3: din. Shout out ko niya mauna din, Jimmy, Chinita, Mayom, Napon, Lumibos, Bidding, of New Miss M, yung kanyang inigumas ko yan, na ito na yung Bidding, na taga-samal din. Sama na ko mga friend, o takwamba na nga si Utirar nga uloy ipaminaw sa XFM 88.3.
0: Ayan.
3: O kaya ako naman nga si Benyo.
0: Ayan. Thank you. Thank you kayo, Mrs. M. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan.
2: Exciting.
0: Okay, next caller. Oh, open na itong linya ha. Kaya wala naman ang isa, wala naman yung tawag. Kaya wala naman, pedali igdayal. Basahon sa nato ni... Tawag ani, basa sa kita, sa akong dunggan ani ako ang headset. Sige, gerajita aning adjust ba? Sa Leon B, kung unsa ni B. Hindi na ko nabasahon. Tungod kay kung ay bawal ni siya, bawal masisira ang buhay ko. Buhay ko pong masisira. Pagbabasahin natin to. So, hindi na ko nabasahon. Let's go ta sa ubay. May ganit kay i-message ni mo direct na ko. Huwag yung mag-comment na. What as a tag-trabaho. Ayan, hello po, maying hapon. Dars Jason, maying hapon, DJ Reyna. Kana imo man ang isudlan da injil. Sakto na para nimo. Pwera na lang sa maayo, ha? Dilitanan ka mo mga babae, pirmi man good mo sakto. I tell you frankly, dagan dyan ay mong mga anghel nga demonyo pagkata. Dars Jason, ha? Kanida mga babae, pirmi man good mo sakto. actually. Oh, ako muti, umuang ko yung bugot. Pero medyo ko sakto. Pero may sakto sa among statement. Kaya mga laki, ganun di mo masakto ka, di mo ka ba mo express sa inyong gibati? Pero hindi lang di mo masakto. Express mo sa inyong gibati. Sobraan ka expressive sa babae mo, nang hunahuna sa babae, pero may silang sakto. Kaya gina-express na mo. Dapat na mag-cut on good mo about ment, about kuan ay para niligyan mo malibog-libog. Taka inyong time nga sabto ng inyong utok. Psychological nga mga hisgutan na. Kaya usahin mo, niligyan mo ba kaya sabot sa kanang, ano lang, kanang mabaw lang ba? Matiga mo nga nung ababay, pero may nga sakto sila. Tungod kay expressive kay sila. Pamilaw nila tanan kay na-express nila lang gibati. Therefore, tama sila. Kani pong lalaki, wala gid mo yung daganan, kaya di mamumus-express sa inyong kaagalingon. So, di gid mo sakto. Kani lagi mga bigyan na, ay, sense. Mawa na siya, Dars Jason, no? Pagkuan mo, pagtuon mo, be! Kapoy kay mo, ay. Di ba nalimsig explain diri, ay. Unang muundang na lang jug ko. Oh, may pa niya akong kaila, oh. Kung di daw niya ma-express, iaraman ng ilo. Oh. Uy. Baliktaron daw na. Wow, na. Patricia Henarnales Estoso. Good afternoon, DJ. Matambag ko sa suot gipadal ni Angel. Sa sinugdanan, nag-storya on tamo yung bana. Tinood. Communication. Okay nang yung ko-express. Communication is the key. Okay na yung mga bilateral, mga inaana sa gobyerno, kay ang panag-istorya ang dakong tabang. Dili lang na sa pang-gobyerno. Apil na sa dagan sa relasyon. Problema sa laing tao, ako'y mag-high blood lagi. O, anak na siya, ha? Oo. Tungod kay ang kaminyoon, dila-dula-dula, o gausa pa, nadala d'yo ka sa tentasyon. Tinungod, huyang kay siya di ang apart. O, kanadama sa tentasyon. O, napakita d'yo siya motibo, kabaw, baya ka nga minyo ka, nagpadulong noon ka sa tentasyon. Pag ayaw nga, pwede naman unta muli kay, nasuba noon ka sa kalayo, sulti mo. Imong bana sa tanan nga pangayog pa sa ilo. Oo, dawatan yun ang consequence dahi. Ano kayo manghimo dahi? At the end of the day, whether you like it or not, mugawas gin ang aso bisag mong saog kumko. Pili ka. Mangugat ang sala o karon pa lang masayo imunang maingon. Bahala ka niya, Angela. Basta ako bisag mong saon, iwabito ng kinabuhi. Pwera gani sa maayo no. Dili na siya sa maayo gyud Dars Jason. Wagi ka kasabot mo gina kun di ganahan mong explain basta di maminaw ba. Ibtong ko magining saksakan diri Dars Jason. Say pwera sa maayo, wa magi maayo Dars. Ang pasabot na ko din ha. Mo nang ang mindset sa babae tama sila pirmi ka expressive sila. Oh. Mo na. Oy, ning kapoy kay mo ay. Palugway inyong mga pagsabot ha. Kaya balik mo istorya nako. Sa puton ko. Apilong ko nag-ibota ng saksakan. Ang palugway inyong pagsabot labi na sa hisgutan ng panghuna-huna. Ay, tama. Ay, dili tama ang babae. Ako na yung muingon sa inyo, ha? Para lang sa mga babae, yun. Babae, masag ko sa una. Oh, paminaw lang ginato. Tama, Mia. Katungod expressive. Psychological explanation. Ay, kamo. Literal kamo musabot, ha? Cut on. Sige, rataan eh, kuan. Oo. Ana si kuan. Darcy, no? Saan may si Darwin? Hello po, Randy Bacomo.

0: look aning Darcy Darwin Velez Tabora. Uy, pwede ipadakop ni siya. Pwede mong gano'n ipablatter karun dayo, no? Naguna-huna naman siya mang-rape og tao noon. Nandiri siya sa comment section ba, o? Alam siya kung mang-rape daw siya. Oo. Sabi, padakop na lang nato ni. Asama ni malukit siya. Siya buslutan na nako akong lingkuranan kay magpailam daw siya ngano buslutan manako nga puros manilob. Oh, ipadakop na lang nato ni si Darcy. Okay, say kailan ni Darcy Darwin Velas Tabora. Oh, ana siya Green Hornet daw siya. Mura siya isda ng hornet. Maipa mag pickleball na lang dai para dili makapangabit. O, kumpiyansa, naghimo gani kong salida nga pickleball. Natoy kabit-kabit dito. Ang saman sad mo. Kay mga bit lang di ay gyapon kay gwapo ang instructor. Ha? Nakatanaw ni si Darcy Jason sa kong gihimo nga movie. Dahil dyan 10 points ka sa akin. O, sa akong salida, gwapo ang instructor. Pwede isa nakikigayang gwapo ang instructor, ha? Oo. Ay, patik sad mo. Yung may laro, eh. Oo, wala rin mo tawag din, ha? Isa rin ako, ako na mo yaw-yaw. Tanaw gini ni si Kuan. Salamat kay Darcy Jason. Gino ko ni tanaw gini sa sako ang gihimo. Supportahin nyo ha, kaya napa ba ko dagang himuon? Hangtod na apay mo sustain. Followers nga ni Ino, di lang managad others. Di lang dyan ko managad. Uy, kay kapoy kay managad ay. Oo, di pa po pwede ko abin nyo kanihan ay gachat-chat sa kuahan niya. Giyawan ko niya sa ako ang messenger. Disclaimer lang sa inyo ha. In taon, uy, pagunahuna daw mo. Ako'y panahon nga mulingkod niya mag-chat-chat sa inyo sa messenger. Nga halos di naman ganita kaligo sa isa ka-adlock kaysa ka-busy. Grabe na akong pagpaningkamot o pagpangwarta. Ino nang tamudaan ha? Dili tungod kay kanang kuain. Makalingkod ko niya mag-chat-chat ko sa mga nag-suporta. Dili in taon na. Ako raging matag sa inyo. Ano? Magsigiradyo kong yaw-yaw din sa radyo. Kanay lain pa. Kanunay kong magpasalaman sa inyong suporta. Apan kung ganahan mo nga masigitag chat-chat. Murag, Lupe pa rin mo'y uyab na ako! Oo. Gusto ko kahiga yun, ay na. Sa kabisi ba naman ako? Once a day na lang ganit kumukaon sa kabisi. Oh, makita mo ko nga nagayaw-yaw sa kwadro sa kuan ako messenger. Nga na nga, di daw ako mamansi. Di daw mo reply. Ano itaw na, kada yung kabisi na ako. Uy, may magnaigabuhi na ako. Pwede na ko galingkod niya masig-chat-chat ani mga followers. Yung ano, mag-chat-chat man punta ko, no? Saan po kayo na husguta na to? Ay! Hindi ko mag-chat-chat para manguyab. Mag-uyab-uyab ka na ano mag-chat-chat nga way. Kung saan ba ito hisgutan? Kwarta, okay nung kwa na. Negosyo, ana. Huwa lagi pulos atong hisgutan. Aw, sayang kaya itong load, ana. May pagka na inyong load, inyong nakita na akong kuan. XFM Live. Diba? Ayaw na! Malitok ganina ako ron, ah. Ayaw niya akong kuan, ayaw niya akong technician tuluan mo kung kabulogeng mo receive, rabali akong utok dahil, malitok lang. Alas dos ko lang tayo, ano na na ha, sa mga magsigig kuan niya, di daw ko managad, alam, di ko, di yung kapanagad, di magiging ko ka-open. Ay, actually, kanipod ako ang Facebook page. Dilipod ako ang ga-operate, ana, ha? Inunta mo na, ana, ako'y admin, ana. Labi na rin ka na, monetize naman ang Facebook. So, naagay ga-monitor, ana. So, bag-ura po na ako, nag-ibutang kay... Maninood lagi na, di araw, disclaimer, kasi dash Jiso, patakaran kita mo. Managad ko kuto, bra po, diri sa live. Pero kaya na mo, reply sa inyong may mga message. Marag, Lupi pa natoy. Ako, magayani ko katawag sa kong minikanan. Muhang yun, magayani ako mamang papa, na. Pagkatawag ka ron. Anak, magayani, manangin pa na ako mamang papa, ha? Kung kano saan sila pwede magkapanawag, gili tungkol kayo kay panahon nila. Tinuyuan, apan sa kabisi lang yun ako. Hindi nga naman ikukuyab-uyab. Kasi mag-imagine na lang yun kung kung sakit ito'y feeling ganit na yung mga tanag ni kao na baka. Ay, pwede mo yun nga, ni kao na baka? Kao na, kay gamiton. Ay! Puri-buyan. Ay! Ay! Wala na lang sa taga. Ana ra gid ang kinabuhi. Gid mahibal-an ay sa una abi ginako maminyo kog sayo. Nya maminyo ko hangtod sa hangtod na lang. Nya wala ko gibuhat kundi mahimong housewife ni sige na ra mig anak. Sige mig pangutang kay nagpait mi. Ay na lang gid wa gyud na dayon. Lang man na siya. Mm-mm. Ana di si Rinyal Medalia, oh. Balikan pa ko niya, oy. Pagunan na, Rinyal. Ay! Abi ba na kung jutihan ko ni mo karon din niya, ha? Ay, na siya ka ng babalikan pa rin. Ay! Kung na masakitan ka. Para siya. At paborito din ni mo ang itlog ipare sa coffee, ma'am, DJ Reyna. Actually, dili. No choice ko kagadayit ko karon. Ay! Nasa'y kapi niya, na yan, ibutang ni emoji diri kay kanang itlog nga sunny side out. Itlog nga kanang hard-boiled siguro ni. Nga gatas nga nasa base. Nga na ay gatas nga sa bibiro. Nagtugro niya siya newborn ko. Taro nga na, Tribunalo, Jordan Villanueva, be. Good afternoon, DJ Charita. Ako raman osa nga nagtanaw sa imong live streaming now. Ay, 9 mo kabukay. Kakabalo mo, ihap aning uban din eh. Hindi mo naman minus sa, minus 8. Diba? Kung ang gusto lang dyan ko nga, ikaw rin na adiha, ha? Salamat sa inyong paglantaw, ha? Kung makamang galing. Ayan. Rinya Medalia, pag mata, di ka na niya babalikan. Iniwan ka na niya. Di kang pinili, eh. Sa ulit-huli, kahit anong paghabol mo dyan, hindi ikaw ang pipiliin. Ano, kapoy po dyan ang nikao na baka, saan eh? Nikao na baka, sertiha na ko di ay, kagara. Kung wala yung kasa ako ang personal account ni chat, eh, punta ko di mabasa. Kapoy po dyan ang nikao na baka, uy, kanang inong kaghugasi na ka. Ay, dili ko ganahan ang suguan kong hugasan. Ay! Usapang raw. Usapang raw. Look, kakapoy, aninyo. Ay! Luwi, hello! May nga po, ngayon ko raw gani abot to, alas dos kurantay size na. O, di ka katambag sa itong listener. Ay! Gusto may matambag ni mo, na kay matambag niya? Ay, granga ka, okay. Sige, kahapit naman itong oras. Ako nang ihatag ng ako ang akong sentimento sa itong letter sender. Amat, nang-nang na mag-inisya sa akong pagtagat. Ara si Marlene Guirino. Him, good morning, love. It na please her. Wakoy gana. Why? Gisumbag ang haligi. Please ka o na para di ko masad. Kangilngig. Ay! Kung ano, oy? Black na dito, oy? Ay, na kay katambag sa ito ang... Wala ka.
1: Kabit.
0: Ha? O, kabit-kabit man eh. Oo. Karelate ka ni wala.
2: Ay!
0: Wala man kagigilisan. Gibiyaan. Oo. Gibiyaan ka, pero...
2: Ay!
0: Gibiyaan ka, pero... Muna yung sakit. Gibiyaan ka, pero wak man gilain. Di lang yung siya ganahanin mo.
2: Ay!
0: Actually, masakitan ko, Ana. Diba? Masakit na, Ana. Uy, pero ako rin ang bagay nito, letter sender. Ano ko, so, DJ, naguwat ba ako, DJ, ka imay din ako ang inong tambay. sige, ito, ay. The Angel, sa sugod pa lang, inong takadaan, nakasala ka. Therefore, pag nakasala ta, we have to deal with the consequences. There is no but or if be in between. But pasabot na ko, walay if, walay nga, kuan manggut. Kanang, inani manggut. There is no such thing. Pasensya lang yung kanu kay kanang, ano, nabuhat naman ni mo. Oo, ay, ako nagmaoy ha. Lang di ko kita sa kuan. Nabuhat naman, oo. Wala na'y panahon para mabasol ka og laing tao sa imuang gibuhat. Kay at the very beginning, sa sinugdanan pa lamang, gipili o gituyo ni mong makasala sa imong bana. Yes, nakasala imong bana, adunay pagkuwang, pero ikaw, imbis nga imuhang tubanga, at bangan, imbis imong subaron ang pagkuwang, misangput ka sa lahi nga dalan. Dalan nga dili pa doon sa dalan nga hustok, apan dalan nga ikaalaot ni mong. Sa sugod pa lamang, aduna kay option. Ingon ka, letter A, ako bang istoryahan akong bana? Letter B, mangita ba kuglain? Gisunod man nimo ang B. Dili tungod kay wala kay option, gipili nimo kung unsa ang mas dali og mas ganahan ka nga i-sustain imong panglawas nga panginahanglanon nga dili dapat nimo dapat gamiton nga una nimong ginarason nga nganong nadaot inyong relasyon. So therefore, in other words, day sa nimuning tanan. I'm so sorry to tell you. Bisa pag maingon ka, ako gang bana manggo DJ. Ako bana kay wala namang kukunya ana-ana agud. Ayaw, good day. Kabisan pa man, o na wala ka niya natagal po, hindi yung ka makikistorya niya. Banag na niya. Lisod, o. Unsa ko may DJ, unsa ko pa na ako. Maunay buhato niya. Bakit isusin mo na, unsa ko ka na ako ni pag-reach out. Kaya kung dili na makaya, well, that's the time na muhimo kaglain na pong solusyon. You have to be very wise when it comes to choosing your decision, when it comes to fixing a problem. Kay tanang decision sa kinabuhi, aduna tay ginatawag nga consequences. Mao nang kung gusto ka nga di mo dungag og problema, ayaw pili sa mga butang nga makadungag og problema. Karong mabdus naman ka, wa koy laing kaingon, hala sulti imong bana. Whether you like it or not, choose. Unsa may consequences, pilia ang makaayob. Dili lang sa bata, kundi sa inyong pamilya. Sakit, lisod, apan mo ay husto. Bahala ka diha. Mugi na kung gusto i-impose. Kay whether you like it or not, maabot ang panahon mong gawas ganyan ka matuuran. Walay aso nga makumkum sa imong mga palad, Angel. Langugat na ko, Angel. Hinaot ko nga imong i-take note ni, screen record ni. Okay? Iyan na lang siguro ko kutob, Ana. Wala ko lang yung kasuggest, Ani. Bahay na mabalik ka kay Michael or mabalik ka. Pilia kung unsay ikaayos sa imong pamilya o sa imong kaugalingon o sa imong umaabot nga anak. Period. Kaling tao, manggod, bisang pagtambagan ni Moni, dilibot pa sabot, wala sila yung idea sa ilang buhaton. Apan kay baw na sila. Pero kita mga tao, kinahanglan na itong tao nga maminaw nato. Karon kay baw ko, sa imong edad kay baw kag unsay tama o mali. Ethics to determine what is right or wrong. Tama rin, Niel? And we usually end up not recognizing sa tama o mali. We always looking for a loophole o rason. Ano si Katropang Erica? Saras manait mga katropa sa programang Asintado. Ayulisin yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw. Luzon, Visayas, Mindanao. Dagang salamat sa pag-uban-uban. Gikan ginang alauna hangtod karong orasa, alas tres sa hapon. Og mapuhon. Same station, same hour, same DJ. And of course, same listener.

0: dia sekar sadar. Nalik saya sedih. Unya bali yang pa. Kidala saya hospital. Unya ibutan saya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Oy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Ortica Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong Jude. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Unsa na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sola, pagi kayo yab! Oh! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
6: Napagi kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
8: Mga katrupa, exciting!
5: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Pagtaman!
2: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: exciting.
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo ta rin mo. Dahi kag yung o. Pero sige. Palaonan bitaw na ito. Gonsay pa dolingan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdus pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, regida nakapalagsik na ko balik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta nakaturbo.
8: Food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatag nato sa El Elyon Shell Mobility Station. Kada tubilin niyo sa ato ang gasolina, moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Mag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling ako hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong kibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kumaminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: internet.
1: Diba?
0: We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
2: Yes, po.
0: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
2: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
0: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense na hindi grave threats ang nangyari.
2: Yes, Your Honor.
0: Okay, thank you. No other question for this matter.
3: Thank you, Chair declares.
4: You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
5: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala na hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
2: Opo, Your Honor. Maari po.
5: Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya?
2: Tacloban, sir.
5: Tacloban.
2: Tacloban City, sir.
5: Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM.
2: Yes, sir.
5: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
2: I cannot comment on that po, Your Honor.
5: Kasi po ang
2: nasa BARM po ako, wala ho ako ngayon sa,
5: opo,
2: sa main office. Right?
5: Promotion po ba 'yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no, sa NBI?
2: Yes, sir.
5: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
2: Since na pumasok ko ako sa NBI.
5: Opo.
2: From investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016. Well, nung mula ko na pumasok ko sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
5: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
2: Sa isang taon? Kailang, anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
5: Bago po kayo napunta sa BARM.
2: Bago po ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
5: Mimaropa?
2: Region 4B, sir.
5: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
2: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng director na makakatulong kami sa Bureau.
5: Bakit po kaya naisip ng director na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
2: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng director, pero...
5: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
2: Yes, Your Honor.
5: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
2: In terms of what you mean kaalaman, sir, yung...
5: Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
2: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwede niya assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
5: Di ba po parang autonomy Delano. Ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
2: Konti siguro, sir.
5: Ano po yung konti na yun?
2: Well, isa po akong Kristiyano hindi ko ho malalaman yung kabuuan ng
5: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano. So, pangalawang tanong po. Okay na po 'yon. Pangalawang tanong po. Meron po ba kayong sa tagal niyo po sa NBI 12 years? Meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na filean ng kaso?
2: Your Honor. Normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
5: So, sir. Ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
2: Normal ho yan yun sa amin.
5: So, yes po.
4: Attorney Lotto, kindly answer the question.
2: Yes, sir.
5: Oh yes. Ano pong pwede po ba malaman kung ano

0: pong mga naikaso sa inyo?
1: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to.
0: Mm.
1: Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati po, Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So, sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
0: ano pong kaso po yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again,
0: wala po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
1: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
0: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
1: Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
0: Po.
1: Sasagutin
0: hindi niyo po nasagot magmula noong February 29.
1: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
0: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
1: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
0: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
1: Dapat may notice na ako from ombudsman.
0: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
1: Precisely, Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron akong notice...
0: Wala po kayong notice hanggang ngayon?
1: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin. Kasi meron po kaming certification ng fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
0: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
1: Definitely, hindi ho namin tatakpan yan, sir.
0: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
1: Yes, sir.
0: Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
1: Yes, sir.
0: Opo, at ito po mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito.
1: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
0: Opo, opo. Meron po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov.
1: Yes, sir.
0: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia.
0: Sa Russia? Yeah. Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung
0: buong... yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
0: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
1: Yes, sir.
0: Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
0: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha? Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. Well, and so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
0: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Yun
0: na
1: po yung...
0: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
0: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
0: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
0: Factual?
1: Wala pa po akong...
0: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
0: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo, ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
1: During that time?
0: Yes or no lang po.
1: During that time, ongoing ang validation namin,
0: so,
1: sir.
0: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
1: Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
0: So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
1: In so far as the cybercrime division is concerned back then,
0: yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
1: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po
2: Attorney namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no, and I think
1: yes, sir.
2: You know the answer.
1: Opo. But ako personally, wala pa po, sir.
0: Okay. Yun lang po, maraming salamat po, mahal naming saksi.
1: Thank you, sir.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Stong! Pagpilain yung gasolina.
3: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah. Naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigtingog sumakina? Bagko manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mag-anakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon mag-anak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling ako gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gimutan diha isip City Councilor. Kung ako malingkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
3: Example.

0: Worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. Yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely.
1: So in the course of your open source investigation, did you encounter this video?
2: Hindi ko po na-encounter yan, sir.
1: Nothing further, Your Honors.
3: Before we let go of the witness, the presiding officer just has a few points. Number one, to clarify, Attorney Lotok,
2: yes,
3: sa pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalan kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang pangulo, na may nakausap na siya, nagagawa ng kanyang kautosang patayin, di umano, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya.
2: Insofar as the cybercrime division is concerned, sir, opo.
3: Pangalawa po, sabi niyo po, sa ilang katanungan pinukulo sa inyo, na hindi niyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang pangulo. Sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yung mahigit dalawang oras, sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya nyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya.
2: Well, una, since Vice Presidente siya at base doon sa sirkumstansya na galit siya at nagbabato siya ng mga pagmumura, we believe na totoo yung mga sinasabi niya, Your Honor.
3: And as an advisement perhaps to the senator, judges, and the public as well, an admission against interest, as mentioned in the rules, is nothing really special. An admission against interest under the rules is simply an exception to the hearsay rule, where a person who is about to die or is unavailable to testify, his statements against his or her interest may be admitted, testified to by another person. Not the weight we seem to be giving admission against interest na parang umami na dahil labag sa interest niya yun. The rules are specific and the purpose also is specific. It is an exception to the hearsay rule. If there are no other points or questions to be raised by any of the senator judges, attorney, talagang photo finish. Senator Judge Padilla is recognized for his intervention.
4: Pwede po bang magtanong?
3: You have 2 minutes, sir. Yes, of course,
4: apo,
3: sir.
4: Apo. Kanina po nabanggit kanina ng isang senador na mayroon pong dalawang kaso sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inimbestigahan niyo po, isang 150 million, tsaka ano po yung isa?
2: Ang naalala ko, Your Honor, yung kay Mas yata, yung sa... Hindi ko ako may hawak noon, Your Honor, hindi yung ang Cybercrime Division. I think ibang unit ang nanghuli, although ang... Cybercrime Division yata yung nag-file. Pero hindi ako may hawak.
4: Hindi po panahon nyo. Pero ano po nangyari doon? Na-dismiss po ba yan?
2: Ang alam ko na-dismiss yata, sir.
4: Nagsagawa din po ba sila ng masusing investigasyon?
2: Hindi ko po masasagot. Hindi ako nag-imbestiga, Your Honor.
4: Wala po kayong nabalitaan kung gumawa din sila ng masusing investigasyon?
2: Again, Your Honor, kung ibang unit po ang nagsagawa noon, wala po akong personal knowledge.
4: Opo, opo. Kasi po doon malinaw na mayroong involved na pera. Kasi alam nyo, matagal din po ako nakulong. Ano? 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan na mga hired killers. Katunayan, pati po hindi hired killers, nakasama ko din po dyan. Sila ti Hanky. Katunayan, excuse po, ano, sa aking seatmate. Madami po talaga. Pag-usapin po kasi ng pera, talagang may threat. Pero sa tingin po ba nyo, yung mga nangyari noong November 23, birthday ko pa po yun. Opo. Sa tingin nyo po ba, walang involved na kahit anong pera dito, walang kahit anong ano, threat pa rin po ba yon sa palagay ninyo? Kasi ang hired killer, pera-pera po yan. Ha?
2: Based on our findings, grave threats, Your Honor, inciting to sedition.
4: Mm-hmm. Meron po ba, inciting, okay, maganda pong pag-usapan yan. Doon po ba, pagkatapos po ba noong November 23 na mga sinabi ng ating Vice Presidente, meron po bang ginawa ang ating mga taong bayan para maging inciting for sedition? Nagbunga po ba ito?
2: Your Honor, ulitin ko po yung sagot ko. In the case of People versus Nabong, hindi ho necessary...
4: Pakisagot na lang po kung yes or no. Kung meron po bang naganap na pagkilos ang mga tao.
2: Insofar as yung Seditious Act, wala kaming nakita, sir.
4: Wala po, opo. Meron pa pong isang tanong. Doon po ba sa mga naganap na maraming protesta, merong trillion march, merong kung ano-anong march, nakita niyo po ba doon ang Vice Presidente? Yes or no lang po?
2: Saan pong protesta?
4: Sa lahat po ng protesta na ganap, Dilawan, Tinklawan, Duterte, ano man po.
2: But wala akong personal knowledge, sir.
4: Yes or no lang po, nakita niyo po ba doon si Vice Presidente? Nagsalita po ba siya? Nagbigay po ba siya ng panahon dyan sa mga yan?
2: Insofar as I'm concerned, wala akong nakita, sir.
4: Wala pong nakita. Okay lang po, maraming salamat po.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. Attorney Lutok, you are excused and the court thanks you for your time and cooperation with this impeachment court.
2: Thank you very much, sir. Your Honor.
3: May I ask, good that the Honorable Defensor is standing up. Tomorrow, the subpoena for Attorney Lopez is only for today and tomorrow. The subpoena does...

0: man, kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Naimu ang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nang ako mabungog. Kasi kaayo to, di nang ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y itatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, System Pain.
6: Ako di ay si Jack, usap ka radio personality. Nakoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sistapain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
8: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
9: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, o sa na-addict ko?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
12: Kung ikaw makakita o disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, pakuratirago ng imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.
15: Exciting!
13: XFM.
16: XFM time, it's 8 o'clock. This song is brought to you by. That song was brought to you by. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oi, Archie. Unsa ba ni F, ha? Kaning nasa imong card?
3: Kwan, Kapitan.
2: Unsa ba ni F sa imong card, ha?
3: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
2: Abin akong perfect.
4: Exciting!
5: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh. Murad nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Mayong balita hatag nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada 2 bilyon nyo sa ato ang gasolina, moabot og 5 pesos kada litro ang inyo makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa sartong presyo o makadiscount po mo. Visit ka na sa LL Yon Shell Mobility Station.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In. Mag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
11: Sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay.

0: 0917-677-7700. Kini da kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo, kutihoram nis last to. Exciting?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
4: Tama, Dok. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nag-suffer na karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga na sa halip sana na nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na, maiwasan na, na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So, yan sa mga kababayan po natin, ha? Ingatan ang ating pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Ating pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa mag-gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan na rin sa ating pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng ating pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, San Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vital.

0: tinatawag po na CKD or chronic kidney disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha. Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, dok. Maaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Dok Algie, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
1: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Pag tinawag na chronic, hindi ito simple, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem, mm-hmm, na kung saan, halimbawa, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas yung toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, mm-hmm, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati, na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas, mm-hmm, sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, mm-hmm, partner, medyo
0: Iba,
1: medyo maputla na hindi mo maintindihan, mm-hmm, the normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood, kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano. Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, mm-hmm. yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Eh. Mm-hmm. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po dun ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. O, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, isa yun, so pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, parang may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
0: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok. Pagka medyo advanced na, ano? Saan maliban na lang siya? Kung nagpapalab test sila, Dok.
1: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
0: yan.
1: Pwede kang magkaroon ng anemia.
0: Mm-hmm.
1: Kasi apektado yung blood-making mechanism mm-hmm. natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Yan. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
0: Mm.
1: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga mga Black or Native American, or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maalat, dahil na nating mga naipasok sa katawan natin na gamot. No? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
0: Yeah,
1: even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yun pa kayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po, kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
0: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha? Magdoble ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa ating pong mga bato, sa ating pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? eh number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, eh magdudulot siya ng problema sa ating pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, dok, hindi bumababa yung blood pressure.
1: Oh.
0: Ang taas pala ng creatinine.
1: Ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
0: Yun na nga.
1: Oh, diba? May mga, may,
0: meron ganun.
1: Commonly yan sa mga may CKD.
0: Mm-hmm.
1: High blood sila, pero yung putla nila kasi kulang sila sa hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
0: Yun na. Sa mga kababayan po
1: natin. Tapos pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So, mapipilitan ka magpa-dialysis.
0: Yun na nga.
1: Mm. And daming tatanong sa akin, do, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
0: Mm.
1: Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh.
0: Mm.
1: Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
0: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang ating pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng ating pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga dok, ano, advisable na inumin ng ating po mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po
1: nila. Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes.
0: Mm-hmm.
1: Pero may certain time na kapag may CKD ka, binabawal nila yung buko, binabawal nila yung maraming pag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So, kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very, ano, crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
0: Pero kailangan kontrolin.
1: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na, kumbaga, nire-reject na yung fluid. So, nagkakaroon ka ng retention. Pwede pumunta sa baga mo yung fluid, pwede pumunta sa puso mo, pwede sa paa mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
0: Mm-hmm. Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, ang atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney.
1: Yeah.
0: So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
1: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants.
0: Mm-hmm.
1: Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin.
0: Yeah.
1: Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan, gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin, ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yastro Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yastro Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yastro Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan at magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan, ano. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
1: Oo, lalo yung mga diabetic na.
0: Mm-hmm.
1: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
0: Yeah.
1: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm, yung driver, so you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus of gel capsule.
0: Mm-hmm. Yan na, VisionX Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng ating pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang ating pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa ating pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? So, mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C, atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, mm-hmm, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
1: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
0: Mm-hmm.
1: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person, mm-hmm, yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin, mm-hmm, C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa, mm-hmm, or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C, mm-hmm, for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable, mm-hmm, na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
0: Mm-hmm. Yes, mga kababayan po natin na hindi nakakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain, o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
1: At yan ang pinakang lacking every time.
0: Mm-hmm.
1: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nila, mm-hmm, vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan, kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
0: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, ano, halos lahat siguro ng, ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung mga dok, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala.
1: Ano? Kasukasuan din natin. Mm-hmm. Collagen production.
0: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kaya ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano dok, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
1: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. At naman yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa atin pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang pakinanwa. Huwag kapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. O sa'y na-addict to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: So may akong gamiton, boss.
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Mayong balita hatag nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyo makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
5: XFM.
4: Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pag-

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Good evening, B. Putahe sa gabi-i na.

Sino daw si Cinderella Ron? Charlang. Hello, Vivi! May gabi eh! Welcome po sa toang programang putahe sa gabi inyo hang madungog ang inyo hanggas ni Princess Bisaya version! Hang tulalas on si MK Tagarong Gabi Una. Siyempre ako pong yung kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B! Live usab kita nyo makita sa itong mga official Facebook pages. Muhang yun sa inyo ang kinasingkasing. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa ato ang isa ka Facebook page. Daghang magod ang Facebook page dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course the official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita via application sa Play Store, i-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay pili ka dito, either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mi pero igang. Abang bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita.

mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay nako. Ato ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi nako guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon no nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naa gid na siya rason nganong naa na siya sa imong kinabuhi. Morning, you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone. This person, iyakong giingnan sa una nga, di daw ko kabalo mag-appreciate og small things. Mawa? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang maka-judge sa imo ba without knowing the whole story gani. Okay, they will definitely kanang ila-judge kang ang tawagan niya. Only

nagunan bitaw no wala nag Sumana dai nagkomentarista na magkadai. Dili lang, siguro magpagawas lang ko sa gamay nato mga hinanakit no sa ingon anak mga good guy. Kabalo man gitang nga basic need, one of the basic needs gyud. Ang tubig. Without tubig, luoy kay ta ilabi na sa panahon nga ting init, kinahanglan magid nga ma-refresh ang atong mga panghuna-huna. Kinahanglan gid nga ma-refresh ang atoang kaugalingon, kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, unya ka kuanon ka kasi aron ka. Oh, lakaluoy gyud. Wow. No? Diba? Basic need gyud na siya. So kinahanglan kung naay mga sami-sami ana, especially gyud sa tubig, kinahanglan masolusyonan gyud na siya dili kay kamyuan na lang daw na siya og kanang prime air. Kay dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito ha, isip

0: mga kuan pud bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, mohangyo mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gyud kaayo. Honestly, luoy gyud kaayo mi. Dili ako sa Malaybalay naka experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka lang kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay way tubig. Mo sa mall niya gipula gipilahan ng mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni anhi sa diri sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natahag natagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness B, libre po ang maging buutan kasi imuang kapwa sa imuang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang gid ta. Minya ka nang bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay luoy pud ba kayo. Dili gid to niya sala. No kay member man kita sa GC anang uban din ha nga grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Oh. Gi-mention na alagyut. Unya na kung mamulitika. Chismis man yung politika, oy. Taka kita problema sa Pilipinas, kanig yun. Hello, kang Kuya Lam! Nga naminaw karon ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyohang tanan. Gusto ko mahimong cellphone. Aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Hinod bitong mahimong cellphone, no? Kay pagmata sa buntag, kay ikaw ramanday ng kuri-kuriun. Kabantay man ta karon, no? Kay murag majority sa panginahanglanon karon, ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo nga lalaki. Pagmata na sa buntag, digid na sila mag-pray, nga magpasalamat nga, ay, salamat, nakamata pa ko, Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba, kay ilang cellphone. Kani mga babae po, huwag na'y halos matrabaho, kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Hindi na lang ito mag-react. Kaya mauna mangin na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since naistoryahan na mangin na ito ng cellphone, ingon si Kuya Lem Wanglong, gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagitay ka ng usage, moderation in usage yun. Since naman kita'y cellphone, gamit lang ginato sa tamang panahon, nga dilipod sa pagmata sa buntag, nga imbis imuhang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone line ni mo imuhang gikorek-korek, makagubagin na siya ang relasyon. No? Lisod kayo ng ingon na bibi. Ang una ginimong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos gakso ni mo imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Kaya pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilabi na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para ragid sa mga kalalakihan, but then karon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan, isip maghatag og extra libido or pampagana sa pakiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutuhan sigyan sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka...
4: Pamasahirag sayo,
3: aron maka boundary.
4: Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak.
3: Unso mo pa sa balay.
4: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
3: Akong gitistingan.
4: Aron malipay si Mrs. ba?
3: Grabing kumbate.
4: Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs.
3: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
4: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro.
3: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
3: Unsa pa igulat ninyo?
4: Pag turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz.
3: Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: I just feel it all the time. X.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito, na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on... Karami bitaw mahimong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gapong balikan na nga ito ang Sir BB Question. Hatod usap ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasuli na gano'y inyong kinahanglan or diesel kaya, importante yun nga manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito ko kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce nimo sa imuhang makina. Kaya basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kini siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Dili sa Maramag, we also have dili sa Valencia, and dili sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Atbang sa Polymedic, ang isa-isa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyohang mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyohang cellphone, kay para ang mga points, ana, magamitin mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa sa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir BB Question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Or nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kayo nahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Masking tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Alaoy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing na dili ko pasudlon. Buksan mo. Papasukin ako. Good evening. Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad, masudlan ko og billions. Then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na. Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa may Bugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tinambunan. May gabiin mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabi. Thank you. Salamat kayo, Andy, ha, si mong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW life. Na humuhugot sa silhig. No, Ma'am Ann. Gabi si Ma'am Ann. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usap and salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ana, Dana. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod, ana, no? Kanang, you're trying to be yourself. You're trying to... Basta, kanang... Nganong gamit na manggidpod ni? Taghan man, unsa may mga gamit karon nga kuan ha? Kanang, tanan man halos gamit. Mapuslan, maskin toothpick. Manggani mapuslan, manggay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi po ng inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gina sila magamit gina sila bi. Naargin sa tuwa rin ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit ng ginapanghatag pod sa tuwa. mo nang whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kay wa ta kabalo kung isa ka adlaw basig mawala na sa imuha. Mo bitaw ka nang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo sa mano. Gamit daghang kay diri, uy. Panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pag ka nang gamay kaayo, maski pag dago, maski pag tumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya to, dahatangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na po gabibi na to ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, ah. Murag, need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, Bibi. O sa lang kakanta kay para. O niya, taod-taod, musibog kita sa unahan sa tuang putahe confession. Ay mo pang hawa kasi pagbalik sa tuang programa, ato lang sugdan ang atuang rated SPG, ang putahe confession.

0: I just feel it all the time. X.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanueva,
3: Aga Rock Banana,
2: ng Santon Gold, Santon Vitamin C, og Santon Obimix.
3: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, marag bula na siguro, sa kong likod.
3: Matanungog mo ako kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito, na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito ang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
1: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Mayong balita hatod nato sa Ililion Shell Mobility Station. Kada 2 bilin nyo sa ato ang gasolina, muambot o 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang hulat sa kalidad nga produkto, sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa Ililion Shell Mobility Station.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
8: Oras, alas 10 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Exciting!
1: Welcome sa itong program ang Putahe Confession, ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyong mga hinanakit, or anything na pwede yung kanangkalipayon ninyo, yung gusto ninyong i-share sa amua para mahimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa to ang programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay, unya walay budget pero adunay PhilHealth. Pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka o free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak, libre po ang imuhang tambal, newborn screening, libre po gana siya, libre po ang pedya sa imuhang baby, o ayha ka mo uli, and of course, libre po ang family planning, and PhilHealth assessment. For more details, or kung dili mo maka-addo kay wa mo katuod, pwede mo nga moderetso din niya sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail gid mo sa mga benefits na ginahatag, labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses all the way from Zamboanga, Cebu, guys.
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imo habi. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas.
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imuha. Ang atong putahe confession karong gabi una, bi o sa ka-istoryas mga mga kabit-kabit na puwed. O pa muna tagam? Ang tindi mo masakpan? Huh? Ay, nakupaita, Annie, oy. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gidang atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang putahe confession.
3: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo, papriso ka. Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
3: Og droga.
9: Ayaw di ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella, sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kaninga pasyente Cinderella, abin ako ordinaryo ra. Pero na-shock ko, Cinderella, nga pagbasa na ko sa medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Gitubagyod sa Ginoong ako mga pangutana, Cinderella. Tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya, Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ay to na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya, Cinderella, nga nagtrabaho ko anang hospital kun asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kong bana, Cinderella. Nami usa ka anak nga babae nga 7 years old. Wala jud koy alam nga nagabinuang di ay siya. Karon na jud ko nakabalo. Ang akong gibuhat, Cinderella, is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na kong adana de siya ikabit. Og nabalaan na kong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kinitrabaho, og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makit-an ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakon. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Niingon dayon siya, Cinderella, nga iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kompadre. Kaya na ako nung kinin sa abroad, o gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ng istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa kuang dughan, akong gipagawas sa iyaha. Pagawas sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gid siya sa trabaho once mabal-an ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, kay syempre ang iyang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan nay. Isa sa mga gipirmahan na ko, Cinderella, ang tanan niyang sweldo, maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua, maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, maasa siya mukwag.

sa kuwa o sa kong anak. Gitagaan ako siya chance nga maistorya niyang iyang anak. Huwag nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diring-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako. Ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang iyang kabit karon, Cinderella. Nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga naisayda nang ako ang bana. Ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: I just feel it all the time. X. F. M.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumangod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa

0: Ali, kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi, ang sabon ni Uy. Ang sabon yung kalingawan, diha. Kamu ha? Murag ako din ge-exercise kung pinakalit. Anyway, balikan na to ang istorya sa to ang letter sender karong gabi una. Si Margie. O, nadungog ninyo ha, sa mga mahilig mag 8 cups, diha. O, ayaw ginan inyo buhata kay na. Manumbalik ginan sa inyo, adu. Wala gyud maayong binuhatan binga, maayo pud ang hatag anak sa imo sa tinuod lang. Tanang mga butang imong gibuhat nga daotan ngadto sa imong isig katawo, mobalik gyud na siya sa imuha 10 times harder than what's the original. Ooh! Karma. Hi kay Paolo Avelito, Cinderella akong ex 1 year na mibulag. Tapos makigbalik siya sa ko akay 3 months na iyang tiyan, usa akong buhaton Cinderella lubos na gumagalang. Paolo Avelito ng Davao City, ba't nasa Japan, nagbabakas sakali. Naramang gina siya sa imuha pao kung gusto pa ni mo siyang balikan. And dawat po ni... pinaka-importante diri is dawat ba ni mo ang iyahang baby? No? Eh, kabalumang ka nga, dili na siya. Kabalumang ka, yun sa imuha na o, dili na imuha. Kay kung dili na imuha, acceptance first, dapat dawat ni mo ang bata. Kay kung dili ni mo dawat ang bata, wasig maunay mag-meet siya sa inyong away every now and then. No? So, kinahanglan dyan ni mo balance, imong timbang timbangon kay, dili na siya ang anak kasayon nga desisyon. Siguro kung wala siya, kung dili siya buntis, o niya gusto siya makigbalik sa imuha, it's your heart to decide kung love pa nimo siya, nga nung dili man, karon man good, it's between your heart and your money. Kaya syempre, sa ngalan nga imuha, kung limbawa balikan nimo na siya, o niya knowing na buntis, so ibig sabihin, it comes with a responsibility, so mandatory nga ikaw magpalit og gatas, og diaper, and everything na naka-entail anak nga obligasyon. So, Pao, it's up to you, Pao, ha? Marcy Magale. Thank you! Mayang gabi si Margie po ng Lapu-Lapu City, Cebu. Mayang gabi idinhaan sa imuha. Ang tambag na ako kang Margie, ka na mag-istorya silang duha sa iyang bana aron magkasinabot sila kun. Dili ganit mo sugot ang iyang bana nga mag-uli sila maayo. Muadto sila sa simbahan. Mag-ampo. Sige na naman, Jukog. Armand E. Oh. Given naman ganyan pag-ampo arms kay... For sure, nag-aampo mangining ato ang magtiayon. Pero kabalo ba mo na isa sa mga kanagong reason, kanagong makita, kanang, kaniha, realidad ni siya, kanagani mo ginuang kasi mo ang partner, kanang mangabit ka, mag-cheat ka, mangita ka og lain, diling anang ka-strong ang imuhang faith sa Ginoo. Kaya kung strong pa na siya, dili gid ka makakumit anak ng mga sala. Muna sa mga mahilig magkabit-kabit din ha? Question yourself. Question your faith. Gaampo ba mo? Gaadto ba mo sa simbahan? Kay kulang gid ka ayo. Dili man nimo kaya nga, dili nimo kaya nga manakit ka sa imong kapwa tao, labi na kung strong ang imong pagtuo sa Ginoo. But then if you na anak ka kahuyang, dili ra kay ka matintal, naamang gid ang tentasyon everywhere. Maskin asa ka, nara gid na permiti ang tentasyon, nara na sa imo kung imong i-embrace. Pero kung kulang ka sa pagtuo, yes, dili ra kay ka matintal. And then remember nga ang mga pagmahay na agit tanan sa ulay. Agay. Tumundi, oy. Pasabi. Laban sa Cinderella, ha? But anyway, B, oh, pasaylo agit ko ninyo kung medyo nasayo-sayo nga itong pagbalik sa toang programa. Tungod kay need na akong mag-early out for now, I have an emergency. Naadyo ko yung emergency nga atuon. Sa ospital. No? For emergency purposes lang usa jud, need lang gid nako kaayo nga mo exit kadali kay very emergency na gid kaayo. No? Sige lang kay magdungog-dungog kaninyo ugma sa samang panahon gihapon, sa samang oras, sa samang istasyon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah, yeah. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init Baka ayo ang atong gabi kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

people, I'm going down.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Masog na pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved ng mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod sa ating pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre, partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto mong makihilubilo dito sa ating pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa ating pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag po kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. At yung lagi nating ipinapayo doc sa ating pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng ating pong kalusugan, ng ating pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga vitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama. So, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Palakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, San Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan, ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan, ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa atin pong program, mga kasama. Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po nga tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano may pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano na ang problema is heart problem mga kaibigan no so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc
2: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon at ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya, hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin, papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron din tawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung kumbaga pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema, at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwede mag-cause ng heart failure, yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyadong mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. So, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Nanginig pa pala tili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imamonitor ang inyong pong heart area. Kaya sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na

0: mahirap yung paghinga. Mm-hmm. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, eh, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. Mm-hmm. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ano na. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, eh, isa po yung sa sign at baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Eh, isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, eh, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi. Mm-hmm. Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, eh, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan ng malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Ako ha, sa mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga sintomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Magpasuri po kaagad kayo. Sa
0: kasi
1: mga,
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka. Mga pagamutan sa inyong pong lugar, may mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist, or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
0: Uh-huh.
1: Bigla ka nalang matutong.
0: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata
0: pero walang symptom yun. Ang kanya lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dito. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang pinipiling edad
0: ko. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina dok, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha? Yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc? Yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman.
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
0: Ayun ako, iwasan nyo na po yan at bawasan.

0: Gold user. Atong pamilawan.
1: Daniel Francisco, manggin niya na Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag doon na pag-old, pili kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na. Dati, masakit mo, galaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagpun din na, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazon Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
3: Gamit na nararamdaman ko yung wanghina ko at ang nagpresyon ko. Kung ako dahil para bumili ng mga yung COVID na binibili sa tao. Okay na rin ako. Hindi na ako gamit na nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga lainan po mga kamo.
2: Zazon Plus Cough and Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zazon Plus Cough and Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa lumang pangunin sa...
4: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X car rental o 4X car wash.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09 555 619 0989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige, radyod kong kapulawag doon. Una, sige, padyod kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoong 3 times a day na sinapidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Balita. Express Balita.
1: O karon, sa irunta ang balitang international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Airport sa Yemen, giatake sa armadong grupo. Sa rotang Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
2: May resulta sa pagkabalda sa operasyon sa Sana'a International Airport sa nasud sa Yemen, human giatake sa armadong grupo. Gibasol sa Houthi rebels ang nasud sa Saudi Arabia sa maong pag-atake. Og nisaad nga sila nanimalus. Isairan nga ang insidente nagdugang sa tensyon sa rehiyon nga dugay na nagatubang sa armadong panagbangi tali sa Houthi o Saudi led coalition. Ang pag-atake sa maong airport ang nagpakita sa padayon nga peligro sa mga sibilyan o sa kalihukan sa transportasyon. Ang sitwasyon nagpabilin nga delikado samtang nagpadayon ang hulga sa lawom nga panagbangi sa maong nasud. Mga katropa, para sa mabag-o-bago nga panahon, kinahanglang protektado imong kagalingon. I-boost ang imong immune system pagtomar og Santon Vitamin C. Alang sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinirelaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Oras na to karon mga katropa. Alas 6:21 na sa buntag. Wala ka na igana maglihok-lihok tungod kay luya na ang imong lawas. Mga partner matag-adlaw mga katropa ang Premium D3 Softgel Capsule. Gawas nga mo pa kusog o mopaligon sa tong immune system aron nga makigbatok sa mga nakarya nga mga sakit. Muhatag usab kini og dugang nga kusog. Ang Premium D3 Softgel Capsule mopaligon usab sa ato ang mga kabukugan og kaonoran. Kini mapalit sa mga nakaryang butika og parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee og Lazada.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa balitang sports.
0: Balita sports. Balita sa sports.
1: Alex Yala gipasidungga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano yung karoon ng report? Pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
3: Ihatagan og pasidungog ni President Bongbong Marcos Jr. ang Filipina Tennis Star nga si Alex Yala. Atol sa gipaigayong homecoming reception, human sa iya makasaysayan og kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Gihatagan usab sa presidente si Yala og presidential citation dito sa palasyo ni adtong Lunes, Hulyo 13. Human makasulod sa round of 16 sa Wimbledon, nibalik si Yala sa nasod alang sa homecoming tour aron makikita sa iya mga fans sa nagkadaiyang mga kalihukan at diser kini mo biyahe sa Estados Unidos. Alang sa hard court season sa US Open. Isairan nga ni Saka ngadto sa World No. 28 ang ranggo ni Yala sa pinakabagong Women's Tennis Association kun WTA. Mga katropa, sports-minded, baligunay mong lawas. Pinaagi sa pagtumar sa Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka, diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
1: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
0: XFM Health News.
1: Gibanabanang moabot sa 455,188 kabutilya sa antiretrovirals kon ARVs alang sa mga prisons living with HIV kon PLHIV. Ang gilaumang ipang-apod-apod sa sunod simana human sa inspeksyon ang nga gihimo. Ang HIV community adunay lamivuden plus tenofovir plus dolutegravir. Kung itawag niya LTD, ang nagpresentar sa unang hugna sa gilaumang kinatibukang 1.2 million nga unit sa mga supply alang sa mga adunay HIV. Atol sa inspeksyon, gisiguro sa Department of Health nga ang mga niabot nga ARVs luwas, epektibo o adunay taas nga kalidad, rehistrado o nagsunod sa mga sumbanan sa FDA, andam na alang sa pagpang-apod-apod nga ito sa mga pasyente nga adunay HIV. Ang pag-abot sa naibilin nga bayin sa unang hugna sa mga HIV ARV ginaumang makumpleto sa maabot nga mga simana din ang maong mga karga muagi usab sa susamang proseso sa inspeksyon. Ang ikaduhang ikatulong nga hugna gikatakdang

0: Botali sa Agosto o Setyembre. Ang sitwasyon sa Middle East, adunay dakong epekto sa pagatod sa mga supply alang sa HIV ngadto sa nasod tungod ni ini. Nagpabiling pasaliga ang DOH sa pagsiguro nga dili mabalda ang pagtambal alang sa mga PLHIV.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na sa buntag. Fungi, bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikaadlukan? Imintinar ang pagtumar mga katropa og Sanzon Plus Gold. Ang mas gipakusog og mas gipaepektibong nga suplemento nga makatabang sa nagkaryang sakit nga fungi, virus o bacteria ang hinungdan. Ang Sanzon Plus Gold mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Opisyal nang magtiayon ang actress nga si Bea Alonzo og businessman nga si Vincent Coa human sa usa ka pribado og sikretong civil wedding niadtong Lunes, Hulyo 13, 2026. Base sa report, gihimo ang seremonya sa Makati City Hall ug mismo nga si Makati City Mayor Nancy Binay ang nag-officiate sa ilang kaminyuon. Labihan ka pribado ang okasyon, din gibana-bana nga unom lang kasuod ka mga higala ang nitambong isip mga testigo. Walay mga miyembro sa pamilya gikan sa isig kahabig ang nakatambong sa maong secret wedding. Kahinumduman nga doon ay giplano nga ingranding kasal ang duha dito sa Spain, apan kini napurnada tungod sa nagkalain-laing isyo sa ilang relasyon sa nakalabay nga mga bulan. Ang kalit nga kaminyoon nila Bea o Vincent, dako nga sorpresa sa mga fans, human sa taas nga panahon sa mga espekulasyon sa publiko, may tungod sa dagan sa ilang relasyon.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Muna giingon mga katropa nga mapugnan pa ang baha, ayaw lang gyud ang gugma.
2: Tama!
0: Taas-taas po ito mga katropang espekulasyon. Kaya, kung ako masayo mga katropa, August 2025, giangkon sa aktres nga si Bea Alonzo nga aduna sila yung relasyon ni Vincent Co mga katropa. Apan, ini lamang nga tuiga mga katropa. Ito nga nakalabay nga Marso 2026. Nakita usab mga katropa sa publiko ang wedding band sa duha sa usa ka simbahan mga katropa. Kabahin mga katropa sa ilang umalabot nga kaminyoon o gikatak na nga kaminyoon mga katropa. Apan kini, wala gihapon gikumpirma mga katropa nga engage na ang duha sila Bea Alonzo o Vincent Co. Pag-abot pagkamayo mga katropa, doon na mga espekulasyon nga nagbulag na ang duha. Doon na espekulasyon mga katropa nga wala kagustuhan mga katropa sa pamilya ni Vincent Co si Bea Alonzo mga katropa. Doon na po maingon nga may pagkaarte lagi si Bea Alonzo o may pagkamaldita mo nga daw wala na ganahan na ang pamilya sa ang pamilya ni Vincent Co sa iyang batasan. Doon na po iniingon po mga katropa, doon na po espekulasyon nga ni Kuya Napa nga tungod kay Chinese ning pamilya ni Vincent Co mga katropa, doon na po ni sila yung mga gipang tuuhan mga katropa nga once maminyo ang ilaang anak. Dito kini magpabilin sa ilaang poder mga katropa nga sumala pa wala usab gika uyunan ni Bea Alonzo. Hinungdan usab mga katropa sa ilaang giikaingon nga panagbulaga. Apan wala gyud napugngan mga katropa human nagpahigayon sila og kasal. Gikasal na sila mga katropa nitong Lunes, Hulyo 13. Nga to usab mga katropa sa pinaagi sa usa ka civil wedding mga katropa nga gi-officiate ni Makati City Mayor Nancy Binay kani senador mga katropa. O gani at sa atosab nga nasayran mga katropa, nga unom lang ka mga higala ang nitambong sa kasal kay lagi usa kini ka secret wedding mga katropa og tungod usab kay naa mga 31 naman ni sila mga katropa. Si Bea Alonzo kung ako nasayop 37 na mga katropa. So naahamtong naman ganyan mga katropa, sobra pa sa pagkahamtong mga katropa, di na nila mapugan sila ang pamilya mga katropa, nga sila, nga ilang pilion, nga sila nga magpakasal.
1: Express
0: Balita. Express. Alas 6:30 na sa buntag, sa katapusang hanay sa tuang mga balitang balitang kakaiba. Kundi na 69 anyos nga lolo nakatala og world record human nakadonar og kapin 30 ka galon nga dugo. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang tatay ikaw lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Nakatala og Guinness World Record ang usa ka 69 anyos nga lolo gikan sa New York ma nakadunar og impresibong gidaghanon sa dugo nga moabot sa 30 ka galon. Isip gila sa iyang nahimo, formal nga gihatag kang Dan Ryan ang titulo nga most whole blood donated male dito sa Malta, New York. Nagsugod si Dan sa pagdunar ni adtong 1980 tungod sa pagdasig sa iyang igsuon nga nitaliwan na sukad ni adto kadunay nang nagdonar si Dan og dugo tungod sa iyang dedikasyon. Nakadawat siya og 32 milestone pins gikan sa American Red Cross nga iyang gipakita sulod sa usa ka special frame. Ang frame dunay luna alang sa 40 ka pins. Sanglit nagplano pa siya nga magpadayon sa pagdonar kutob sa iyang mahimo. Katropa, para dili bitin si Mrs. panahon sa pagibing labing. Katropa, pag-inom og Turbo Main Enhancer alang sa gagausang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, upang ikulima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Gang salamat katropang tata ikulima sa maong nga report. Diyaw muna mga katropa, sumala pa sa maong nga 69 anyos nga lulo. Basta kay makaya pa niya mga katropa, gusto paghihapon siya nga magdonara og dugo. Base usab sa record mga katropa, ang maong 69 anyos nga lolo mo'y pinakadagahan nga dugo mga katropa nga nadonara nga to mga katropa sa Red Cross. Kita naman tayo Philippine Red Cross, diri mga katropa. Dito usap sila mga katropa, doon nagyapay Red Cross sa United States of America. Gani mga katropa, kini ha. Sumala sa maong lulo mga katropa nga bisan siya nga katigulangon basta kay makaya pa niya, kaya niya, kayahon niya mga katropa ang pagdonar og dugo aron usab daghan pang matabangan nga mga individual mga katropa pinaagi siya ang gidugo. 30 ka galon mga katropa o kapina, 30 ka galon na ka nga dugo ang iya ang nadonar mga katropa sa Red Cross.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:33 na sa buntag, mao kato mga katropa ang atong mga balita nga nakalap 24 oras. Good morning diay sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Kuto babot labay sa to ang signal sa 101.7. Good morning sa Tagalaak, Lanao o Tagalaak, Davao de Oro. Ingon man sa Lurato, Agusan del Sur. Sa to ang mga tigpaminawan diha. Good morning diha kaninyo.
3: Good morning!
0: Sa mga rela drivers, bao-bao, habal-habal, multi-cab drivers, good morning, good morning!
3: Good morning!
0: Ilabi pa kay katropang Tata Dakop. Good morning diha kanimo katropang. Naminaw karon sa 101.7 samtang nagmaniyo mga katropa sa iyaang multi-cab. Good morning usab sa tanan nato nga mga live viewers karon.
3: Good morning.
0: Kanila katropang ubay-ubay man dai ni daing mga nagkomento. Kay katropang Josefina Tinambunan, magandang umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Wednesday from Tinambunan Family Bugkaon Lantapan. God bless. Kay katropang Dave Niralawa, shout out sa akong higala nga si Marso Laya Villafranca. Patimbaya di ay kang Mama Ites o kang Tibo nga naminaw karon taknaa. Laglom na kang Bisaya ni katropang Devi Niralaw mga katropa. Kay katropang Sut Marini Max Pro maayong buntag XFM Bukidnon naglanog-lanog mo diri sa Villanueva Misamis Oriental. Oy, good morning diha sa taga Villanueva Misamis Oriental. Ayo kayo pero abutan lanog-lanog ta dito mga katropa. Sa Villanueva Misamis Oriental, ilabi pa kay katropang Sut Marini Max Proa. Kay katropang Mommy Juicy, good morning usab nga usa sa mga live viewers nato karon mga katropa. Og sa uban pang wala nato na mention na mayong buntag diha kaninyo. Alas 6:35 na sa buntag mga katropa. Ang ato ating mga produkto sa Yes to Health, asama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C Capsule, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit mga katropa sa ato ang buhatan sa XFM. Nga naimutang diri mga katropa sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Narata diri dool mga katropa sa Novo. At bang sa Novo mga katropa, doon na iskina diha, mauna ka na mga katropa ang Carbajal Street. Gikan sa highway mga katropa, naata diri sa ikatulong edipisyo. Saka mo diri mga katropa sa Tala-Tala Building, kay naata diri sa second floor, Door 2 mga katropa. Alas 6:36 na sa buntag. Musunod na dahil mga katropa ang programa ang The Secret of Health. Kauban si Dr. Remilito Oy. Pagka alas 7 hangtod, alas 9 ang takna sa buntag. Mausap mga katropa ang programa ang Bullseye. Kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diyan sa technical department, sa pagpanguna karon ni Katrupang Rustom Villafranca, kauban sila Katrupang Dave Vinirala o Katrupang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna usab sa mga news head, Katrupang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo kasi si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ah, ngiingon magod ang doktor nga. Ah, di ko mag-alsag bugat.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ang duha ka ubo o dinhi.
5: Ako pare, lima pare.
6: Oy pare. Kalma.
5: Inom. Kaon na pare. Ayos pare. Buraga. Relax sa pare kay buraga di daga ng mga balay pare sa kumpalan na pare.
6: Mauna kung ingon ni mo ba palabi magugang inom. Unya na lang ta uli pare.
5: Ha? Nga lang ba, pare?
6: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
5: Exciting!
7: Mga katupa, exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Katinillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali? Bili man ko katulog dayo nga magkamatno ko duga na sa pagbalik ka tulog. Lima na din ka tuig na din ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginang ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Premium D3 ang bago.
10: Kadaadlaw yung kong nga nag-take o premium D3, sir, kaya akong trabaho na sa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug muri.
11: So,

0: sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
4: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha si City Councilor. Kung ako maling kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
3: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
5: Tong, nagpilain yung gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
5: Exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

Bullseye. 4 minutos bila gabak kelas ku ala city skabut tago dan hua kesudah di baiti kelong so da provinsi sebukidot bai ka butang. Adlaw karon gabi year college pizza kinsinan ning bulan sa hulutig 2016 it's a pay slip day. Dili ting swildo ron ting pay slip. Okay, nahurot na ang swildo og loan, ang wa na loan porlo na lang gyud mga katropa. Ito mga tropa, kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw ng adlaw gabi Hercules? Uban-uban, usap kita mga suking tigpaminaw sa pagkutlo sa mga balita at hisgutanan karo na kamuntagon din sa programa ga servisyo ka tropa namin noon. Programa ka Bullseye. Okay, this Bullseye, targiton ka mga suking tigpaminaw! O, nig, ayong kumpiyansa diha mga katropa. Kumusta ang duha ka syudad o 20 kalungsod? Kumusta ato ka syudad sa Valencia, labi na gidas may barangay na dagat Kidabaw? Kumusta ka ang pagpangita sa usa ka missing mga katropa ng bata, no? Nga naano, datong nakalabay ng gabi tungod sa pagbulog sa tubig na baha mga katropa? Naot nga makita na mga suking tigpaminaw. Usap na kong buhok na rin, muraman ko gi-rip o tulo ka buhok. Ako siyang plastaro na ako nga buhok mga katropa kay murag ning kulo man. O na mga katropa, kumusta ang ato ang 46 ka barangay ning ato ka syudad sa Malaybalay? Ato ang makiksuna mga drivers karon na kung asa mo nag padagan si mga sakyanan. Luzon, Visayas ug Mindanao nga mga drivers, maayo ga budag. Labi na po sa tuwa ka syudad sa Malaybalay ito mga multi-cab drivers, rela drivers o may buntag ni Kois Tata Dakop ha? Ni Tata Dakop mga katropa kakanunay kining gapaminaw XFM na siyang multi-cab kumusta o gabay gabundag may gabuntag usab sa tumakigsyonan mga suking tigpaminaw nga nakaroon silang tagsatagsa ka mga tindahan tagsatagsa ka panimalay mga katropa tagsatagsa ka mga trabahuan mga katropa, no? Kaya adlaw karon ng Miyerkules, ting duty pa gyud mga suking tigpaminaw. O, kumusta mong tanan o gabay ka buntag? May nga buntag usap sa tumaking sudag mga Muslim. May nga buntag usap sa tumaking sudag kapito, kapitalang ang tribu di sa tuwag probinsya sa Bukidnon. Ato mga katropa diha mga suking tigpaminaw nga naas balay tambalana, nakigbisog sa mga balatian. Sa atong kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon, nabay ka budag. Good morning! Lakip tong mga nurse o in charge hospital nga maldita kayo. Good morning! Good morning! Oo. Naiuban din sa hospital nga perting maldito ha. Maldita ha, labi na nas provincial. Oo. Naiuban din, maldita kayo. Oo. Walang kong nag-mention ha, kang department. Oo. Kinaminaw din karoon, may buntag din ma'am. Good morning! Oo. Sa toga, oy may buntag ni Lieutenant Colonel George Halyurina, mga katropa, itong commanding officer sa 8IB Philippine Army, no? 8IB Infantry Dependable Battalion. Mayang buntag niya, sir. Good morning! Salamat sa kanunayang pabor, sir, ha? Good morning! May nga buntag, usab niya sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade. Mga katropa, katuwang Brigade Commander, Brigadier General Siegfried Tubalado. Good morning, sir. Oh, si Sir Munda diha. Itong mga katropa diha sa may Brigade. Hala, good morning, good morning, good morning. Kaniyong tanan. Good morning. Oh, diha, bay gabuntag usab. Katuwang hippie sa syudad sa Malaybalay, Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan. Sir, may budag. Good morning! Katong 46 ka barangay, mga tropa, mga kapitanis, mga opisyalis, barangay. Kumusta man, murag dool naging kayo ang pinili ay, no? Dool naging kayo ang pinili ay, mga katropa. Kumusta man ang atong pag-smile-smile karon sa itong mga butante. Ay, murag Septiembre, Oktobre, o Septiembre, murag filing o ba si Usi man yung mga suking tigpaminaw. Randy Artiaga, Santisas, o Randy Santisas, koy, may buntag niya. Lamat sa kanunay yung paglilis ng Facebook Live o pagpaminaw, there's to our programa, no? O, may buntag yung tara niya. Oy, kumusta po, nagato ang kabuluhan o Valderrama karon nga area. Kaya murag kagahapong adlaw, nag-clearing man to, no? Na-clearing operation, nag-ibuhat, naghahapon, mga suking tigpaminaw.
niya maghinahine lang mo sa pagpadagan diya kanang tulay ito sa baldirama. Ko hapit po ko biktima diya. Oh. Okay, kung gika kas kabuluhan, kurbada. Danlog na daan. Pag gika po ka sa baldirama, patulog kabuluhan. Kurbada gihapon. Oh. Niya gahapong adlaw mga katropa gi-clearing imo kumpiyansa kay napa na mga balas-balas nga nang lutaw diya. Oh, kung magpakusog-kusog kag dagan diya mga suking tigunaw, delikado na mga katropa, no? Wala nga amping-amping kanunay mga suking tig paminaw na minaota nga mahuman na nang kuan diya kana bitang gibuhat sa diya sa mga imbatog o miglamin nga area kay layo kay magrirot oy nya dai gamay bay nang dalan diya sa gamay bay nang mga dalan diya mga katropa diya sa may kuan sa may kabuluhan gamay ang dalan diya mga suking tig paminaw una kinanglan nato ang mahuman na diya sa may gitawag na to sa imbatog o miglamin nga area. Sa mga buhatan na nagtimporaring agian, mabalik tong daan ba? Sa tinisura ay, tinisura yun mga katropa. May buntag sa De Los Santos family o Divina Gracia family. Uy, salamat gid kayo kagahapon mga katropa sa paniud to ba? Oh, salamat gid ka. Happy birthday ni Tatay Tony. Uy, sa tong isa niya sir? Oh, yung sinanay, yung asawa ba? Duha man sila kay birthday ni Tatay Tony kagahapon, 80 anyos. O niya si Nanay, 81. So, kama ni mama sa asawa ni Sir Alvin De Los Santos, mga katropa. Ugangan ba? Nag-birthday kagahapon niya. Ulba, mag-birthday ba? Tiningob, nagduha ka litsyon, oy. Oh. Maglibog ka, aha ka mo punit sa litsyon, good. Oh, asya ka mo punit. Salamat kayo ha sa pamilya Divina Gracia, mga katropa o De Los Santos family diya kagahapon sa mais ng lanad. Lamat sa paniudto yun. O, lamat kayo niya. May pabaon pa si katropa? May pabaon pa? O, naluwas ang kwan ni katropang Dib o katropang Hanilo? O, pero si katropang Dib, wak pa daw niya gisinigang niya, sir? O, ha? Gimarinit pa? Ha? Kulba sa gayong tirada ni si katropang Dib. Sakto, kaya nas birnes, natutuwa par. O, kinaman tayo kwan niya, o. Gikan sa IB. O, oh, nindot kayo na par, oh. Nindot kayo na, kinaman tayo. Ha? Dungagag isa? Huwag lang pa yung may mag-birthday ka rin, oy. Happy birthday sa mong inanak. Mga katropa, diya sa may barangay Mapayag. Na sabi, o si pangana na to, patabangi sa daw ko ninyo, o gliili, dribe. Asa naman to, na to, dribe. Oh, birthday to itong inanak, mga suki. Asa na to? Birthday sa mong inanak na sa may barangay Mapayag, hapit limtan. Ay, buhian gitorong Bisaya na manok. Oh. Sa

Happy happy birthday. Sudah pun li toko ni pangan semungin anak. Oi. Oh. Jiril Jiril Zain Ilya. Birial. Oh. Sudah li toko. Si Angga gan itu nama ni Angga ni. Oh. Dan Angga di mata a. Anak beli ni. Apa ni Dato Birial dia semai barangkai mapayag. Sudah pun li toko ni mga bata ro ba mga lisod gi mga pangan ba. Lisod pang litukon o nag-birthday karong adlawa bitsa 15 gado nato invitation na niya murag early paniudto niya kay last GS bunta bang kaon na pod oh kaon na sad oh mapayag oh happy happy birthday mga katropa sa abuang inanak diha sa may barangay mapayag nag first birthday karong adlawa dako ra ba kitong baboy dito do. Niya murag litsunon to mutong dito na to mga patindakuan naman tong babuya. O niya murag iandam pagi ng bisayang manok na doon ni Dato. Impas. Impas murag. Murag istritan kita rong si Manaha ni ba? O di ni maputol karong si Manaha. Ugma na pa'y kaon hangtod birnes na pa'y pamerdi yan eh. Usay kasi manang kinananay yun. Oo. Walang gib. Dala lang kita katuang si Lupin. Ano yun? Di na mahagong tagbalay. Pangitang si Lupin. Sudlas balot ba? Happy happy birthday sa mga inanak no first birthday sa mga inanak diya sa may barangay mapayag mga katropa happy happy birthday baby oh silang kay sininang pauli pa sininang Mori pauli pa sininang Mori So, mga katropa happy happy birthday sa mga nag birthday niya once again salamat kayo sa pamilya, Divini Gracia, mga suking tigpawinaw. Shout out sa Team CDO, Tatak EGD. Akan eh. Salamat po kayo sa misis ni Sir Alvin de Los Santos sa gahapon. Pagkatima na mo kagahapon mga tropa dito. Salamat kayo mga suking tigpawinaw. Tanan-tanan, no? Sir Alvin, sinaminaw Sir Alvin karon ni shout out to tanan. Sir, labi na itong nagsundo na mo kagahapon. Labi na itong nagsundo na mo kagahapon. Shout out tanan nito. Kaya magpa-shout out to sa sir. Hala, bayo gabuntag tanan diha, no? Mga kaparentihan sa Divini Gracia family o De Los Santos family mga katropa maayo gabuntag kaninyong tanan mga suking ating paminaw. Oy sa tuwang mga FB viewers kini na ay nag-greet diri nga usa ka batalyon sa ninyo greetings oy ang one appeal diri nga family ba kanara yung tinapa wala ni mo gigreet aman sige tiwasa si papa ni birthday karon oy happy happy ngan ato gani i-appel dire oh i-appel dire tum happy happy birthday pod sa papa sa mong big boss mga katropa oh papa ni boss Rims mga katropa do nag birthday pod karong adlawa so ingalan niya to oh. Binuang ka tom. Raimundo Oy Senior, ganag birthday karon mga suking tigpaminaw. Happy happy birthday. Happy birthday. Ayo gabuntag ni Cyril Lumilang Maulas. Oh, kini murag ang tinapara gi one appeal diri nga family ba. Oh. Good morning sir, pa shout out lang ko sa Lumilang family, Maulas family, Kanuog family. Banyas family, Hatulan family, Dalanial family. Daniel family, Salahag family, Latara family. Og shout out lang ko sa ako, Gabana, Milicio, Banyas, Maulas. Og sa mo ang Tokes, Leo Jan, og sa Irami, Lumilang, Maulas. Og sa akong mama, Evangeline, og papa, Demokrito, Lumilang. Og sa akong magulang, Arthur, og Juan. Og sa ilahang two kids, Juan and Rica Ila Lumilang og Julieto and Rosilin og sa ilahang two kids Jurens J og Jasmine Lumilang og Jackie Lo og Rachel Jane og sa ilahang kids sa Christian Jean Lumilang Berber og Minmin og sa ilahang two kids Jackie Lumilang og sa akong manghod Arnie Lumilang and Angelica og sa iyang bana tutong sa Liguyan Lisa and Jennifer nga sa nga naa sila sa Mauswagon shout out lang diha again good morning and God bless you always thank you so much sir watching here in Riyadh Saudi Arabia ang nagpamisa Cyril Lumilang Lamaulas nagpa shout out diha may buntag na sir pakibasa sa akong shout out sir wala na basa na
Usa ka hektarya og tunga. Oh. Nakay one apple nga family dire katong tinapa. Oh. Likado na ron na maapil ang tinapa dire. Oh. Grabe sad kasi oy. Oh, bita may buntag da ni Cyril Lumilang Maula. Sige ni siya og kuan mga tropa. Sige siya pangutan na kuha ba tayo programa. Oh. Oh, daghan may ngawon sa tuwa mga tropa. Gali ito makita da sa screen. Oh. No, di wasilay clown bang makita oh. Good morning katropang Sir Jonathan XFM sa Bullseye watching me dito sa shop. Aglayan with Bossing Ben. Salamat. God bless. Happy Wednesday from Tinambunan family. From Bugkaon Lantapan. Good morning sa taga Bugkaon Lantapan mga suking tigpaminaw. May buntag. Kadiyo gatanan mga katropa. Atong sublion makita ta sa atuag Facebook live karon kabuntagon na sa 101.7 XFM Bukidnon og ba dungog ta pinagis dial sa inyong mga radio mga suking tigpaminaw sa 101.7 mga katropa pakusgi ang volume sa radio kay si Ate Marjorie perte nang kusugas ang radio sa Valderrama. Pwede din ang di na maminaw sa kitutot sa radyo kay libre ng paminaw doon natin Marjorie. Oh. Si Nanay Suraida Batulina, good morning. Ato ni Igret si Nanay, kaya mang loon nito ah. Oh, good morning na Nanay. Hits Nanay. Oh. Oh. Oh. Good morning da Nanay ah. Sa mga team pala Igret. Oh, may buntag yung tanan diha mga suking tig paminaw. 19 minutos, milagapak ang alas Shitish kabutagon, mga katropa sa itong magbalik unya atong tukion ang mga uluhan sa itong mga balita gihisgutanan. May kalabutan gihapon mga katropa sa impeachment hearing kagahapon adlaw sa Senado itong usas mga isgutanan karon. Pastilan niya ako, gisumhan ako paminaw aning national ang may nga niya. Ang tawagan to si katropang Rambo Labay unya oh. Atong tawagan mga suking tigpaminaw. Tinga kung gihasulan ako paminaw aning balitaan diri gusto nako nga mabalita mga katropa kanang pauting ka sa mga flood control project ba kumano ang gusto unta nga kinsay manubag sa taban nga natabunan man mga suking ting paminaw di ba Dandi Arimalo Dandi tong amigo mga katropa nga muhimi og cake usa ka tower oh may buntag da si tong amigo si Arimalo Dandi mga katropa da may miglamin shout out dol may buntag da Dandoy. Oh, imong ating na-address sa City Hall, nagkita mi, oh. Paki-shoutout lang po sa Sardinas Pamilya.

pa mo ka mata. Pag init sa og tubig be, busing pa mo ka lungag, baka karon pa mo ka mata di ay. Ang pag init sa og tubig kay pagtimpla sa og Santon Plus Coffee Mix. Pangapi sa aning kape nga wag gini kontra daw sa imong latian. Di mo ni kontra sa imong ulcer. Di po ni kontra sa imong diabetes. Di po ni kontra mga katropa sa imong palpitation. Di po ni kontra mga katropa sa imong insomnia. Ang insomnia mga katropa, duha ka klase na ha? Duha klase na mga katropa ang insomnia. Ang insomnia mo hinungdan sa kanabitang di ka katulog. Kahit dahan kayo problema, hangtod mag-insomnia ka, magsakit ka, delikado. Napoy usa nga, delikado jud. Kanang insomyot. Oh. Kanang di ka katulog o di ka katidorch. Oh, yaw-yaw pagkabuntag. Sa to dre, sa to dre. Ate nga, manghod ko na apiskot. Abi na kong ate mo ni. Manghod na rin mo ni Doy. Sorry, sorry Doy. For at least Doy nga, batanon pa ka sa kumpanan. May buntag niya, ano? May buntag ni Dandy Arribalo, mga tropa at amigo po ni. Mo ni, tighatag na ko upan sa una dito sa likod sa napakuspikas. Lagi pan niya, amulibot, oy! Ano dito ang amigo, mga tropa, ganito pa pa siya sa kabig shop sa una sa Kabanglasan. Amigo ato, ngayon, tagpano, libre pan? Ang tod nga, nakauyap na tagabikirigod. Bita mga katropas, ito pagbalik, at nangan na ito ang uluhan sa mga balitang hisgutanan, karoon ang kabuntagon. Standby! Bullseye! Bullseye!

0: sige'ng inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo!
2: Oh, kuring.
1: Tama na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Pinakso, lola!
1: Nagpagwapa!
3: Muntahon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko, aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you. Basta nakaturbo.
6: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Kating. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Planado ba? Planado mga shocking thing pa minaw. Shout out sa family Inocencio mga katropa. Hadapitan ni Kikeng Inocencio. Taga-asa ba ning kuan ni? Malay-balay lang ba ni? Good morning sa Inocencio family. So muna mga katropa. Usa ra sa tong panghimay-himayon unya. Diri sa to gapanag-uban mga shocking thing pa minaw. Kaunya mga alas 8. Ato pong paningkamutan nga makasulod si katropa nga Rambo Labay. Kay Arpon, masayita, usap pa ilaing mga init ng isgutan na gahapon dito sa Senate hearing mga katropa. Tagalog na po takaroon. Minsan talaga, mahirapan tayong magtagalog kasi hindi naman tayo madalas na pumunta ng Manila. Makapunta tayo ng Manila pag mayroon tayong parte. Punta tayo ng ibang bansa, dadaan tayo ng Manila. Makatagalig tayo. Pero sa ngayon, bihira lang tayong magtagalog. Ito mga katropa, no? Sa kakanya ito, nasigutan nga si Attorney Jeremy Lutok, yang kunmanin nga walay personal knowledge sa alleged assassin plot ni Vice President Sara Duterte. Sumaybot pasabot niya na. Mga katropa, posible ba kang madala pa niya sa susunod hearing sa ikalima man kahapon ay kaupat. Ay kalima lagi, kalima kaghapon. Miyerkules naman taron. Kalima kaghapon. Pangunom karon, Miyerkules. Pangunom ka Miyerkules na taron par. Kinsi karon par, kinsi. Kinsi karon par, ting pislip. Nakalimot ka kaya wakan na swilduhan. MVP. Sumona mga shocking thing paminaw. Ang saksi nga si attorney Jeremy Lutok napugos sa pag-angkod nga wala siya'y direktang kaalam o personal knowledge kalabot kung mikuha ba gayon o mamumuo o mamumuno ba kanang assassin si Vice President Sara Duterte aron targeton o target ang presidente o ang kanhi House Speaker si Lutok na mahayag. I don't have personal knowledge if personal knowledge is what you want to know. Siya mga tropa nga nagbase ra lagi sila sa video. Murang nagbase ra siya sa video mga suking tigpaminaw nga giluwatan sa mao nga vice presidente niadtong Nobyembre 23, 2024. Di ba? Dito lang ba? Pero basta after nga dungog ilang video mga suking tigpaminaw, wala nila imbestigahe kung unsa gyud ka tinuod. Aduna bagay na istorya si Vice President Sara Duterte nga money nga tao ayang gi-hire na bay makatudlo nga kining tawhana mga suking tigpaminaw money ang gisabot na ni Vice Presidente Duterte. Wala man ra ang nahitabuan ni mga katropa katulang laging video nga ning gula. Katulang video mga katropa nga pero giistorya lang ni Vice President Sara Duterte. Nahimo nilang basihan mga suking tigpaminaw. Mura na ilang ibasihan karon. Ron. Yes, ikawpat nga hearing ato adlang Lunes, piti naghanang typo. Kisa may nakakita atong sinit hearing atong Lunes. Nga piti naghana mga suking tigpaminaw nga mga simiat.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Pero yung naghanang simiat mga tropa sa affidavit. Muna mga katropa nga, posibleng wani nag-imbestiga? O posible ba? Posible mga suking tigpaminaw nga wani nag-imbestiga ni. O niya, wala mag-scripted. Suba? Kita mga ano, dire sa korte, mga tropas lokal, o mag-file taong kaso. Example na to, doon na yung mga bayba supervision. Pagliliyan na sa prosecutor, mga tropa, o sa man yung affidavit officer, daghang manig kulang. Nga ni ba ni? Ma-question ka niya? Kada sa Senado na gina. Piti naghanag, atubang pa naman ang papilis siya. Kayon pa ni mo, mura magwa na pangandaman. Kung wala kay personal knowledge about sa alleged assassin, dapat kinanan na pag mag-imbestiga. O niya kanin, dapat makita na Senado, mga suking tigpaminaw nga, kung inani permente ang sa hearing, muna hinungdas pagkalangay, paspason magka. Paspason magkang hearing das taas para mahingo, maingon ta nga.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: O para makaingon ta mga tropa, absuelto ba o kumbiktado ba mga suking tigpaminaw? Kay masuko si Joshua Carl Cardenas, ana? O masuko si Joshua Carl Cardenas kung ma-convict na tong vice presidente. O, katropa, may idol. O, katawa, si Joshua Boy Turbo. O, diyan sa opisina ni City Councilor Jason Chad Ayala, may buntag yung tananda, happy happy birthday sa iyang papa day, nga nag-birthday karon, kaon na pod. Oo. Happy birthday, papa ni Joshua Carl Cardenas. Butang ipugan yung papa. Kay yung papa, naman na sa registrar. O, niya mo ko kailan, kalimot mo sa pangan yung papa, Josh. O, i-greet na yung papa, o happy birthday. Butang ikana, butang i-otro, butang i-edit kay... Hindi juga kadawat o usak ka ulong litson niya yung papa. Happy, happy birthday, papa ni Joshua Carl Cardenas. No, naan po si Sir Dia Sumaya City... registrar ba? Diha na registrar mga suking tigpaminaw. So balik ta katropa sa tong hisgutanan. So dapat si Senado mga katropa, kung yun ani mo hinungdan mga katropa sa pagkalangan sa hearing, dapat na sila lakang nga pagabuhaton ini. Imagina ninyo atong Lunes gani. Mamudili og pila ka minuto mga katropa para o kayon pa ang gibasa ni Attorney Jeremy Lutok mga suking tigpaminaw. Uriya karon matod pa wa siya knowledge about ani sa alleged assassin plot ni Vice President Sara Duterte. Happy birthday Erwin Cardenas. Ah, yung papa si Sir Erwin Cardenas mga tropa nag birthday karon. Happy birthday ang lechon tan. Aha na. Uy. Ako may pangitaan ani sa lechon. Nga ako may dapat ang magbitbit sa lechon nga sobras birthday. Oo. Oh. Bita ba yung buntag niya? Happy happy birthday ni Sir Erwin Cardenas mga tropa sa Civil Registrar. Sa City Civil Registrar mga suki gatig pa bida. Good morning! Happy birthday! Happy birthday! Mauna mga suking tigpaminaw. So ato ganing paminawon mga tropa. Kining usa ka video nga itong i-preparado rin mga suking tigpaminaw. O, kini si Attorney Lutok, agiangkon nga walay personal knowledge sa alleged assassin plot ni Vice President Sara. Oo. Nga sila, reklamo sila mga trupa, hindi sila mutuog, adunay hulga si Sara Duterte. O, hindi sila mutuan ang mga suking tigpaminaw. Pero sila, paspas lang imbestiga mga trupa sa kanabita gatong video nga ningguwa o kato nga adunay nahitabo o papanghulga mga trupa sa Vice Presidente ngadto sa presidente o sa first lady o ingon man sa daang house speaker sa Congress. Turing unahon tom. Kining murag mubo ra masuri to, makaya pa lasutso no, di makaya no, balik na ta. Balik na lang. Di makaya mga suking tigpaminaw niya. Sumara pod ni Lito Banayo mga tropa ang impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Giplano. Planado ba? Planado po siguro kita. Planado gini kay wani giplano di man ni maabot sinit. Planado ni mga suking tigpaminaw. Ngano man? Kabantay mo pagbutyag o pagbutyag ni Vice President Sara Duterte nga karong 2028 mudagan sa pagka presidente mga suking tigpaminaw. Awala ang flood control anomaly nga isyu eh. Wala mga suking tigpaminaw. Kay kini man gud sila. Kini ba? Kasi una kasi Vice President Sara Duterte o uban pa mga tropa nga dili sila gusto sa netabo sa flood control. Muna yung nangukay, mangod. Ipang ukay nila mga katropa kung kinsa yung mga nalambigit. Ya, siyempre ikaw nga nakadawat ng pila ka porsyento, pila ka malita mga katropa, masugot na ikaw papresyo ka? Ya, napakay plano mo dagan sunod tuwing? Oh? Ano ikaw rod? Nagipaspasan nila? Momito na nga, pangutan na ba? Daghan ba o nanggawas ba karon ang giisyo o gihisgutan mga suking tigpaminaw nga kinsa na involve o giukay pa pagbalik ang mga ina-involve sa flood control project anomaly? Mono, naanala na to ang flood control projects karon kung adunay pagbaha sa tong barangay, adunay pagbaha sa tong lugar. Pero noon ka, muingon ka mga suking tigpaminaw nga gihisgutan ba pagbalik nga imbestigahan ang mga isyo, wa ganyan taon. O imagino na mo, si 20 million ang kantidad, 70 million pesos, matag adlaw ang magasto sa hearing sa Senado sa impeachment trial mga tropa ni Vice President Sara Duterte. Pero ang imbestigahan na kwarta, 125 million ra. Good morning. 125 million ra mga suking tigpaminaw. Ha? 125 million lang. O niya, sa duha ka adlaw nga hearing, 140 million na. Pagkadakuas, kwarta, mga suking, yahaya, apil ta sa hearing dito, no? Kaya maka-apil ta inom, tubig, gikan sa 70 million ba? Alas 7:52 sa Kabuntagon, mga suking tigpaminaw. Sa atong pagbalik, atong Shiron, ang mga sigutanan, o guban pa, mga balita, ang itong pag-sigutan, mga katropa. At ang mga suking tigpaminaw diha, pasin halap na na imong pananaw, o dunay gabon, nga mubabag sa imong kalimutaw, sinyalis ka na mga katropa, nga doon na kay katarak. Ayaw pasagdahi, inom o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Standby, sa atong pagbalik.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Yes, to help!
6: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
5: Ingon, ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
6: Karon di ay.
5: Karon, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
7: Sa imong buhok.
8: Hi, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
7: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
8: Lagi, aman ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok nga barato ra?
7: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Zava Plus Gold User, atong paminawon.
10: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
11: Kung inong na ako, tulog kapad.
10: Kaya panapit man itong ako.
11: Juri, oo, madi ko ka. Ano? Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Isang itong plus gold, di tagaan ko, tulog kapad. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold.
12: mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
13: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Sanfo Plus Coffin Mix User. Atong paminawan.
4: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundi at ron nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong pagabi mo. Buntag na po, walay halang mo patukot. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa gesto na pano dako kay katabang sa buwan. John Bilano iba sa puro banana magkilam.
3: Sanfon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Sanfon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City.